0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Sana ay maayos at magaan ang simula po ng inyong araw. Ako nga po si Myra Jim Tanyedo at masaya kaming makasama ninyo ngayong umaga.
1: Ako naman po si Jeyosh Madayag na bumabati ng magandang araw po at welcome po sa isa na namang episode kung saan muli tayong magsasama-sama para makinig ng mga awit ng pag-asa at papuri. Ito po ang
0: Music and Praise. And syempre, magandang umaga rin po sa ating mga viewers sa ating pong Facebook page at YouTube channel. Inaanyayahan po namin kayong patuloy na i-share ang ating pong live stream at mag-iwan ng inyong mga pagbati, panalangin o kahit simpleng mensahe sa ating pong comment section. At masaya po kami na makabasa ng inyong pong mga mensahe.
1: At syempre, hindi rin po natin pwedeng kalimutan ang ating mga listeners sa AWR 89.1 FM. Magandang araw po sa inyong lahat at kung nais nyo pong magpadala ng mensahe o reflections, ay maaari po kayong mag-text sa ating mga numero. Sa Globe po ay 0917-5643-777 at sa Smart naman po ay 0919-0001-777. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang lugar. Malapit man po tayo or malapit man kayo o malayo, pero patuloy po tayong makikinig at nakikibahagi. Ang pananampalataya po natin ang nagsisilbing tulay at saan man tayo naroroon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa panibagong araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa amin upang magtipon-tipon dito upang purihin at sambahin ang inyong banal na pangalan. Naway ang amin pong mapapakinggang mga kanta ay maging inspirasyon po sa aming buhay at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Naway bendisyonan niyo po ang lahat ng makikinig at lahat po ng mga nakipag-participate sa programang ito. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Thank you, Jair, sa panalangin. Ano? Sa pagsisimula nga po ng ating programa, mga kaibigan, nais po naming ipaalala na anuman yung bigat na atin pong pinagdadaanan sa ating buhay, lagi po may bagong simula sa atin pong Panginoon, mayroong pag-asa sa bawat araw at may panibagong pagkakataon para sa bawat isa sa atin. Kaya naman kung handa kang magpatuloy at tumanggap ng pagbabago, ang awiting pong ito ay paalala na hindi pa tapos ang ating kwento. Pakinggan po natin ang ating unang awitin, A New Name in Glory, rendered by Echoes of Harmony. Pakinggan po natin ito.

0: And thank you, Echoes of Harmony, para sa napakagandang awitin. Ano po? At habang pinapakinggan ko itong awit na nirender sa atin, ano, parang pinapaalala sa atin na hindi doon nagtatapos yung kwento ng buhay natin. At ang magandang balita, mga kaibigan, kahit na meron tayong pagkakamali, mabibigat na pinagdadaanan, Jeyosh, mayroong bagong simula sa ating Panginoon. Ano? Napakaganda ng mensahe na pwede tayong baguhin at bigyan ng panibagong direksyon. Nakakagaan ng loob isipin na mayroong bagong pag-asa para sa bawat isa.
1: Minsan, MJ, no, tayo mismo ay hirap na magpatawad sa sarili natin. Pero ang Diyos ay handang nagbigay ng panibagong pagkakataon. Hindi niya tayo tinitignan base sa ating nakaraan, kundi sa kung ano ang kaya nating maging sa kinabukasan. Sa Kanya may bagong pangalan, at sa Diyos may bagong buhay at bagong pag-asa. Kaya naman po, kung blessed na blessed po kayo sa ating unang awitin, ay inyo pong i-comment ang inyong mga reflections at pagbati dyan po sa ating comment section. At para naman po sa ating mga listeners, ay mag-message lang po kayo sa ating mga numbers. Sa Globe po ay 0917-5643-777. At para naman po sa Smart ay 0919-0001-777. At mula nga po sa bagong simula, pakinggan naman po natin ang isang awit na tungkol sa pusong handang magmahal at magbigay ng buo. Ito po ay pinabagatang Alabaster Box. Ito po ay ihahandog sa atin ni Jennifer Vallejo.

0: for that beautiful song. Ang kantang ito ay talagang tumatagos sa puso at pinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas sa iba, kundi sa pag-aalay ng kung ano ang mahalaga sa atin. Minsan may kasamang sakripisyo at minsan po ay may kasamang luha. Pero kapag galing sa puso, ito ay ramdam ng ating Panginoong Diyos.
1: Totoo yan, ano? Kasi minsan pakiramdam natin kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan natin in grande, bongga, dapat talentado tayo. Ano? Dapat lahat ng mga gagawin natin talagang maganda. Ano? Uh-huh. At buong-buo nating ibibigay. Pero minsan, hindi naman pala kailangan na ibigay natin or magkaroon tayo ng malalaking talent or magagandang talent para pagkalooban natin ng Panginoon. Ang kailangan lang po pala natin ay magkaroon ng sinseridad para po ibigay ang 100% natin sa ating Panginoon. Ano po? Dahil yung sincerity ang tinitingnan po ng ating Panginoon, hindi doon sa laki ng atin pong ibinibigay. Kaya kapag ang pagmamahal po natin ay totoo, nagiging isang makabuluhan yung worship na binibigay natin sa ating Panginoon. Kaya naman po mga kaibigan, patuloy po namin kayong inaanyayahan na magkaroon tayo ng sinseridad sa bawat ginagawa natin sa pagsamba na atin, sa ating pong Panginoon. At kung kayo po ay may mga talents, katulad din naman ng ating mga napakinggan, pwede po kayo mag-record dito po sa ating Hope Channel Studio o di kaya naman sa ating pong Adventist World Radio. Kontakin nyo lang po kami sa mga numbers na naka-flash sa inyong screen para po kayo ay makapag-record dito at magamit po natin ito sa ating mga future episodes. Ano po? At habang tayo nga po ay nagmumuni-muni, pakinggan naman natin ang mga salitang patuloy na gumagabay sa atin pong buhay. Ang atin pong susunod na awitin ay may pamagat na Ancient Words. Ito pa ay awitin sa atin ng Lovell Fahilan. Pakinggan po natin ito.

0: Amen. Tunay, no, na ang salita ng Diyos yung gabay natin dito sa magulong mundo, sa nakakalitong mundo. At habang pinapakinggan ko nga po ang awiting ito, naisip ko gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kasi di ba minsan, Jayush, parang sinasabi natin, hindi na mahalaga yung Bible ngayon in times of sa panahon natin ngayon kasi 2026 na, 'di ba? Parang ganoon. Pero maaano natin na talagang mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. And mapapansin natin na sa gitna ng ingay ng mundo at sari-saring opinyon, kailangan pa rin natin ng malinaw na gabay at ito ang salita ng ating Diyos.
1: Pero yung salita ng Diyos ay hindi lang siya guide sa atin, no? At ito ay nagpapa-strengthen or ini-strengthen niya yung faith natin. At ang salita ng Diyos ay hindi naluluma at hindi nagbabago. Sa bawat pakikinig at pagninilay natin ay nakakakuha tayo ng lakas at direksyon. Dito rin natin nahuhubog ang ating faith sa araw-araw na desisyon sa buhay. At napakaganda po ng songs natin sa umagang ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay tayo po ngayon ay napapanood sa GSAT Channel 33 at Digital Receivers Channel 45. Hello po sa ating mga viewers dyan at naway ramdam na ramdam nyo po ang biyaya ng ating Panginoon. Binabati rin po natin ang ating mga Facebook viewers sa Hope Channel North Philippines, Northern Luzon Philippine Union Mission, and Adventist World Radio Manila. At mula nga po sa salita ng Diyos, ay itaas naman natin ang ating mga puso sa pangalan na nagbibigay ng kapayapaan. At ang next song po natin ay may pamagat na "And His Name Shall Be Called Wonderful." Ito po ay rendered by Randall De Vera. Atin pong pakinggan ang awiting ito.

0: Tunay nga na Jesus as our counselor, friend, and source of our peace. At pinapaalala nito kung sino si Jesus sa ating buhay. Siya ang tagapayo kapag nalilito tayo, at siya ang kaibigan natin kapag pagod na yung puso natin. At sa kanyang pangalan may kapanatagang mahirap ipaliwanag. Parang sinasabi niya na hindi tayo nag-iisa.
1: Totoo yan, ano? Kasi minsan, di ba, napapansin mo na kapag tayo ay parang feeling burdened na, kumbaga parang pagod na tayo, parang sasabihin na natin, Panginoon, tama pa ba itong nangiraranasan ko? Or okay pa ba itong nararanasan ko? So, ibig sabihin, tinatawag natin yung pangalan ng Panginoon. Parang katulad din ng pagtawag natin sa mga magulang natin, ano, sa mama natin kapag nahirapan tayo, di ba? Ganun din sa atin pong Panginoon. Dahil ang pangalan ng Panginoon, nagbibigay po ito sa atin ng comfort and assurance. At kapag nga po tinatawag natin ang pangalan ng Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin sa gitna ng problema, pangamba, mayroon pong kapayapaan na bumabalot sa ating mga puso. Ipinapaalala po nito na may Diyos tayong patuloy na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya po mga kaibigan, kung kayo po ay nakaka-relate sa atin pong mga pinag-uusapan, sa mga songs na atin pong napapakinggan, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section. At para na rin tayo po ay maging inspirasyon sa ibang tao. At syempre, binabati nga po natin sina kaibigan Toto Montero sa atin pong BJMP dyan sa sana sa Occidental Mindoro at sa kanila pong mga kasamahan. Ganon din po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa umagang ito, saan man po kayo dako naroroon, sa inyo pong bahay, sa inyo pong sasakyan, o kung saan man po kayo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa atin pong programa. At bilang tugon nga po sa pag-aaruga ng ating Panginoon, pakinggan naman po natin ang isang awit na nagtuturo sa atin na lumapit sa Diyos ng may buong pagtitiwala. Pakinggan po natin ang huling awitin natin, ang Ask in Faith. Ito po ay pagkakalab sa atin ni Joanne Catherine Borillo.

0: again, salamat Joanne Borillo para sa napakagandang mensahe. Tunay no, na prayer is about trust. Ito po ay hindi lang tungkol sa pag-a-ask natin sa Panginoon. Ito din po ay napakagandang paalala para po sa atin, sa mga bawat isa na nananalangin. Hindi lang po ito tungkol sa paghingi natin, kundi sa pagtitiwala na dinidinig tayo ng Diyos. Minsan, hindi agad dumadating yung sagot, pero hindi po ibig sabihin nito ay walang ginagawa ang ating Panginoon. Because faith means trusting even while waiting.
1: Amen. Gusto ko yung sinabi mo, MJ, no? Yung faith means trusting even while waiting. And kapag humingi tayo ng may pananampalataya, mga kaibigan, ay natututo tayong maghintay at magtiwala sa plano ng Diyos. Sa tamang panahon, ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa kanyang perfect timing. Palagi niyang ginagawa ang makabubuti para sa atin.
0: Totoo yun, ano? And sa lahat ng mga napakinggan nating mga songs, nakita natin na ang Panginoon ay tapat and He is willing na intayin tayo, no? Kaya yun yung maganda, mga kaibigan, dahil nakita natin na ang Panginoon ay patuloy na naririyan at handang umagapay sa atin. Kaya naman, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pakikinig sa Music and Praise. Sana po ay naantig ang inyo pong mga puso sa mga awitin at salita na atin pong ibinahagi. Naway magsilbing gabay ito sa atin pong mga araw-araw na buhay at lalo pa tayong palakasin sa atin pong pananampalataya. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng panahon.
1: At tunay po na napakabuti ng Diyos sa atin, kaya't patuloy po nating ipagpasalamat ang kanyang pagmamahal at biyaya. Hanggang sa muli po nating pagkikita, at naway mapuno pa po ang inyong mga puso ng kapayapaan, ng pag-asa at ligaya.
0: Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at pakikinig, mga kaibigan. Nais po namin muli kayong makasama sa mga susunod pa nating programa. Patuloy po nating panatilihin ang ating pananampalataya at papuri sa Diyos. Hanggang sa muli, ako po si Myra Jim Taniedo.
1: At ako naman po si Jayesh Madayag. Sama-sama ulit tayo sa susunod na episode ng
0: Music and Praise.

0: Kaibigan, napakabuti ang Diyos sapagkat narito ka na naman na kasama namin dito sa oras ng pag-aaral upang pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos na ito'y magbibigay sa iyo ng malalim na kaalaman, tunay na kapayapaan at pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kaya sikapin mong kaibigan na subaybayan ang programang ito sapagkat lalo mo pang maunawaan ang mga layunin ng Panginoon Diyos sa iyong buhay. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Ubi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Gamaos, San Mateo, Del Carmen, sa May Imos, ganun din sa Misamis, sa Occidental, Bataan, sa Quezon, ganun din sa Camsur, yan sa Batangas, sa malayong lugar, sa Santiago City, ganun din sa Chicago, sa Milan, Italy, sa Geneva, Switzerland, sa may Saipan, sa California, Stockton, sa Small Valley, sa San Marino, ganun din dyan sa Nagkarlan, sa San Jose Calamba, San Pablo, sa Paradaan, sa Balesteros, sa Aritao, San Lucas, sa buong Visayas, at dito din sa Luzon, at ganun din sa Mindanao, sa buong mundo na hindi ko pa nabanggit. Kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos at pagpalain ka. Maraming salamat sa mga masisipag na nagsusulat dyan sa YouTube comment section natin at ibinabahagi ang programang ito sa iba at dito namin nakikita at nalalaman kung saan nakakarating ang programang ito pag ikay nagko-comment dyan sa YouTube. Meron din ang lahat naming mga ginigiliw na taga-subaybay dyan sa AWR 89.1. Dalangin namin na kayo ay patuloy na palakasin ang ating Panginoon Diyos. Ang patuloy na mga kasama natin dito sa studio, sa ating pag-aaral, ay ang mga lalaki ng Panginoon Diyos. Una dito ay si Pastor Marvin Diaz. Siya po ang ating Ministerial Secretary at MDRIEL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin?
1: Pastor Ray, Pastor Jules, sa tulong ng Panginoon, mabuti. At sa mga kapatid po natin na masugid na nakikinig at nanonood sa programa ng oras ng pag-aral, nawa maranasan niyo ang basbas ng ating Panginoong Hesus.
0: Right, maraming salamat. Ganun din ang pangalawang mga kasama natin dito na lalaki ng Diyos ay si Pastor Jules Bermudez. Siya po ang ating Sabbath School and Personal Ministries dito sa Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Jules?
2: Mabuti, Pastor Ray at Pastor Marvin. At tayo magpapasalamat sa Panginoong Diyos na binigyan muli tayo ng pagkakataon upang pag-aralan muli ang kanyang mga ginintoang salita. At gusto kong batiin ang ating mga taga-subaybay na si Sister Rizella Raniego Bayona sa Malate Pasay Church, si Filipina, Sister Filipina Biernes at Princess Bellusilio. Pagpalain na ako kayo ng ating Panginoong Diyos at ang lahat nating taga-subaybay mula rito sa Pilipinas at Ibayong Dagat.
0: Sa ating pagpapatuloy, hilingin natin si Pastor Jules na pangunahan tayo sa isang panalangin. Pastor?
2: Tayo manalangin. Mahal naming Diyos, kami po'y lumalapit sa inyong banal na luklukan sa oras na ito. Umihiling, O Diyos, ng inyo pong kapangyarihan upang ang inyong mga salita ay magbigay buhay sa bawat isa sa amin, lalong-lalo ng aming mga taga-subaybay at tagapakinig. O Diyos, amin pong inihiling na kasihan nawang bawat isa sa amin upang ang inyong mga salita, O Diyos, ay siyang maging pag-asa sa bawat isa sa amin habang kami nagbubuhay sa makasalanang sanlibutan ito. Dahil ito ang aking hiling sa matamis na pangalan naming Panginoong Hesukristo. Amen.
0: Amen. Ang ating pangsiyam na paksa ngayong linggo na ating pag-aaralan ay may pamagat na kasalanan, ang Ebanghelyo at ang kautusan. Ito ay matatagpuan ang ating talatang sauluhin sa Awit 119 verse 93 and 94. Ito pong sinasabi, hindi ko kailanman kalilimutan ang mga tuntunin mo, sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay binigyan mo ako ng buhay. Ako'y iyo, iligtas mo ako, sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Napag-aralan natin noong nakaraang linggo, kaibigan, na ang pananampalataya ay parang ito'y wifi na hindi nakikita. Ngunit makapangyarihang nag-uugnay ito sa ating lahat mismong kinakailangan ng bawat isa. Sa parehong paraan, ang pananampalataya ang nagpapanatili ng isang totoo na buhay na relasyon sa Diyos na hindi nakikita. Ito ay hindi isang bulag na pagtalon, kundi ang katiyakan at katotohanan ng ating inaasahan. Patunay na ang Diyos ay kumilos na noon nung nakaraan at kikilos muli sa mga panahon at sa mga hinaharap ng bawat isa. Kaya ngayong linggo, mag-aralan natin na ang mundong ginagalawan natin ay madalas na minamaliit ang kasalanan. Malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan na ang kasalanan ang pinakamalaking hadlang sa makabuluhang pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Inaakay tayo nito na sa isang mahalagang tanong, bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang kautusan? At kapag tayo ay nabibigo, sino ang makakapanumbalik sa atin? Mga tanong na yan ay mga sasagutin natin, mga kapatid, ang dalawa nating mga kasama dito. At buuin natin ang ating leksyon at talakayin natin sa tatlong punto, kaibigan. Tatlong puntong ito ay nagsisimula sa tatlong R. Una, recognize sin. Yan yung destructive barrier. Ang pangalawa ay reveal sin. The law as mirror and safeguard. Ang pangatlo naman ay restore through Christ. The gospel as power. Ang lahat na ito, una, ay papaliwanag sa atin ni Pastor Marvin. At pagkatapos naman ay may mga interactions. Ganun din si Pastor Jules. Kaya punta tayo kay Pastor Marvin. Ipapaliwanag niyo sa atin yung recognize na ibig sabihin ito ang background niya, Pastor Marvin.
1: Pag titignan natin, Pastor Ray, Pastor Jules, maganda yung paksa ng lesson natin eh. Sin, kasalanan, Ebanghelyo, at kautusan. Ito ay may kaugnayan sa bawat isa. Ngunit pagtitignan natin ay yung kasalanan, ano ba ang kasalanan? Yung kasalanan, transgression of the law, missing the mark, yan ang mga, at marami pa pagtitignan mo doon sa definition ng kasalanan. Ngunit ang kasalanan, ito ay barrier or ito ay nagbibigay ng self-destruction. Bakit self-destruction? Self-destruction ito. So itong kasalanan, hindi ito nagbibigay ng kaligtasan sa'yo. Hindi rin nagbibigay ng maayos na buhay. At hindi rin ito nagbibigay ng direksyon patungo sa Panginoon. Bagkus ito ay isang barrier na kung saan ang kasalanan ay ini-expose niya na hindi natin kailangan ng Panginoon. Nagdidepende tayo sa ating sarili. Ito yung kasalanan eh. Para bang nag-declare ka ng independence, di ba? Pag nag-declare ka ng independence, ayaw ko na yung mga ibang nasyon, kunyari, nag-declare ka ng independence. Ayaw nang tutulong sa'yo. Yung kasalanan, in a simple sense, it is declaring yourself to be God and you don't want a savior. Yun ang kasalanan. Kaya, ano ang sabi doon sa Roma 3:23. Yan. Tingnan lang natin kung ano ang sitwasyon ng tao at saka sa Diyos.
0: 3:23, sapagkat ang lahat ay nangakasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
1: So, ang sabi dito ay lahat ay nagkasala. Walang exempted dito. Lahat ng tao dahilan sa nagkasala, ano ang kanyang ano ang kabayaran? Ang kabayaran niya na ano? ay kamatayan. Kaya ito ay kasalanan. It's rebellion against the character and will of God. Opposite ito eh. Ito yung kasalanan, ito ang Panginoon, pagtitignan mo, opposite yung gustong mangyari ng Panginoon sa'yo. Ayan. Kaya, pag itong opposite, yung rebellion, sin is rebellion, ito ay, pag yung susundan yung mga nangyari sa historian, yung rebellion yan, galing kay Satanas yan eh. Galing kay Satanas. So, pag sabihin mo, pag ikaw ay nagkakasala, you are declaring independence to God and you are not recognizing Him as your God and you are recognized the other opposing party na yun ang Diyos mo, naging author. Kaya ito yung kasalanan. Yung taong makasalanan o yung kasalanan para bang hinahawi mo ang Panginoon. Alis ka muna dyan. Alis ka muna. Ako muna ang maghari. Yan. Yun yung practical sense ng kasalanan.
0: Napakaganda nito na malaman ng bawat sa atin. Pastor Jules,
2: napakaganda yung diniscuss ni Pastor Diaz na kung saan ay binigyan niya ng definition yung kasalanan.
0: Mm-hmm.
2: Na kung saan, kung ating titingnan, gusto kong isa-isahin yung sinasabi sa Biblia tungkol sa aspeto ng kasalanan o yung iba't ibang pamamaraan na kung saan ay sinasabi na define, kinategorize at experience ng mga tao sa banal na kasulatan na binanggit na kanina ni Pastor Marvin yung pride, yung rebellion, yung unbelief or distrust. Meron pang sinasabi rito na iba na disobedience, binanggit na kanina Pastor Diaz, yung transgression of the law, yung ingratitude na sinasabi. Lahat ng mga ito, it pertains to the sinasabi na vertical dimension na kung saan it alters our relationship to God. Binabago nito yung ating relasyon sa Diyos. Kung ating na-experience sa mga bagay na ito, binabago niya. Yung salita na alteration ay pag bibili ka ng pantalon, malaki. Merong alteration area doon sa mall para mabago sa gusto mo na sukat. Ganon ang nangyayari kapag ang tao ay nararanasan niyang mga bagay na ito, yung binanggit natin at binanggit ni Pastor Diaz, binabago niya yung ating relasyon sa Diyos. Pero meron pang isa rito, yung sinasabi na injustice. Ito naman yung sinasabi na horizontal dimension ng sin. Ito yung sinasabi natin na social injustice, yung mga nagawa natin na kasalanan sa mga tao. Binabago niya yung relasyon natin sa tao. Ngunit ang lahat ng mga ito, kung ating titignan, yung summary, lahat ng mga bagay na ito na ating binanggit ay failure. Bakit sinasabi natin na failure? Ito kasi ay, it is a rupture in a relationship with God and other human beings. So kung ating titingnan, ito yung ano sa Tagalog ang failure.
1: pagbagsak yon.
2: Oo. Yun yung
0: hindi siya nagwagi.
2: Nangyari sa isang tao dahil binago niya yung relasyon niya sa Diyos at yung relasyon niya sa tao. Ito yung kasalanan na kung saan naranasan at define sa banal na kasulatan at kung paano kinategorize na sinasabi natin kanina, yung distrust, yung pride, yung

0: yung respiratory system mo, yun ang inaatake ng COVID hanggang hindi ka makahinga, hanggang mamatay. Di ba? Ang kasalanan, ganun eh. Ang atake niya, yung breathing system mo sa spiritual sense, na yun ay sasakaling ka hanggang ikaw ay mamatay. Kaya very destructive yun eh. Kasi the moment na hindi ka mag-oxygen, hindi ka makahinga. Kaya the moment na yung tao ay nagkaroon ng COVID virus ng kasalanan, yan, hindi yan makahinga, titigas yung lungs niya, kaya yung sense of spiritual recognition na yung nare-recognize mo yung ito yung mali, ito yung tama, yan. Pero pag na-COVID ka ng kasalanan, hindi mo mare-recognize yun. Na ito, pero the moment hindi mo ma-recognize yun, self-destructive yun eh. Yun ang maghihiwalay sa'yo doon sa relasyon mo sa Panginoon. Kaya anong sabi ni Isaiah 59:2? Tingnan natin ha. Anong sinabi niya dyan?
1: Isaiah 59:2, sabi, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig.
0: So, maliwanag yun eh. Yan yung COVID ng kasalanan eh. Yung iniquities, sabi doon eh, no, sa translation sa Tagalog. Yung inyong kasamaan.
1: Kasamaan.
0: Yung kasamaan, yun ang naghiwalay. Sa atin yun, yun naghiwalay. At yung kasalanan ay siya yung nagtago doon sa, yun ang rason upang Panginoon ay tinago yung kanyang mukha. Ganun ba yung translation yun? Ang sabi doon, your sins have hidden his face from you. Kaya ito yung kasalanan. Wag po natin i-take lightly yung kasalanan. Kasi the moment that you take it lightly, you don't recognize na ito yung kasalanan, ang mangyayari sa'yo, ay ano, yung breathing system ng spiritual life ng isang tao, ay hindi niya marirehognize yun. Titigas yun siya. Kaya kinakailangan na itong kasalanan, at the outset, i-recognize mo ito yung kasalanan.
2: Pero kung minsan, Pastor, pag immune ka na, mahirap mo nang ma-distinguish yung right and wrong. Hindi mo na ma-recognize.
0: Yun, Pastor Jules, naman yun ang kalagahan na kinakailangan mo ng outside help.
2: Okay.
0: Yan, yun yung outside help na kung saan, ating pag-aaral mamaya, yun naman yung role ng ebanghelyo sa buhay ng isang tao.
2: Kung minsan kasi ay ang nangyayari, magaling pa yung sumasamba kaysa yung sinasamba. Kanya kung minsan ay yun yung mahirap. Ay, gawin ko to, buhay ko to eh. Diba? Yun yung nangyayari. Basahin natin sa aklat ng Isaiah, chapter 1, 2, and 3, kung anong sinasabi dyan.
1: Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat sinalita ng Panginoon, ako'y nangalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Nakilala ng baka ang kanyang Panginoon, at ng asno ang pagsabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakilala, ang bayan ko ay hindi gumuginita.
2: Okay. Kung minsan, ang sabi dyan ay yung hayop nga na hindi nakapagsasalita. Kilala niya yung nag-aalaga at nagpapakain sa kanya. Pero kung tayo minsan ay hindi natin, kasi yung ating sarili ay parabagang kagaya ni Eva nung nandun sa Hardin ng Eden. Sabi ni Satanas, you will be like God. So if he planted doubts sa kanyang isipan. So you claim ownership of yourself na hindi mo na mabigbigan
1: Kilalanin.
2: Kilalanin.

0: ng Diyos sa langit. Dahil, so kahit nagagawa ka ng kasalanan, wala na. Hindi mo na nare-recognize.
1: Okay.
2: Kaya, kung, Pastor Jules, Pastor Rey, maganda yun, yung binasa ni Pastor Jules dun sa last part. Buti, kasi buti pa yung baka. Alam. Pero ang problem doon ay doon sa last praise, doon sa verse 1, ang sabi doon, they have rebelled against me. So, rebellion yun. Ang kasalanan ay rebellion against doon sa gumawa sa'yo. Para bang ang Panginoon, sinuplayan niya, binigyan ka ng buhay. Sinuplayan ka ng araw-araw na kailangan mo. In return, instead of paying good things yung nag-create sa iyo, yung nagpakain sa iyo, ang ginawa mo pa kinagat mo pa yung kaway. Parang ganun 'yun eh. Ganun yung kasalanan. Yung kasalanan 'yon, yun ay ingratitude to the creator. Yeah. Kaya marami po tayong makikita doon na diverse po yung definition niyan ng kasalanan. Ngunit itong kasalanan ito ay kung mayroong stage 5 sa cancer, yun yun.
1: Alright, so mahalaga ito mga kaibigan na yung unang punto ay kilalaan natin na ang kasalanan ay self-destruct. Ang Diyos ay nagtayo ng katotohanan, nagbigay ng pakikipag-ugnayan sa atin, ngunit kung tayo ay sumuway, yan ay kasalanan. Pag sumuway tayo, self-destruct na tayo. Humihiwalay na tayo sa kanyang plano, kanyang direksyon, at humihiwalay na tayo sa buhay. Dahil itinayo niya ang buhay, sino mang humiwalay, ibig sabihin ay sumuway, nagkasala, magkakaroon ng sariling buhay at kamatayang wala ng pag-asa pa. Sa pangalawang punto na tayo, pagkatapos na kilalanin na ang kasalanan ay nakakamatay, nakakahadlang sa relasyon sa Diyos. At pangalawa naman dito ay reveal sin. The law as mirror and safeguard. Maganda ito, Pastor Marvin.
2: Kaya, pagsusundan po natin yun. Kanina, diniscuss natin yung kasalanan.
1: Okay.
2: Now, ngayon, paano mo alam na kasalanan yun? sasabi mo sa sarili mo, ito ay kasalanan. Paano mo alam na kasalanan yun? Sino ang magsasabi noon? Ayan. Kaya kinakailangan na mayroong magsasabi sa'yo. Na yung magsasabi sa'yo, hindi sasama ang loob mo. Kasi kunyari, pag sinabihan kita, Pastor Ray, ito ang kasalanan mo, later on, sasama ng loob mo sa akin. Di ba? Pero pag mayroong magsasabi na authority, na authority na yung magsasabi na yun ay ito yung standard, ay wala kang masasabi niya. Tingnan natin ha, doon sa Roma 7:7. Anong sabi diyan?
1: Roma 7:7. Ano nga ang ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag naway huwag mangyari. Natapwat hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim.
2: So, sino ang nagsasabi yon? Ngayon, yung kautusan, yan ang nagsasabi na, okay. May kasalanan ka.
1: Sumuhay ka.
2: That's the authority. Kaya, pagtitingnan natin ito, hindi natin ma-appreciate yung reality of sin kung hindi rin mating ma-appreciate yung reality of salvation. At hindi natin ma-appreciate yung reality of salvation kung yung law ay hindi rin siya magsasabi na ikaw ay makasalanan. Yung law, siya yung nagtuturo, ngunit hindi siya yung nakakahugas.
1: At nagliligtas.
2: At nagliligtas. Yan ang pansin natin ha. Nagtuturo lang yun. Ito yung kasalanan mo. Nakalista yan. One, two, nakalista yan. Pero hindi sasabihin, okay, dahil ako nagturo, ako rin nagtatanggal ng kasalanan. Hindi yun. Kinakailangan, mayroong iba na nagtatanggal ng kasalanan. Ayan. Kaya maganda ito eh, na titignan natin. Now, anong sabi doon sa Roma 5:8.
1: Datapwat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
2: Yun yung baseline niya. Mm-hmm. Yun yung baseline niya. Bagamat tayo ay makasalanan, yung kasalanan ay nasa atin, tinuro nung law, yung ating kasalanan, ngunit mayroong isa na nagsakripisyo para sa kasalanan. Nakita niyo po yung kanyon, may nagsakripisyo sa kasalanan ko, sa kasalanan natin, at sa kasalanan natin lahat. Yun yung tinatawag natin na ebanghelyo. Medyo i-mix lang natin para makita natin yung strand ng ating pag-aralan. So, ito yung kasalanan, ito yung mirror. Sabi niya, okay, may kasalanan ka. Then, kinakailangan, itong mirror, hindi sasabihin na, okay, sasabunin kita. Hindi niya pwedeng gawin yun. Itong law na ito, introduce ka yung gumawa sa standard.
1: Alright.
2: Na yung gumawa ng standard ng salamin nito, which is the law, siya lang yung makapaghuhugas itong kasalanan, itong taong ito. Yun ang maganda nito eh. Yun ang kagandahan. Ito lang. Yung author ng buhay, na kung saan yung tao ay nahulog sa kasalanan, yun din yung may maghuhugas doon sa kasalanan. Ngunit, para maging aware yung tao na makasalanan, ang Panginoon, ibiginigay niya yung law para itong tao makasalanan, ma-aware siya na mayroon siyang kasalanan at kinakailangan niya ng tagapagligtas.
0: Napakaganda yung binanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay pinakita niya yung functions ng law, ng kautusan na parang salamin.
1: Alright.
0: Ngayon, gusto kong tingnan natin na hindi lang yun yung binabanggit niya, kundi dito sa ating outline, sinabi na safeguard. Hindi lang pinapakita yung kasalanan natin, kundi ito yung safeguard ng bawat isa sa atin. Kasi kung minsan, tinitingnan natin that the cause of our sin is the law. Pero hindi po. Yung cause ng atin pong sin na binabanggit sa atin na hindi po yung kautusan, dahil in itself yung kautusan is entirely good. Kung ating babasahin sa Roma 7:12-13, Pastor, ano bang sinasabi diyan tungkol sa kautusan?
1: Roma
0: 7:12-13.
1: Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang mabuti nga baga ay naging kamatayan sa atin, huwag nawang mangyari, kundi ang kasalanan upang may pakilalang kasalanan.
0: Okay.
1: Sa pamagitan ng mabuti ay gumawa sa akin ng kamatayan, na sa pamagitan ng utos, ang kasalanan ay maging lalong sala.
0: Okay. So pinapakita dyan na yung kasalanan, ito yung nagbibigay sa atin ng patutunguhan na kung saan ay kamatayan, hindi yung kautusan na sinasabi natin. Dahil yung kautusan na binabanggit dito ay pinapakita niya lang yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi ito nagbibigay sa atin ng kamatayan. Ngunit kung ating babasahin ang banal na kasulatan, yung nakapagbibigay sana, the original and basically source of life becomes the instrument of death. Kung ating babasahin, Pastor Ray, sa Roma 7:10, anong binabanggit dyan?
1: At ang utos na sa ikabubuhay ay nasumpungan kung ito'y sa ikamamatay.
0: Okay. So, yung originally na sinasabi dyan, na binibigyan sana tayo ng patnubay upang tayo mabuhay, ay naging source na ng death na sinasabi dyan. Kanya nga't yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun yung pinapakita rito. Ngunit gusto kong tingnan natin na kung saan yung kautusan, it provides a permanent standard for human conduct sa Deuteronomy 11, 26 at 28. May binabanggit dyan na kung saan ay dapat na gawin ng bawat isa sa atin. Kasi to enjoy this law, you must meet the requirements.
1: Narito, inilagay ko sa harap ninyong sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo lilihis sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala.
0: Okay, so binabanggit dyan, if you want to live, obey. Mm-hmm. But if you want to die, disobey. Yan yung sinasabi dyan. Ngunit binabanggit sa atin na yung law is a guide for life and source of joy. Sa aklat ng Salmo, binabanggit ang mga bagay na ito. Binabanggit sa Psalms 1 and 2, yung the law described as a delight. Doon naman sa Psalms 19, 7 to 10, it is source of wisdom, yung law. At doon naman sa Psalms 119, 97, object of love. So ito yung sinasabi natin na safeguard ng bawat isa sa atin.
1: Okay.
0: Hindi ito originally na kung saan sinasabi natin na nagbibigay sa atin ng kamatayan, kundi ito isang bakod ng bawat isa na nagbibigay sa atin ng protection kung sana ay ating susundin.
2: Yeah, kaya pagbalikan natin yung binasa kanina ni Pastor Yulis na safeguard. Maganda eh. Dito ito sa English. Basahin ko doon sa sa 7 verse 10. Sa Roma, ang sabi doon, the commandment which was to bring life. So, the commandment sabi niya, which was to bring life. Ibig bang sabi niyan, magliligtas? Ha?
0: Hindi.
2: Magliligtas ba? Magliligtas ba yun? Hindi siya magliligtas. Hindi siya magliligtas. Bakit to bring life? Kasi yon yung safeguarding na ito, ipropromote niya yung safeguard mo. Sabi niya, Pastor Ray, Pastor Jules, makasalanan ka. Ito yung standard. So the moment that you recognize na ito yung kasalanan mo, na itinuro ng law, at kailangan mo ng tagapagligtas, kaya nagbibigay ng buhay. Hindi yung sa pagtupad mo ng utos ay maliligtas ka. Mali 'yon. Nagbibigay yun siya ng safeguard para hindi ka pumunta sa impyerno.
1: Hindi ka mahiwalay.
2: kasi yun, ito yung kasalanan mo eh. Kaya the moment na sinabi niya yun, it gives life because you need to go to the author of the law. Yeah.
0: It points you to the Savior.
2: Yeah.
1: Well, sa atin, naintindihan ko yung pinag-uusapan ninyo natin ay para ito isang halimbawa sa mag-asawa eh. Yung mag-asawa ay, di ba, magkaroon sila ng pangakuan, magkaroon sila ng tipanan, magkaroon sila ng vows. Na yung vows na yon ay sundin nila ang lahat ng mga bagay na naihanda na dapat nilang sundin upang manatili ang kanilang relasyon na masaya, sinabi mo kanina, at magkaroon sila ng safeguarding yung kanilang relasyon at hindi sila maghihiwalay. Nangangako na susundin, mamahalin, lahat ng mga ito. Kung sumuway yung isa doon, kasalanan, hiwalay sila, wala nang relasyon. Ganon din tayo sa Diyos. Kaya yung kautusan ay ibinigay ng Diyos na mapanatili ang ating relasyon sa Kanya at maging masaya tayo at nananatili ang ating ugnayan kung tayo ay sumunod sa Kanya. Ngunit pag sumuway tayo, nagkasala tayo, self-destruct tayo. So magandang bagay na itong kautusan ay ibinigay ng Diyos dahil mahal niya tayo para manatili ang ugnayan natin sa Diyos.
0: Maliwanag, Pastor Ray, yung pinag-uusapan.
1: Na hindi ito nagliligtas.
0: Maliwanag yung pinapag-uusapan natin na yung law, it does not provide a sinner with a means of righteousness. Mm-hmm. Ngunit pinapakita niya rito that there is a serious problem sa isang tao. Yun yung pinapakita ng kasalanan. Ngunit it offers no solution.
2: Yung law.
0: Nang hindi siya nag-offer ng solution. Basahin mo sa Roma 3:20 ay maliwanag na binabanggit doon. Kuminsan kasi ang tao ay pumupunta sa law na kung para bagang dito sila nakakakuha ng kaligtasan. Hindi eh. Anong sabi ng Roma
1: 3:20? Sapagkat sa magitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap.
0: Okay.
1: Sa paningin niya, sapagkat sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan.
0: Okay, so hindi aariing ganap. Hindi siya talaga nagpro-provide ng righteousness sa isang tao, yung law. Kundi pinapakita yung seriousness of the problem of sin. Yun yung sinasabi dyan. Pero si Apostol Pablo kasi, kung minsan ay siya'y nadidismaya dahil sa mga tao, doon sila pumupunta sa Galacia 3, 1-3, binabanggit dyan ni Apostol Pablo. Galacia 3, 1-3, ay sinasabi.
1: Galacia 3.
0: 1-3.
1: Oh, mga mangmang na taga-Galacia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesu Kristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu sa magitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa magitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo. Kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayon nangagpakasakdal kayo sa laman.
0: Yung kuminsan, doon pumupunta yung tao eh in order to gain salvation doon sa law. Kanya kahit yung mga matatanda na sa iglesia, binabanggit pa rin na gawin mo ito para maligtas ka. Gawin mo ito para maligtas ka. Kung hindi mo gagawin ito, hindi ka maliligtas.
1: Maling prinsipyo yun. Ginagawa mo ito dahil ligtas ka. Ginagawa mo ito dahil isang bunga ng banal na espiritu, bunga ng relasyon, bunga ng may pananampalataya. So, yung kautusan ay naibigay for us to know what is right and what is wrong. Saka, parang ganon, ha? At saka, ethical issues ito.
2: At saka tumutupad ka dun sa law na ipinapakita mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Yun ang well, dun eh. Sumusunod ka sa law para ipakita mo na iniibig mo yung author doon sa law. Hindi yung susunod ka para ikaw ay magkaroon ng
1: kaligtasan.
2: Mali yun eh. O kaya yung nagsasabi na ligtas na ako, yung sinasabi na ligtas na ako, eh suwail naman. Hindi naman tumutupad sa utos. Walang silbi yun. Kaya maliwanag doon eh. Sabi ng Panginoon, pag iniibig mo ako, sundin mo yung utos. Kasi yung law itself ay iyan ay nailahad yung pag-ibig ng ating Panginoong Jesus.
1: Okay. Maraming salamat. Yung pangatlo na. Malapit na tayo matapos. Ibig sabihin nito ay restore through Christ. The gospel as power. Ibig sabihin, background nito, Pastor Marvin.
2: Gospel. Ano bang ibig sabihin ng gospel?
0: Banghelyo.
1: Ha? Tagalog yun.
0: Good news.
2: The gospel is the grace of God. Yeah. Grace. Pag tingnan natin yung salitang grace, I often define it doon sa kanyang acronym na grace. G-R-A-C-E. God's redemption at Christ's expense. Yun yung grace. Yun yung ebanghelyo. Itong gospel, ito yung solution sa sin problem. Kanina nakita natin, para i-connect natin na basura, ito yung kasalanan, yung law, yun ang salamin para sa ganun makita yung kasalanan.
1: Right.
2: Then yung ebanghelyo, kasi itong law, ay hindi siya makapag-provide ng remedyo. Nagtuturo lang siya. Kaya itong grace, which is the Lord Jesus Christ, gospel. Itong gospel, ito lang yung nagbibigay ng solution doon sa sin problem. Kaya maganda ito eh. Tignan natin ha. Dito sa libro ng Roma, which binasa kanina yung first part, yung kasalanan, yung
1: kautusan,
2: at saka yung ebanghelyo, nasa isang text, nasa isang perikope ng teksto. Mm-hmm. Yan, tingnan natin ha. Roma 3:20 hanggang 24. Ano sabi doon?
1: Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Oh,
2: so sa pamamagitan ng kasalanan,
1: kautusan,
2: pagkilala sa
1: kasalanan.
2: Kasalanan, ito yung law. Oh, now, nasaan naman yung kasalanan diyan? Sige, tuloy.
1: Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ang mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pagitan ng pananampalataya ay kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. 23. Sapagkat ang lahat ay nakasalanga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasay, inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus.
2: Yun yung solution doon sa kasalanan. Na maliwanag. Sabi doon, being justified freely. Walang bayad. Yung grace na yan. At yung grace na yan, ay ano, yun yung nagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya maganda yun eh. Ibig sabihin pala nun, yung ebanghelyo, nagbibigay siya ng reconciliation. Nagbibigay siya ng forgiveness. At nagbibigay ng bagong buhay. Ganda, no? Yun yung ebanghelyo. Yung taong makasalanan, pag lumapit siya kay Kristo, managkakaroon siya ng bagong buhay. At yung bagong buhay na yan, ay ito, maibibigay lang ito ng ating Panginoong Jesus. Hindi maibibigay ito ng law. Kaya kanina yung kasalanan na self-destruction, ngayon nagkaroon na ng bagong pag-asa. Na ang pag-asang na yan, na kay Kristo. So ibig sabihin nun, there is a restoration of the new life. Wow. And that restoration, si Kristo lang ang makapag bibigay. So, kaya mga minamahal na kapatid, mga kaibigan, sa ating sarili, makita natin na tayo makasalanan. Ngunit, ang Panginoon ay kaya niyang hugasan yan sa pakanyang biyaya. Ano mang klaseng kasalanan yan, i-recognize lang natin. I-recognize muna sa Panginoon, kailangan ko ng kaligtasan. Hindi ko kaya sa aking pansarili lang. Kinakailangan ang biyaya ng Panginoon na para yung siyang taong makasalanan magkaroon ng kaligtasan.
0: Napakaganda yung binabanggit ni Pastor Marvin na kung saan ay sinasabi niya doon na yung kaligtasan, it does not come from the law but it comes from other source na yung sinasabi niya na gospel, na yung gospel na yun ay yung grace, yung unmerited favor, na yung dakilang halimbawa ng grace ay yung pagbibigay ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit binabanggit dito na yung gospel ay may power. Pero kung ating babasahin, the gospel doesn't just talk about power, kundi ito yung vehicle ng ating Panginoong Diyos na kung saan i-rescue na niya tayo at i-transform bilang isang tayo'y tutungo na doon sa kamatayan dahil sa ating kasalanan. Ngunit dahil sa Ebanghelyo, binago niya tayo. Sa Roma 1:16, anong sinasabi diyan?
1: 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ang Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya.
0: Okay.
1: Unay sa Hudyo at gayon din sa Griego.
0: Ito yung kapangyarihan na nagliligtas sa bawat isa sa atin at wala siyang pinipili. Kasi yung grace na binibigay ng ating Panginoong Diyos ay para sa lahat na gustong tumanggap ng regalong ito ng ating Panginoong Diyos upang to rescue us and to transform us doon sa ating kalagayan na nagkasala at tutungo sa kamatayan upang tayo babaguhin at mabibigyan tayo ng panibagong buhay. Yun yung ginagawa ng Ebanghelyo kaya sinasabi na merong kapangyarihan ang Ebanghelyo na baguhin ang isang tao. So, kung ating titingnan, the law has no power. It has no power to transform us. It only shows us of our true condition. Yun yung ginagawa ng law. But only the gospel has the power to cure us from the malady of sin. Ito yung ginagawa ng gospel. Kanya, meron akong nabasa na quotation tungkol sa gospel. Ang sabi niya ay, life without the gospel is frequently a life of fear and insecurity. So kung walang ebanghelyo, sinasabi ay, your life is a life of fear and insecurity. The gospel alone brings complete assurance that we are accepted by God.
2: Kaya yung pastor, yung acceptance doon sa gospel, kinakailangan din ng pananampalataya. Kaya ang sabi doon sa Roma 3:28, ang ganda yung sabi niya doon sa 3:28.
1: Roma 3:28.
2: By 30, I should say.
1: Roma 3:30. Kung gayon na nga iisa ang Diyos, ang kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa magitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa magitan ng pananampalataya.
2: So, pag tinaw mo doon, sabi doon, dito sa English, sabi doon ay will justify the circumcised by faith.
1: Oh, aariing ganap.
2: And the uncircumcised through faith. Ayan. Ibig sabihin niya na yung kaligtasan na yan ay para sa lahat ng tao. Hindi lang sa Hudyo. Hindi kasi sa ang gamit niyan yung circumcised saka uncircumcised. Pero yan, matatanggap lang nila yan sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya napaganda pag titignan natin from sin, tinignan ng law na ang tao ay ito yung kasalanan, sinabi ng law, pero yung law, ipinopoint ka doon sa sa
1: Savior
2: na magliligtas. Kaya pag titignan mo, kung tanggalin mo yung Savior, di wala yung law. Pag wala yung law,
0: wala na rin sin.
2: Wala rin kasalanan. Ganun lang yun eh. Di ba?
0: Oh.
2: Pero ngayon ito, mayroong kasalanan. Dahil kaya mayroong tagapagligtas.
1: Maraming salamat at alam niyo mga kapatid, patapos na tayo. Isang paalala lang na sa ating pagkaintinding simple, ang Diyos ito nagmamahal sa atin. Ginawa niya ang tao para masustain ang relasyon at masayang ugnayan, mga kapatid, nagbigay siya ng kautusan para patuloy ang relasyon na masaya at buhay na walang hanggan. Ngunit, sumuway tayo. Dahil sumuway tayo, lumayo tayo, sabi ni Pastor, mayroong gospel para mapabalik tayo sa Kanya at patawarin tayo at maibalik tayo muli sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo na namatay dahilan sa kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Diyos, ang ating leksyon ay dapat nating kilalanin na ang kasalanan ay self-destruct at kilalanin natin na ang kautusan ang nagbibigay sa atin, nagpapakilala kung ano ang estado natin At salamat kay Kristo Jesus na siya ang nagdala ng good news, sabi ni Pastor, ng kapangyarihan ng pagliligtas sa bawat isa sa atin. Sa ating pagtatapos, kaibigan, hingin natin si Pastor Marvin ng panalangin pagkatapos na tayo makarinig ng isang awitin.

0: Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa amin na pag-aralan. Bagamat kami po ay makasalanan, mayroon pong tagapagligtas sa amin na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Panginoon, pinapanalangin po namin na hugasan niyo po kami at iyong katwiran ay ibigay niyo po sa amin. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ng Jesus.
1: Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy na pagsusubaybay dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos. Patuloy kang maglingkod sa Kanya.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Maligaya ng araw ng Sabat sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay dumako na sa banal na oras ng atin pong pagsamba at tinatawagan po ang lahat para po sa pagsamba natin at nagagalak po tayo sapagkat ang atin pong tagpo ngayon pong umaga ay isang magiging larawan ng langit kung saan iba't ibang mga tao, iba't ibang lahi, iba't ibang mga pinanggalingan pero magsasama-sama para sa pagsamba sa lumalang ng langit at ng lupa. At ngayon po tayo nagagalak, we would like to recognize po ang presence po ng ating mga leaders, ano po, nakasama po natin ngayon, of course, from the General Conference na naipakilala na po sa kanina, at nais din po natin kilalanin ang representative ng South Luzon Philippine Union Mission, ang kanina po nakilala natin, Pastor Fiecas, at si Ma'am Fiecas, nakasama po natin. Once again, Pastor, can you please stand? Yan. Siya po ang ating Executive Secretary ng atin pong union. Thank you so much at ang kanyang mahal na asawa. At syempre po, narito ang presence. We would like to recognize the presence of the three officers of Mindoro Island Mission. Pastor Dave Morado, Tres Roland, and Pastor Neff Fofe and his wife. Nakita ko po kanina sila. Pwede pong tumayo ang atin pong Executive Secretary, ang ating President, ang ating Treasurer. Thank you so much po. At kinikilala po natin ang presensya siyempre po ng ating pong Sulads President. Ano po? At ang Sulads Missionary. Pwede po bang tumayo? Ang ating mga Sulads Missionaries and Sulad together with Pastor Pitugo and Ma'am Nemia, our Sulads President. Nandyan po sila. Salamat po, Pastor. And kasama rin po natin ang ating piloto. Ano po? Ang Philippine Adventist Medical Aviation Services, Dwayne and Jared. Can you please stand to be recognized? Salamat po. Let's welcome. At gusto ko rin pong i-welcome, syempre po, ang atin pong mga regular church members ng Mabuhay Seventh-day Adventist Church. Nandun po sila sa labas, okay? At gusto natin i-recognize ang ilang mga, may government official din tayo nakasama, Sir Voltaire, you know, from the provincial government of Occidental Mindoro, representing our governor, Brother Voltaire. Welcome, sir. At meron tayong mga kasundaluhan nakasama natin, together with Colonel Eric Guevara from 203rd Brigade. Okay, Colonel Eric. At meron pong ilang mga sundalo tayo na nakasama rin po dyan. At of course, we would like to recognize the presence of our two beloved generals. Ano po? Once again, General Jose Augusto Villarreal and Ma'am Rosana, please stand. Thank you po. And of course, General Randolph Villarreal and Ma'am Isa, his wife. To be recognized. Thank you po. And so mga kapatid, ang larawan po ng langit, ano po, sa langit, mayroong sundalo, mayroong dating rebelde, mayroong pastor, mayroong Amerikano, mayroong hanunoo, mayroong buhid, mayroong Muslim. Amen? So lahat tayo magkakasama sa langit na bayan. Amen? So of course, our two ambassadors, ano po, gusto ko pong patayuin po sila bago tayo magpatuloy. Ambassador Bienvenido Tijano and Ambassador Catherine Prophet. Ready po silang, can you please stand, ma'am, to be recognized? And also, once again, Amba, thank you so much. Kasama po si Ma'am Linda Tijano. So, maraming salamat po, mga kapatid at mga kababayan, sa ating pong pagsamba. At tayo pa ngayon ay live, ano po, sa Adventist World Radio Manila, 89.1. So, po natin sa ating pong radyo, sa nasa television, nasa social media, live din po tayo sa Adventist World Radio Manila Facebook page. Ano po? And ganun din po sa Adventist World Radio Manila YouTube page. Kaya makikita po at mapapakinggan nila ang atin pong paglilingkod, ang atin pong programa ngayon pong tanghaling ito. So mga kapatid, handa na po ba tayong sumamba sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia, in the beginning God created the heavens and the earth. At binabanggit po ng Revelation 14 verse 7, sambahin ang lumalang ng langit at ng lupa. At sa tanghali pong ito, tinatawagan po ang lahat na sumamba sa Diyos ng mga Diyos, sa hari ng mga hari, sa ating Panginoon na lumalang ng langit at ng lupa. Tayo pong lahat ay sama-samang lumuhod, yung makakaluhod, those who are able to kneel, may kneel, and those who are not, may just remain sitting down as we welcome the presence of our God.

0: tayong lumapit kung gaan dala natin yung ating mga kahinaan.
1: Our foolishness.
0: Ang ating mga kamalian.
1: Our sinfulness.
0: Ang ating mga kasalanan.
1: And fall at His feet in sorrow for our sin.
0: At tayo ay sumuko sa harap niya, dala-dala ang ating mga kasalanan.
1: It is His glory.
0: Ito ang kanyang ang tanging kanyang kaluwalhatian.
1: To encircle us in the arms of His love.
0: Ang siyang yayapos sa atin kasama ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang pag-ibig.
1: To bind up our wounds.
0: Upang pagalingin tayo sa ating mga sugat.
1: To cleanse us from all of our impurity.
0: At linisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan.
1: Do you believe it, friends?
0: Mga kapatid, pinapaniwalaan niyo ba ito?
1: If you believe it,
0: kung inyong pinaniniwalaan ito,
1: that's faith.
0: Yun ay pananampalataya.
1: And you are saved by grace through faith.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng tatlong mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay dumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo pong muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libre aklat aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay wait and wanting. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye na may kinalaman sa aklat ng Daniel. Ito ay sa Kapitulo 5 ng Daniel, may kinalaman sa tinimbang ang kaharian ng Babylonia at nasumpungan. Ito ay kulang. Nasisiyahan ang hari ng Babylonia sapagkat nagkaroon ng tagumpay ang kanyang kaharian. Nagpagawa siya ng isang hanging garden. At samantalang ngayong tinitingnan at nagsasalita ang haring ito, ang sabi ng Biblia ay ganito. Sa Kapitulo 4, versikulo 30, nagsalita ang hari at sinabi, "Hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan bilang tahanan ng hari at para sa kaluwalhatian ng aking kadakilaan?" Nanupat pinuri ng haring ito ang kanyang sarili. Nagmataas siya. Nagkaroon siya ng pride sapagkat nakita niya ang tagumpay. Siya rin ang sinasabi ni Daniel na ulong ginto doon sa rebulto. Kaya nga, samantalang minamasdan ngayon ang kanyang tagumpay, narito ang sabi ng Biblia, "Samantalang ang mga salita ay nasa bibig pa ng hari, may isang tinig na nanggaling sa langit, o haring Nebuchadnezzar, sa iyo'y ipinahayag ang kaharian ay umalis na sa iyo. Ikaw ay palalayasin sa mga tao at ang iyong tirahan ay kasama ng mga hayop sa parang. Ikaw ay pakakainin ng damo na gayan ng mga baka at 7 panahon ang daraan sa iyo hanggang sa iyong kilalanin na kataas-taasan ay namumuno sa kaharian ng mga tao. At ibinigay niya ito sa sinumang kanyang naisin. Kaagad natupad ang salita tungkol kay Nebuchadnezzar. Siya'y pinalayas mula sa mga tao at kumain ng damo na gaya ng mga baka, ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok ay lumago na kasinghaba ng balahibo ng mga agila at ang kanyang mga kuko ay gaya ng sa mga ibon." Kaya nga, dahilan sa nagmataas ang haring ito na katulad ng nangyari kay Lucifer, siya'y bumagsak, katulad din ang nangyari sa ating mga unang magulang, yung pride ay naghari sa kanilang mga puso kung bakit sila nagkasala. Ito yung nangyari ngayon sa hari ng Babylonia. At siya nagmistulang isang hayop. At pagkatapos ngayon ng panahon na siya ay mistulang parang hayop, versikulo 34. At sa katapusan ng panahong iyon, ako si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking paningin sa langit at ang aking katinuan ay nanumbalik sa akin. Aking pinuri ang kataas-taasan at aking pinuri at pinarangalan na nabubuhay magpakailanman. At ang sabi niya, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay nanatili sa salit-saling lahi. Kaya nga, dahilan sa pangyayaring ito, siya ay binaba ng ating Diyos. At sa ganong klaseng kalagayan, ginawa siyang mapagpakumbaba ng ating Diyos. Kinilala niya ngayon ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ngayon, pagkatapos ng 7 taon ngayon, nanumbalik ang kanyang dating kalagayan, subalit iba na. Iba na yung kanyang kinikilalang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos ng kalangitan. At ang sabi nga, sa versikulo 36, sa oras na iyon ay nanumbalik sa akin ang aking katinuan at ang aking kadakilaan at kamahalan ay ibinalik sa akin para sa kalwalhatian ng aking kaharian. Bagamat ngayon na ibalik sa kanya yung pagiging hari, hindi na ngayon umupo na bilang hari ang lingkod ng Diyos na ito na si dating Haring Nabucodonosor. Ayon sa kasaysayan, dapat sana ang maghahari ay si Nabonidus. Subalit tumanggi siya at ngayon napunta kay Belshazzar na sinasabing ayon sa kasaysayan, apo ni Nabucodonosor, subalit sa ating Biblia, bagamat siya'y apo, ay tinuturing siyang anak. Kaya ngayon, ang nagahari ngayon sa Babylonia, noong bumaba sa trono ang lalaking ito na si dating King Nabucodonosor, ang sumunod ngayong hari sa Babylonia, walang iba kundi si Belshazzar. Subalit, ang lalaking ito ay nagmataas din. Sa halip na ngayon, siya ay pumuri sa Diyos, magkaroon ng isang leksyon sa kanyang tinuturing na ama. Nagmataas siya. Nagkaroon ngayon ng isang salo-salo, isang piging, isang piyesta. At pagkatapos ngayon, naglasingan sila at ginamit yung mga kinuwang kagamitan sa templo ng Jerusalem, yung sa sinasabing gamit ng religious na kagamitan ng bansang Israel na kinuha naman ng kanyang ama na si King Nabucodonosor. At ngayon, nung ginamit ngayon yung mga kagamitan na yon na ginto at mga ginagamit sa templo, naglasingan sila ngayon at samantalang ngayon nalasing ang haring ito na si Belshazzar, nakita niya ngayon ang isang sulat sa pader. At siya'y nagimbal. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan. At kanyang pinatawag ngayon ang mga marunong sa Babylonia, subalit hindi kayang ipaliwanag. Kaya nga narito ang 3 bahagi ng ating pag-aaral. Ang unang bahagi, the night of triumph became a night of terror. Ang gabi na sinasabing tagumpay ay isang gabi na merong sinasabing terror o yung naging takot sa mga tao doon sa piging na yon sa pangunguna ng hari. Bakit anong sabi ng ating Biblia? Ang haring si Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Nang matikman ni Haring Belshazzar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sidlang ginto at pilak na kinuha ni Nabucodonosor na kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ang kanyang mga maharlika ng kanyang mga asawa at ang kanyang mga asawang lingkod. Kaya't dinala nila ang mga sasidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay inuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Para bagang hindi nagkaroon ng leksyon ang sumunod na hari sa kasaysayan ng Babylonia, na samantalang nakita ni Nebuchadnezzar na ang tunay na Diyos walang iba kundi ang Diyos ni Daniel. At kanyang pinuri ang wika, inyong pansinin sa versikulo 4, sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. 5. Nang oras ding yoon ay may lumitaw na mga daliri ng kamay ng tao at sumulat sa palitada ng pader ng palasyo ng hari sa tapat ng ilawan at nakita ng hari ang bahagi ng kamay ng ito ay sumulat. Sa makatuwid, merong isang kamay na sumulat na walang katawan kundi isang kamay na sumulat sa palitada ng pader. At ang wika sa 7, ang hari ay sumigaw ng malakas upang papasukin ang mga encantador, mga kaldeyo, mga manguhula. Ang hari ay nagsalita sa mga pantas ng Babylonia. Sino mang makakabasa ng sulat na ito at makapagpapaliwanag sa akin ng kahulugan nito ay susuutan ng kulay ube, magkaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang liig at maging ikatlong pinuno sa kaharian. Ito yung pangako ngayon ng hari ng sino mang makapagsabi sa kanya kung ano ang kahulugan ng naisulat sa pader. Subalit, ayon sa kasaysayan kung ating pagpapatuloy, ay walang sino man ang maaaring magpaliwanag, walang karunungan. At ang wika sa versikulo 10, ang reyna dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga maharlika ay pumasok sa bulwagan, pinagdarausan ng kasayahan. Nagsalita ang reyna at sinabi, "O hari, mabuhay ka magpakailanman. Huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mamutlaman sa iyong mukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na may espiritu ng mga banal na Diyos sa mga araw na iyong ama, natagpuan sa kanya ang liwanag, pagkaunawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos. Ginawa siya ni Haring Nebuchadnezzar na iyong ama bilang puno na mga salamangkero, mga engkantador, mga kaldeyo at mga manguhula. Palibas ay isang di pangkaraniwang espiritu. Kinilala ngayon ng reyna yung karunungan ni Daniel. Kaya ngayon, ayon sa ating Biblia, pinatawag siya upang ipaliwanag. Ibinigay ng Diyos sa kanya kung ano ang kahulugan at kung ano ang nakita ng hari na isang kamay na sumulat sa pader. At ang sabi ng ating Biblia, versikulo 20, ngunit nang ang kanyang puso, ang sinasabi ay si Haring Nebuchadnezzar na sinasabi kay Haring Belshazzar, ito yung naging nangyari at hindi nagkaroon ng leksyon ang sumunod na hari, ang wika, ngunit nang ang kanyang puso ay nagmataas at ang kanyang espiritu ay nagmatigas at siya'y nag-asal na may kapalaluan, siya'y pinatalsik sa kanyang trono ng pagkahari at ang kanyang kaluwalhatian ay inalis sa kanya. Kaya nga, ito yung sinasabi ngayon, nagmataas ang iyong ama na si Haring Nebuchadnezzar at ngayon ikaw din ay ganito ang iyong kalagayan. At tino ngayon ang pangyayari noong si Daniel kanyang pinaliwanag kung ano ang nakitang sulat ng isang kamay na sumulat sa pader. Ang wika sa versikulo 22, "Ngunit ikaw na anak na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo ipinagkumbaba ang iyong puso, bagamat iyong nalalaman ang lahat ng ito. Itinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng Langit. Kanilang dinala ang mga sidla ng kanyang bahay sa harapan mo, at ikaw at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa at ang iyong mga asawang lingkod ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato na hindi nakakita, nakakarinig o nakakaalam man. Ngunit ang Diyos na may hawak sa iyo paghinga at sa Kanya, ang lahat mong mga lakad ay hindi mo niluwalhati." Versikulo 24, ito na ngayon. "Kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y iniukit." Kaya nga ang pangalawang bahagi nito ay nakita nga yung kamay, a strange handwriting on the wall. Ito na ngayon ang handwriting. Pinaliwanag ngayon ang mga nakita ng hari at kung ano ang kahulugan nito. Kaya nga sa pangatlong bahagi, wise words for a warring wayward king. Ano ang mga yon? Simula natin ngayon sa 24 hanggang 31. "Kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugo niya ang kamay at ang sulat na ito'y iniukit. At ito ang sulat na inuukit, Mene, Mene, Tekel, Oparsin. Ito ang kahulugan ng bagay, Mene, binilang na ng Diyos ang mga araw na iyong kaharian at ito ay winakasan." Yun ang kahulugan ng Mene. Yung Tekel, anong kahulugan? Ito yung binigay na paliwanag ni Daniel. "Ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasan kulang." 28, Peres. "Ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga Media at taga Persia." 29, "Nang magkagayon nag-utos si Belshazzar at dinamitan nila si Daniel ng kulay ube at kuwintas na ginto ang inilagay sa palibot ng leeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya na siya'y dapat maging ikatlong pinuno sa kaharian. Nang gabing yoon ay namatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeyo. At tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian siya nooy halos 62 taong gulang." Kaya nga, pagkatapos ngayon na ipaliwanag ni Daniel, kaibigan at mahal na kapatid, sinalakay ngayon ng Medo-Persia ang Babylonia at pinatay ang hari. Ano bang kahulugan nito sa atin na bilang mga mananampalataya? Itong sinasabing Mene, Mene, Tekel, Oparsin, ang wika, binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito ay winakasan. Sa makatuwid, hinatulan ng Diyos ang haring ito sapagkat ang kanyang pinuri hindi ang Diyos ng kalangitan. Alam niya kung ano ang karanasan ni King Nebuchadnezzar. Hindi pa ngayon nagkaroon na leksyon. Kaya ginamit pa yung mga kagamitan sa templo na kinuha ng kanyang ama na galing sa Jerusalem. Naglasing sila. At ang sabi sa Tekel, "Ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasan kulang." ang iyong kaharian sa Peres ay hinati at ibinigay sa mga taga Media at taga Persia. Sa makatuwid, ang hatol ng Diyos ay ibinigay sa haring ito sapagkat hindi pinuri ang tunay na Diyos. Hindi niya ginawa yung dapat gawin na bilang nakita niya ang kapangyarihan ng ating Diyos. Alam ba kaibigan? Tayo rin ngayon ay aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Anong sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat? Sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10, ito ang sabi sa atin. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Kung papaano ngayon hinatulan ng Diyos ang hari ng Babylonia na si Belshazzar, tayong lahat ang wika ng ating Biblia ay aharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano ang basihan ng ating Panginoon? Ang sabi sa aklat ng Isaiah Kapitulo 34, napakaganda ng paliwanag ito sa aklat ni Propeta Isaiah 34:16. Ganito ang ating mababasa. Iyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng bibig ng Panginoon. Sa makatuwid, ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghatol, sa kanyang paghuhukom, ang wika ng ating Biblia, aklat ng Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng ating Biblia tungkol sa mga aklat ng ating Panginoon? Balik tayo sa aklat ng Daniel, Kapitulo 7. Ganito ang sabi ng Biblia, versikulo 9 at 10. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo at ang kanyang kasuotan ay kasing puti ng niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy, mga dumaloy na isang ilog na apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom. At ang mga aklat ay nabuksan. Sa makatuwid, may mga aklat, kaibigan. Ang bawat salita natin, ang bawat ginagawa natin ay itinatala. Kaya ito yung mga ebidensya, hindi sapagkat hindi alam ng Diyos ang ating mga ginagawa. Para sa atin, para ngayon, makita natin matuwid ang paghatol ng ating Panginoon. Ano itong sinasabing mga aklat na ito? Ayon sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3:16, nang magkagayoy nag-usap silang mga nagtatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan at ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Kaya ang sabi ng ating Biblia, isang aklat na binuksan, walang iba kundi yung aklat ng alaala. Ano pang aklat? Nabasihan ng ating Panginoon sa kanyang paghatol. Sinasabi sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12, ito yung ating mababasa. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ng mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Sa mga tuwid, merong aklat ng alaala, merong aklat ng buhay at ang wika, hinatulan sila. Ano ang aking ginawa samantalang ako'y nabubuhay sa lupang ito? yung mga nangamatay ang wika ay hinatulan sila, maging ang mga buhay, ahatulan. Kaya nga, ang sabi pa ng ating Biblia, ang dadalhin ng ating Panginoon sa kanyang paghatol, huling talata, na ating babasahin, kaibigan, upang maliwanagan natin ang gawain ng ating Diyos kasama niya ang kanyang mga anghel na anupat ang bawat gawa natin ay ating yaharap sa hukuman ng ating Panginoon. Ecclesiastes Kapitulo 12, Versikulo 13 at 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaibigan, ang basihan ng ating Diyos sa kanyang paghatol, walang iba kundi ang kanyang mga utos. Ginawa ba natin ang kalooban ng Diyos? Kapag tayo'y hahatulan, ay may kinalaman sa kung ano ang ating ginawa. Pero kapag tayo'y tinanggap na banal, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ni Kristo. Kaibigan, handa ka bang sundin ang kalooban ng Diyos? Kaibigan, pagpalaing kanawa ng Diyos.
0: Maraming maraming salamat po, Pastor Romy, mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan patungkol kay Haring Belshazzar. Ipinahayag po nito na nakita ng Diyos ang kayabangan, kasalanan at kawalan ng pagsisisi ng hari. Sa kabila po ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, nabigo po siyang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Itinuturo po dito sa ating napag-aralan ay sinusukat po ng Panginoon, hindi ang ating katayuan o tagumpay sa mundo, kundi ang kalagayan ng ating puso at pananampalataya. Mamuhay po tayo ng may pagpapakumbaba, pagsunod at katapatan sa Diyos, sapagkat darating po ang panahon na ang bawat isa ay haharap sa kanyang makatarungang pagsusuri. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Bagong Pag-asa, isang programang maghahatid ng pag-asa sa pamilya, kabataan at kalusugan. At may dalang mensahe sa atin na kay Jesus, mayroong pag-asa. Tanggapin siya sa ating buhay, maghanda sa kanyang malapit at muling pagdating. Bagong Pag-asa.
1: Ito po ngayon ay muling magsasama-sama sa isang bagong pag-asa. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuon ang ating mga ulo sa isang pananalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri. Dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay patuloy na namamatnubay. Patuloy mo kaming iniingatan. Salamat po sapagkat hanggang sa ngayon at kami iyong iningatan. Subalit aming pong dalangin, patuloy po pong ingatan ang iba pang mga lugar na sana po ay malayo sa mga kasakunaan. Amang banal, aming pong dalangin na iyo po nawang muling pagpalain ang aming mga tagapakinig, pagkalooban ng kalusugan, kalakasan at ng mga pangailangan sa pang-araw-araw, amang banal. At patuloy pong gabayan nawa kami ng iyong banal na espiritu sa aming pong pag-aaral. Ang karunungang nagbubuhat dyan sa iyo ang iyo po nawang ibahagi sa bawat isa sa amin. At iyo po nawang ipagpatawad ang aming mga pagkukulang at pagkakasala at ang patuloy na pagpapala kahabagang igawad sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa palatuntunang ito at sa impilang ito, amang banal. At patuloy na gabayan ang aming mga kapatid at mga mamamayan at iyo rin pong patnubayan ang aming mga pinuno sa pamahalaan. Ito po ang aming pakiusap sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kung muli, nandito po muli kasama natin si Ma'am Ambi upang patuloy na tayo'y samahan sa isang napakagandang pag-aaral. Ma'am Ambi, ano ba ang ating topic ngayon?
2: Ipagpapatuloy lang po natin yung pinag-usapan natin kahapon tungkol sa paghahanap o paano mahanap ang right man o right woman na gusto ninyo. Ang pag-aasawa po ay isang regalo na galing sa Panginoon na masaya nating mai-enjoy kung tama ang ating napili. Although mga kaibigan, ay sinasabi namin ang mga guidelines sa paghahanap, hindi po namin sinasabi na 100% sigurado kayong walang hiwalayan, walang away o walang sakit na pagdadaanan, no? Pero ito po ay makakatulong lalo na po sa mga kabataan, sa mga naghahanap ng kasama sa buhay, no? Kahapon nagkwentuhan po tayo tungkol sa kwento kung paanong ginabayan ng Panginoon si Abraham ang kanyang alipin upang hanapan ng maaasawa ang kanyang anak na si Isaac. Isang mahalagang punto po na pag-usapan na rin natin at sinabi ni Pastor na sa paghahanap po ng right person na makakasama para lagi kayong masaya o mas masaya ay ang hanapin po ninyo na right man ay yung kaparehas ninyo ang pananampalataya. Kasi alam nyo mga kaibigan, kung makahanap tayo ng lalaki o babae na naniniwala sa Diyos, parehas ng paniniwala natin, eh malaking bagay po yun. Biruin ninyo, ang lalaking yan ay susunod sa Biblia kasi naniniwala siya sa Diyos. Hindi siya magsisinungaling, hindi siya mangangalo niya, hindi makikiapid. Igagalang niya ang Diyos, ang kanyang mga magulang, hindi siya magnanakaw. Eh malaking bagay po yung paniniwala sa Diyos, Pastor, kapag ka nagsasaalang-alang tayo ng pagpunta doon sa, sabi na matahimik na kalagayan. So, mahalaga po na isarang-alang natin. Ang pinakauna ay ang pananampalataya na dapat meron tayong parehas sa pananampalataya. Ano? Ang susunod po dyan, isaalang-alang po natin na tayo ay compatible, magkabagay sa bawat isa. Kasi kapag ka tayo mismo, hindi compatible, yung gusto niya ayaw mo, yung ayaw mo gusto niya, eh baka magkasama na kayo, kayo pa ang magkalaban kasi hindi mo masuportahan yung isa sa kanyang mga gusto o achievement sa buhay dahil nga yung mga ginugusto niyang maabot ay hinahadlangan natin. No, dapat compatible tayo, parehas ang ating mga aim. Halimbawa, kung kayo ay mga manggagawa ng Panginoon, eh parehas kayong masaya na naglilingkod sa kanya. Kung paanong nais ng lalaki na ikalat ang salita ng Diyos, eh susuporta ng babae. Kung gusto rin nyo ng babae, tapos susuporta ng lalaki, eh pareha sila mas masaya kasi satisfied po sila, no? Sa pag-aasawa ay ganun din. Sa pagpili, sa mga kabataan, eh hindi dapat mapili natin yung mag-o-oppose o siya mismong kukontra sa ating mga pangarap, no? isaalang-alang din po natin ang kalagayang pangkalusugan. Eh, yung bang ating napupusuan o yung bang ating pinapangarap na makasama sa buhay ay malusog. O kaya may kakayahan na maging nanay o maging tatay ng tahanan. Kasi kung siya ay medyo mahina ang kalagayan, eh kailangan ng mas grabing suporta galing sa atin. Ibig sabihin, financially, kailangan nung masuportahan. Kung hindi niya masyadong kayang gumalaw-galaw, eh dapat isa lang-alang kaya ba talaga natin tumayo sa kalagayan yun. Ang susunod po ay, mahalaga na may attraction. May mga cases pa rin po nating na nalalaman natin na yung mga magulang ang pumipili para sa anak. O kaya isinasaalang-alang masyado nung anak yung gusto ng nanay. Ito yung gusto niya. Yung anak kahit hindi siya attracted, okay na lang. Paano ka magiging masayang kasama yan araw-araw? Araw-araw pa naman kung hindi naman siya ang taong napupusuan mo o yung napili mo. Pinili lang ng nanay para sa'yo o ng tatay. Ikalima po, mahalagang isaalang-alang din po natin ang financial na kalagayan na natin mismo, kahit tayo ay babae o lalaki, tayo ba ay handa na doon sa bagay na gusto natin gawin? O kaya kung yung pinapangarap ninyo magkaroon ng forever, dapat isaalang-alang nyo na maganda na yung financial na kalagayan ng tao na ating gugustuhin makasama, Pastor. Dapat may trabaho. Abay, sabi nila, di bali na ngayang saging, basta labing. Ay, sabi ko sa inyo, kapag kayo isang buwan na nagsasaging, baka hindi nyo na rin po magawang tumawa, Pastor. Ay, sa alang-alang po natin sa pag-settle down, sa pag-aasawa o paghanap ng tamang tao na financially meron siyang kakayahang mag- suporta ng pamilya at mga anak. O kaya, kung hindi man siya maraming ipon, Pastor, may trabahong pinagkukunan na pangangailangan. Yun. Tsaka, lagi nating isipin na ang pag-aasawa dapat guided ng Panginoon. Kasi kung hindi, aba, ikasama mo yan habang ikay nabubuhay. Kung hindi ka masaya sa simula pa lang, kailangan mo pagtiisan. Pastor, so ang guidance ng Panginoon ang napakahalaga. At may parehas kayong pananampalataya, kayo manalangin na kayo ngayon pa lang habang kayo naghahanap na Lord, i-guide mo ako sa tamang tao na makakasama ko at mag-antay kayo ng walang pagrereklamo.
1: Okay, so ating pong aalalahanin din na tayo ay magbubuo ng isang bagong pamilya. Kaya talagang i-consider natin lahat yon sapagkat iisipin natin palagi yung magiging mga anak natin, hindi lang tayong dalawa.
2: Ayan.
1: Okay, so parati nating iisipin yung ikabubuti ng ating magiging anak. Kung minsan kasi ang ating pinagpupukusan lang ay yun lang partner natin at tayo. Hindi natin binibigyang halaga yung ating magiging mga anak. Pero yun naman ang magiging mahalaga sa bandang huli sa buhay natin. Hindi lang tayong dalawa. So maraming salamat, Ma'am Ambe, sa napakaganda muling iyong tinalakay. At ngayon naman po, tayo'y dadakong muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tayo po naman ay nagtapos kahapon sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 2. Ating binasa ang mula sa talatang 1 hanggang 7, yung po namang mensahe ng Diyos para sa mga taga-Efeso. At ang ating pong napagtapusan ay yung alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sa ating relasyon sa ating kapwa-tao, malimit po ay hindi napapansin yung mga mabubuti nating gawa at ang parating napapansin ay yung ating mga pagkakamali. Kuminsan kahit yung mga magulang, ang parating napapansin ay yung kamalian ng kanilang mga anak, kaya nga nagkakaroon ng hindi magandang relasyon. Subalit nais ko pong sabihin sa inyo na ang lahat ng ating ginagawang kabutihan alam ng Diyos. Subalit dapat po ay matutunan din natin na makita natin yung mga mabubuting gawa ng ating partner, ng ating kasama, lalo na ang ating mga anak. Ang wika nga ay huhulihin natin yung ating mga anak na gumagawa ng tama. Huwag natin papansinin kapag kayong gumawa ng mali. Ibig sabihin ay huwag doon ang ating focus sa mali. Kapag gumawa ng tama, i-appreciate ka agad. Ano po? Subalit, mga minamahal, kung kayo ay lumaki na hindi na-appreciate, tandaan, ang lahat ng inyong tamang ginagawa ay alam ng ating Panginoong Diyos ganun din naman ang maling ating ginagawa. Wala siyang nakakaligtaan. Subalit ang kabutihan sa Diyos sapagkat ang wika niya sa Hebreo 8:12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ito ang napakabuti sa Diyos. Ano po? Sapagkat yung ating mga kasalanan, ikanyang ipagpapatawad at kapag ka ipinagpatawad na hindi na niya aalalahanin pa. Hindi kagaya ng ating kasama sa buhay kapag ka minsan pinag-usap na kayo, nagkapatawaran na, pagkatapos ay muli na namang uungkatin. Ano? Ganyan talaga ang tao sapagkat hindi tayo Diyos. Subalit salamat po sapagkat ang ating Diyos, ang wika niya, hindi na niya aalalahanin pa. Once na iyon ang ipinahayag sa kanya, ihingin mo ng kapatawaran, kanya kaagad ipagpapatawad at kanya nang kakalimutan ito. At ang pangalawang aral na ating makukuha mula rito sa aklat na ito ng Apokalipsis at mensahe sa dito sa mga taga-Efeso, ang wika po ay marami ang mga bulaang propeta o alagad na magmula pa noong unang panahon, kaya't mahalagang mag-aral na mabuti ng kasulatan. Noong pong kapanahonan ng Efeso, ang wika ay mayroong mga nagsasabing sila ay mga Hudyo datapwat hindi sila ganon. So yan po ay natural na mayroong mga bumabangong katulad niyan. Ang sabi nga po ni San Pablo sa mga gawa 20:29, alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. Kaya ito po ang kalagayan ng iglesia. Mayroon po parating mga taong papasok mula pa rin sa kalagitnaan na gagawa ng mga turo at aral na lihis sa turo at aral ng Panginoon. Kaya nga po napakalaga na ating pong pag-aaralang mabuti ang banal na kasulatan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, upang malaman talaga natin kung ano ang sinasabi. Noong ako'y nag-aaral pa sa kolehiyo, ako'y bago pa lang, mga siguro second year pa lang ako noon sa kolehiyo, ako'y nakikinig sa palatuntunan sa radyong katulad nito. At ako ay humanga doon sa nagsasalita sapagkat Biblia talaga ang kanyang binabasa. Subalit pumasok sa aking isipan, bakit hindi kami pareho ng pananampalataya samantalang pareho namang Bible ang aming pinag-aaralan. Ang itunuturo ng aming pastor ay Bible din. Sila ay Bible rin. Subalit bakit kami magkaiba ng pananampalataya? Kaya aking pinagpasyahan magmula noon, nasabi ko magmula ngayon, hindi na ako mag-iintindi ng mga sinasabi ng kung sino-sino, maging yan ay pari, pastor, ministro, hindi ako makikinig ng sa kanila. Ang titingnan ko ay ang banal na kasulatan. Pag-aaralan ko mabuti ang banal na kasulatan. At akin nga pong ginawa na talagang aking pinag-aralang mabuti ang Biblia. Inumpisaan ko sa Bagong Tipan at tinignan ko ano nga ba talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan. At ako'y nagpapasalamat sapagkat nakita ko na bago ako pumupunta ron sa mga komentary, pinag-aaralan ko muna yung Bible at nung makita ko kung ano ang liwanag na sinasabi ng banal na kasulatan, ikukonsulta ko doon sa mga Bible commentaries. At nasumpungan ko na yung aking natagpuan sa Biblia na katotohanan ay yun din ang nakita ko ron sa mga Bible commentaries. Kaya napakahalaga po na ating pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos sapagkat sinasabi na mayroong mga lilitaw mula sa inyo na ring kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ano po? Yan po ang sinasabi sa Gawa 20:29 at 30. At ang pangatlo ritong aral na dapat nating matutunan mula dito po sa aklat ng Efeso ay ang pag-ibig ang dapat mangibabaw sa lahat ng ating mga ginagawa. Ano po? Ito ay napakahalaga, yung mga ating kapatid sa pananampalataya. Minsan sa pagnanais nating mapanatili ang katotohanan at ang kayusan sa simbahan, gumagawa tayo ng mga hakbang na di makita ang pag-ibig. Kinakailangan po tayo man ay dumidisiplina sa isang kapatid na nagkakasala o kaya'y nagtuturo ng ibang aral, kinakailangang madama yung pag-ibig. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ito ang suliraning nakikita ko sa iyo. Ha? Nawala sa iyo ang iyong unang pag-ibig. Dati ay iyong minamahal, dati ay iyong pinagpapakitaan ng pag-ibig, ngayong nagkaiba kayo ng opinion, ay itinuring mo ng kaaway. Ha? Kaya marami ang mga taong nasasaktan dahilan sa ating magandang layunin. Ang layunin natin ay may ayos ang iglesia, may ayos ang simbahan. Kinakailangang madipinsahan natin yung katotohanan. Subalit kinakailangang huwag mawawala yung pag-ibig. Noong unang kapanahonan, yung tinatawag nating Dark Ages, yung mga kaparian noong unang panahon, ang kanilang intensyon ay mapanatili yung iniisip nilang katotohanan. Kaya nga kapag ka mayroong nagturo ng ibang aral, tinatawag nila itong mga heretics at kanilang pinapatay. Ha? Kanilang pinaparusahan, ibinibilanggo, ipinaglalaban sa kanilang alagang mga leon. Ito po ay wala sa katotohanan at wala sa prinsipyo ng kalangitan na yung sumusuway sa iyong inaakalang katotohanan ay gagamitan mo ng kamay na bakal o kaya ay ng mga masasakit na mga pananalita. Ano po, kinakailangan tayo ay huwag mawawala yung ating pag-ibig sapagkat ang mahalaga ay yung pag-ibig ang mangibabaw sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, malalaman nila na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y mayroong pag-ibig sa isa't isa. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig. Ano po? Kahit sa mag-asawa, mamambi, yung ating pinag-aaralan, yung pag-ibig ay napakahalaga. Kung nagkamali man ng iyong partner, nais mong i-correct, ay kinakailangang makita na nasa pag-ibig, nasa pagmamahal yung iyong ginagawa. Sa pagdidisiplina ng ating mga anak, kinakailangan po na huwag mawawala yung ating pag-ibig. Ano po? Kinakailangang ididisiplina natin yung ating anak, hindi sapagkat sila'y nagkasala, kundi sapagkat ibig natin na sila'y malagay sa maayos sapagkat minamahal natin sila. Kuminsan kasi ang dinidepensa natin, hindi yung pag-ibig natin sa kanila, kundi ano na lang sasabihin ng mga taong nakakita? Ha? Ano na lang sasabihin ng mga aking mga kaibigan? Ano na lang sasabihin? So, ibig sabihin, ang pinoprotektahan mo, ang minamahal mo, yung sarili mo lang. Wala kang pakialam kung siya ay magdusa, wala kang pakialam kung siya ay hindi masaya, basta walang masabi ang tao tungkol sa iyo. Ha? So, kinakailangan yung pag-ibig. Ang ating pagmamalasakitan ay yung kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng ating mahal sa buhay. Yun ang parati nating i-consider sa ating mga pagdidisiplina. Kagaya nitong mga taga-Efeso, ay kanilang natuklasan na itong ibang na nagsasabing sila ay mga Hudyo raw, subalit hindi sila ganun. Kaya kanilang itinakwil ang mga taong ito, subalit kanilang ginawa ito ng nawawala yung pag-ibig. Natatanda ko minsan ay mayroong insidente na sinasabing kinakailangan ni ka itong taong ito ay disiplinahin. Subalit hindi disiplina yung aking nakikitang motibo ng mga kapatid o nasa isip ng mga kapatid, kundi dapat na parusahan. Kaya nga nagkakaroon ng hindi magandang mga usapan. Subalit ipinaliwanag ko ang ibig sabihin ng disiplina. At nung bandang huli ay talagang nangyari nga po naman na yung taong kanilang sinasabi ay naaksyonan namin na tanggalin sa membership sa iglesia. Subalit matapos yon, ang taong ito na tinanggal sa membership sa iglesia ay lumapit sa akin at ako'y kinamayan at sabi ay salamat po pastor sapagkat ngayon alam ko na dapat pala talaga akong disiplinahin. Ano? Dapat pala ikang ganun ang maging kapasyahan sa akin. Hindi ko po kasi nauunawaan nung una kung bakit. Subalit ngayon ay nauunawaan ko at salamat po sapagkat inyong ipinaliwanag. So, kinakailangan makikita natin ang, at makikita ng ating dinidisiplina na ang ating kapakanan ay hindi lang yung ating sarili, hindi lang yung ating simbahan, kung hindi yung kapakanan noong mga tao na ating dinidisiplina. Disiplina po kasi hindi yung parusa. Kumisan yung disiplina at parusa ay nagiging isa sa ating isipan. Ano po? Ang disiplina, ang layunin, ay maiayos hindi yung simbahan, hindi tayo, yung ating reputasyon, kundi maiayos yung tao, kaya nga natin dinidisiplina. Ano po? So sabi ng Panginoon, kung hindi ka magsisisi, aalisin ko sa iyo ang ilaw. So napakaliwanag po na sinasabi rito ng Panginoon na kapag kawala yung ating pag-ibig sa ating mga ginagawa, ay mawawala ng saysay yung ating mga ginagawa, mawawala ang liwanag sa atin. At ang ika-apat na aral dito sa aklat ng yung sulat sa taga-Efeso, ang wika, ang turo ni Nicolaos ay iyong kinapuutan din na akin ding kinapuputan. Ano ba yung turo na yun ng Nicolaos na sinasabi rito o Nicolaitans? Ito po ay turo ni Nicolaos na ang kanyang prinsipyo, tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, wala tayo sa ilalim ng kautusan, kaya tayo ay magkasiya, magkasiya tayo at magpasasa sa anumang nais natin. Sapagkat tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos. Kalimutan na ang mga utos ng Diyos. Hindi na natin kailangan yan. Yan po yung turo at aral ng mga Nicolaitans. Ito ay nagmula doon kay Nicolaos na ang kanyang paniniwala ay tayo ay naliligtas sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya kinakailangan tayo ay mabuhay ng masaya, libre. Walang mga kautusan na dapat na sinusunod sapagkat yung mga kautusan ay hadlang lang sa ating kaligayahan. At yan ang sabi ng Panginoon, salamat na iyong kinasuklaman ito, na kinasusuklaman ko rin naman. At ang panglima, ang wika, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Napakahalaga po nito. Ang Biblia ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay sinasabi rin dito na nagsasalita sapagkat ang wika, makinig. So dito po ay itinuturo ng Espiritu ay hindi basta kapangyarihan lamang ng Diyos o hininga. Hindi po yan katulad ng itinuturo ng iba, ng Espiritu Santo raw po ay isipan daw ito, kapangyarihan, a power behind. Sabi nga nung nakausap ko nung ako'y medyo bata-bata pa, ang sabi niya, ang Espiritu ika is just a force behind or a power behind. Hindi ika ito isang personalidad. So bakit dito po ang sabi, makinig ka sa sinasabi ng Espiritu. At yan po ay paulit-ulit doon sa pitong simbahan na sinulatan, lahat nagtatapos sa sinasabing makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ay may sinasabi. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon sa Lucas 12:12, sapagkat ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo sa oras ding iyon kung ano ang dapat ninyong sabihin. Ang Espiritu Santo ang magtuturo. So hindi po ito just a force behind. Hindi lang ito isipan ng Diyos, kundi ito'y nagtuturo. Ano po? Magtuturo kung ano ang iyong sasabihin. So napakahalaga na paniwalaan natin, panampalatayan na natin ng Espiritu ay mayroong kanyang sariling isip, ha? Na ito'y nakapagtuturo. Siya ay isang persona, ha? May isipan, may damdamin. Ha? Ang sabi nga po sa Juan 14:26, subalit ang mga aliw ang Espiritu Santo na susuguin ang Ama sa aking pangalan. No? So susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat na mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Ha? So ang wika po ito ay ano? Magtuturo ng lahat ng bagay, magpapaalaala sa lahat ng aking sinabi sa inyo. Ha? So dito ay napakahalaga ng Banal na Espiritu sapagkat ito ang nagpapaalaala. Subalit mga minamahal, wala siyang ipapaalaala kung wala tayong pinag-aralan, wala tayong pinakinggan. Ano mo? Kaya ito po ay dapat na ating unawain na yung mga estudyante natin na magte-take ng exam, huwag ninyong idaan sa manalangin na lang. Kinakailangan tayo ay nag-aaral din. Ha? Sapagkat anong ipapaalaala sa atin kung hindi tayo nag-aral o hindi tayo nakinig sa ating guro. Ha? Kaya napakahalaga yan. Pero ito nga ang sabi po, ang mahalaga rito ay maunawaan natin ang Espiritu Santo, yan ay susuguin, siya ang magtuturo, siya ang magpapaalaala sa atin. At ang sa huli, ang wika, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang paglilingkod po sa Diyos ay isang pakikipaglaban, ha? Sa pakikipaglaban sa mga maling aral, laban sa mga makamundong pagnanasa, pakikipaglaban sa kapangyarihan ng Diablo. Ha? Iyan po, talagang mayroong pakikipaglaban kapag tayo ay napasakop sa ating Panginoon. Kung minsan ay ang ating mismong makakalaban, yung ating sariling mga pagnanasa. Ano po? Sapagkat kapag pinag-aralan natin yung banal na kasulatan, mayroong mga sinasabi ang Panginoon na dapat nating sundin, subalit nakagawian na nating hindi yon ginagawa. Kaya yun ang magiging kalaban natin. Subalit ang wika ng Panginoon, ang magtagumpay ay siya kung pakakanin sa punong kahoy ng buhay. Ang tanong, papaano po tayong magtatagumpay? Ang wika po sa 1 Juan 5:3-5, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanglibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanglibutan kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Kaya nga po napakaliwanag na ang pagtatagumpay ay nasa pananampalataya. Kapag sinabi ng Diyos, panampalatayanan po natin, panghawakan natin. At yung mga pangako ng Diyos, ito rin ang ating panghawakan. Huwag tayong maalintana, huwag tayong matakot anuman ang sinasabi ng iba, anuman ang maaring gagawin ng iba sa atin, basta tiyakin natin na tayo'y gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, tayo ay magiging ligtas sapagkat yung ating pananampalataya, ito ang magdadala sa atin sa pagtatagumpay at sa buhay na walang hanggan. Sapagkat kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, kami po'y muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, at dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos ay nagpahayag ng iyong kalooban at nagbigay ng mga gabay upang magabayan ang aming pamumuhay, pakikitungo sa aming kapwa kung papaano kaming lalaban sa kamalian. Amang banal, patuloy po nawa na ipagkaloob sa amin ang pag-ibig na tulad ng iyong pag-ibig, na kung kami man ay sumasaway sa mga nagkakamali o mga nagtuturo ng maling aral, mapuspos nawa kami ng pag-ibig sa pakikitungo sa kanila. o Amang Banal, patuloy mo pong pagpalain ang aming mga tagapakinig, lalo tigit ang mga magulang sa kanilang pagsisumikap na mapaayos ang kanilang mga anak. Tulungan po nawa na ang pag-ibig nawa ang siyang parating mangingibabaw sa lahat ng kanilang ginagawa. At ingatan po sila nga sa buong maghapong ito at ipagkaloob po nawa ang kanilang mga pangailangan sa tuwi-tuwi na. Muli aming pong idinadalangin, ilig at patuloy na gabayan kami ng Banal na Espiritu sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Pagpalain mo po ang palatuntunang ito at ang himpilang ito. Ito po ang aming samot-hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala ng Diyos, kamta nating lahat.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal ang Diyos.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, muli mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ngayon po ay muli natin pong pag-uusapan ang isa na namang makabuluhan at maganda pong pag-aaral patungkol sa tinatawag po natin ang ating mga katawan. And syempre mga kaibigan, ano, ang ating katawan nga naman ay templo ng ating Panginoon. And that is why sabi doon na kapag ating sinira ito, ay syempre ito ay sisirain din. Kaya po napakaganda na ating pong mapangalagaan ang ating mga katawan upang sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay dito sa mundong ibabaw na ito, ay maging malusog po tayo. At syempre lalo na sa mga gusto pa na magkaroon ng mga apo o kaya ng mga ano tawag dito, magsilayan ng kanilang mga apo, dapat ay healthy po tayo mga kaibigan, ano? So muli po ang ating pong kasama ngayon, walang iba kundi si Doc Blessy, Dr. Blessenda Varona. Doc Blessy, kumusta po kayo?
1: Ay, mabuti. Kamusta ka Pastor Kyle?
0: Everything is... Yes, Doc.
1: Mukhang pagwapo ka ng pagwapo. Ah.
0: Nako, I love that, Doc. I like that. Anyway po, I'm very so happy to see you once again, Doc, with our program. At alam mo ba, Doc, nalulungkot ako. Kasi nga, nalulungkot ako kasi most of our friends, na just friends, kundi pabata ng pabata, Doc, yung talagang kakaroon ng mga sakit at ayun nga po, so saddened to hear about it na may mga kaibigan tayo na have laid into rest. And that is why sometimes it makes it alarming nowadays na pabata ng pabata, Doc, parang hindi yung mga, parang hindi mo na iniisip eh. Parang for example, iniisip mo na natatanda ka pa ba in this world, something like that. I don't know if it's what we eat, if it's our lifestyle, or is it something that we do that makes it, that makes our health go down like that. And that is why itong ating programa ngayon na Healing Wonders of Diet, Doc, pagpapakita at pagbibigay sa atin ng kaalaman patungkol sa kung paano pa natin ito papangalagaan. Lalong-lalo na sa mundong ibabaw na ito ay marami't marami na pong mga bagay na hindi natin inaasahan. So Doc Blessy, ang pag-uusapan po natin ay protein power. Pagka binanggit kasi yung word na protein, proteina, Doc Blessy, bakit po kaya ang unang laging pumapasok sa utak ng tao ay karne?
1: Kasi may history to eh. Mm-hmm. Yung history ng karne, for a long time, in the science of nutrition and dietetics, nutrition pa nun eh. Wala pang dietetics na kurso. For many years, yung meat lang, yung merong complete protein. So, yung pagkain mo ng karne, meron siyang 8 essential amino acid. At itong 8 essential amino acids na to, ito yung binabasihan ng classification ng complete protein. Ang pag-aaral kasi dati, pag may complete protein, yung may tinatawag na dense protein, that is very good for growth, no? Ito yung mga ito yung mga dating understanding. Pero later on, nakita din nila na ang halamang pagkain, meron ding protein pala. Kasi looking at the animals, na yung mga kumakain ng mga dahon lang, damo lang, diba? Katulad ng mga kalabaw, mga baka. So, ang question, saan nila kinukuha yung protein na kailangan ng katawan nila? Diba? Ang lalaki nila. Tapos ang lalakas. So, later on, yung protein can also be converted from plant foods. Kaya nga yung mga halamang, yung mga herbivores, na tawag nila herbivores. Yung herbivores, okay din sila, pero ang pagkain lang nila, plant foods. Yung mga carnivores na mga hayop, talagang karne yung kinakain nila. So from there, nakita nila na yung paniniwala dati na it's only animal products that can give sufficient amount of amino acid for growth, mali pala yon, okay? So hindi pala siya sakto. At pwedeng kunin ang halamang protein sa halamang pagkain. Okay? So and then later on nakita nila na yung carnivores, 'di ba, merong mga sharp cutting molars for tearing and shearing flesh, yung mga talagang pangdakma. Yung dentures nila at saka yung intestinal tract is really designed for eating animals. Pero yung tao, when you look at tao, wala naman talaga mga pangil. But when you look at herbivores, yung herbivores naman, yung mga hayop na kumakain ng halaman, makita mo wala silang pangil. And yung mga molars nila are designed for grinding, yung pangata, pandurog ng pagkain. So if we will be comparing our denture and our intestinal tract to animals, no, mas kahawig tayo ng herbivores. So pati intestinal tract natin, ang intestinal tract natin is ang herbivores, they have several stomach and long intestinal tract. Ang carnivore short lang yan, wala yung masyadong pouches na ganun yung intestine nila. Pero tayo talagang complicated. So we are really designed to eat plant foods or fiber. So yun ang nakita ng science. And according to science nga, our digestive system, our dentures are very much similar to those animals who are eating fruits, no? Yung katulad ng monkey, no? Medyo ganun talaga yung itsura ng ating mga dentures. Wala tayong pangil na pangdakma, pangsakmal, no? So even our saliva, no? Even our digestive enzymes, kailangan nating intindihin na we are very much close dito sa mga pagkain na fiber. Ngayon, yung protein na tinatanong mo kanina, Pastor, mm-hmm. yung protein na yan, again, mag-aano na tayo, mag-co-contest na, i-co-contest na natin yung protein na yan, yung qualification o ano to, yung quality ng protein, no? Quality ng protein, ng amino acid sa ating halamang pagkain versus ngayon sa animal product. At yung protein na yan, meron kasi tinatawag na complete protein. Yun na yung hayop, no? Yun na yung karne, yun yung gatas, itlog. Complete protein yung tawag nila. Pero meron din tayong tinatawag na incomplete protein na nandun sa halamang pagkain. Pero we don't eat one single food, di ba? Hindi tayo kumakain ng isang single food. So, nagkakaroon ng complementary. So, yung protein, pwede siya palang mag-complement to each other. So, kung halimbawa, yung legumes, kulang ng methionine, yung grains, kulang ng lysine, yung lysine, nasa legumes. Yung methionine naman, nasa grains. So, in practical way, kompleto din yung amino acid. So again, kung ang contest natin, yung animal protein is complete in amino acid, yung plant protein, kung isi-single out mo, incomplete siya, pero pag kinombine mo naman, magiging complete. Kaya okay na rin, di ba?
0: Mm-hmm. All right, thank you so much, Doc. That's a good thing to understand, ano. Meron palang mga ganun din na mga ideas when it comes to even the teeth and others, kaya kung saan talaga nakadisenyo ang isang tao. So ngayon, Doc, I really love that idea of yours telling me na totoo nga naman, saan ba nakukuha ng mga baka yung kanilang pagkain? Na sila talaga, they're very bulky, Doc, ano? But the bulkiness, pagka pawakan mo, muscle talaga eh. Pero for example, parang yung baboy naman, hindi naman talaga kumakain ng ano mga kinakain yung mga feeds or whatsoever na parang walang sustansya. Talagang tumataba lang. Taba lang. Pero anyway, Doc, now ito pong tanong natin na ito is it the same, yung process po ba na protein inside the meat, tag dito sa meat, ay same goes with the protein na nakukuha natin sa halaman, or are there any difference with that, or the same macronutrients lamang din po?
1: Ang processing is, halimbawa yung protein is ano yan eh, complicated protein. Ang ginagawa ng katawan, it is digested, it is disassembled through our digestive system. I-disassemble niya yung protein na yan. Lahat ng protein, ganon. Whether you kumain ka ng karne o kumain ka ng halamang pagkain, ang ginagawa ng katawan natin, we disassemble by digestion. Kaya ngunguyain mo, tapos yung digestion starts with the mouth. Yun yung physical digestion, yung tinatawag nating mechanical digestion, dudurugin mo sa pamamagitan ng ngipin mo, pero meron ding yung may enzyme din na tutulong ng sa digestion. So both mechanical and chemical digestion nagpa-process sila. Pag na-digest na yan, it is disassembled and then reassembled again according sa kailangan ng katawan natin, sa gagamitin ng katawan natin. So, same process. Ang problem lang, syempre, pagka kumain ka ng very insufficient plant protein, baka ma-deficient ka nga. Kasi may mga tao na halimbawa kakainin noodles lang, no? Yung talagang instant noodles lang, walang ang hayop na, walang karne, pero yun lang ang kakainin. So, ang recommendations talaga natin, we have to eat a wide variety of plant foods to equal, no? Actually nga hindi equal eh, kasi mas matindi pa yung nutrients noon kung pag-uusapan natin yung mga micro, macronutrients, including yung mga phytochemicals na nahandoon sa halamang pagkain. So, malaking benefit talagang halamang pagkain, and it has good amount of fiber. At ngayon, nakita nila na meron talagang gut benefit. Yung microbiome mo dyan sa gut mo, talagang magiging mas maayos. And again, ha, meron tayong gut and brain axis. Gut immune system, brain and immune system axis pa. So, yan po yung mga benefit naman. Ngayon, yung mga kumakain dyan ng karne, no, kung pwede nyong dagdagan ng gulay yung pagkain nyo. Kasi yun talaga ang ano eh, yun talaga ang sekreto. Tsaka yung combination nga, kung protein yung pag-uusapan, lalo pa sa growing children, syempre yung mga nanay na nakikinig sa atin, baka natatakot, ay baka hindi man lumaki yung anak ko. Ang very simple combinations po na nire-recommend namin is rice and beans. Kaya nga, di ba, kung kulang ng methionine ang rice, ang beans walang, ang rice kulang ng lysine, pero ang beans naman, merong lysine. So, yung, ano yan, complementary protein. At ngayon nakita nila yung complementary protein, iko-complement mo yung kulang na amino acid sa isa, doon sa isa. Eh, we can do it for per day. Kasi dati nung estudyante ako, 1980s, sabi nila complementary protein should be done by per meal. Sa isang kainan, dapat may complementary protein ka. Pero ngayon nakita nila yung science na pwede din pala, no, yung complementary is for the whole day. Halimbawa, kumain ka ngayon ng munggo o maming tanghali may rice ka, pwede pa rin i-complement yun. Yung iba naman, merong garbanzos katulad ng hummus, tapos meron naman silang other cereal, no? Kaya napaka-importanting maintindihan natin na yung butil, yung munggo, yung toge, yung mga yan, yung mga good protein, may tofu kayo, that can be very, very good assurance na magkakaroon tayo ng security sa complete protein pag kinumbine natin sila.
0: Okay, Doc. Thank you so much. Ngayon po, ito na po katanungan natin, Doc. Ano daw po ba yung mga, nabanggit na po yung iba, pero meron pa daw po bang mga pangunahing sources ng plant-based protein na madaling makita lamang sa Pilipinas? Okay, let's talk about cityhood area, Doc Blessy. Are there any particular things na makukuha natin, mga plant-based protein na madaling makita dito sa Philippines po?
1: Ayan. Actually, kahit yung mga gulay natin, may protein pa rin yan, pero hindi ganun kalataas. No? Pero again, ha, ang concern natin ngayon, halimbawa yung growing children, ang recommendation po natin, as much as possible, if you can add munggo, meron kayong mga butil, no, merong mga garbanzos, o kaya may sitaw, huwag niyong alisin yung mga buto, may okra, huwag aalisin din yung buto. Ito mga ito ay malaki ang maitutulong po.
0: Alright. Thank you so much, Doc. Ngayon po, mayroon po tayong katanungan from our listener. Pwede daw po ba na, sabi niya, Doc, gusto ko pong mag-try ng tofu. Pero hindi ko po alam paano lutuin. May tips po ba kayo? Yan, pinaluto na kayo, Doc Blessy.
1: Yan, magluto na tayo. Ano to? Imaginary cookery.
0: Yes, yes.
1: Yan. So, we will be using our brain. Alam ko naman, sanay kayong magluto ng simpleng cookery. Mm-hmm. So, yung mga simpleng cookery po, like halimbawa, lahat naman ng tao sanay magluto ng adobo, okay? Yung pagluluto ng adobo, edi ang dali-dali, di ba? Kailangan mo ng bawang, sibuyas, konting toyo, o kailangan mo ng paminta, ng laurel, o siguro lagyan mo pa ng konting vinegar. Okay, so, kung wala naman, edi kalamansi ang gamitin. So, pag halu-haluin mo na yung sauce mo, and then, pwede mong, instead na adobong baboy, adobong tokwa na. Instead na adobong baboy o adobong karne, pwede ng adobong sitaw. Okay, so, ganun siya. Pwede namang paghaluin mo yung tofu at saka sitaw. O, de, dalawa na. May tatlong recipe ka na. Adobong sitaw, adobong tofu, adobong sitaw at tofu. Oh, naisip mo, pwede ko pa palang lagyan to ng another ingredient. So, pwede kong lagyan ng bell pepper. So, adobong bell pepper, sitaw at tofu, tatlo na yung major ingredient mo. O, de, ilan na yung recipe mo? Ilan na? So, minsan naman, alisin mo na yung tofu, adobong sitaw na lang, at saka bell pepper, another recipe na naman po yun. O naman, mag-isip ka na naman ng ibang strategy. O, lagyan mo na naman siya ng kalabasa. Kalabasa lang. Adobong kalabasa. Okay? So, meron ka na naman. Uy, teka, meron kang tofu. Adobong kalabasa and tofu. Ay, another recipe na naman. Tapos, pwede mo na namang sabihin, paghaluin ko kaya yung sitaw at kalabasa. Oh, adobong sitaw at kalabasa. You know, one or two ingredients, magkakaroon ka na ng ibang recipe. No? Iba-ibahin mo na. Oh, teka muna, pwede palang adobong sayote. Ah, di ba? So, yung adobong sayote na yan, pwede pa. Oh, lagyan mo pala siya ng adobong sayote with talbos ng kamote. Ay, may konting tofu. Okay, so, nakita mo, isa lang yung procedure na gagawin mo. But the moment you change items, no? Depende yan sa magiging resulta yung pagpapalit mo ng items. Depende sa paghihiwa mo kung anong klaseng hiwa ang gagawin mo. Depende naman yan sa klase ng bango na ilalagay mo sa adobo mo. Kasi minsan pwede mong lagyan ng ginger. I'm sure nakaka-imagine na ka tayo ngayon. Tapos minsan ang ilalagay mo naman ay lalagyan mo siya ng luya, no? May luya na siya. O kaya naman lalagyan mo ng pamintang buo. O minsan naman walang pamintang buo, lalagyan mo na naman ng pamintang durog. O minsan lagyan mo kaya ng celery. O alisin mo na yung ibang ingredient, celery yung ilalagay mo. Maliliit na celery, no? Magiging iba din yung lasa. So that's how we create plant recipes, no? Yung plant-based recipes. Kasi kailangan natin to ng maraming imagination para sa pagluluto.
0: All right, thank you so much, Doc. Napakaganda po ano na mga suggestions. Ngayon, malalam ko na siguro ang aking lulutuin na panghapunan, Doc Blessy. Adobong tofu and sitaw. Alam niyo po sa akin, Doc, ano, kwento ko lang po sa inyo na yung sa bahay talagang bumibili ako ng bultuhang kilo ng tofu at yun ang aking... Actually, ang bilis lang din po kasi ang favorite ko rin yung parang yung, alam mo, yung scrambled tofu, Doc, with some turmeric in it. Ay, sarap nun. Like, yung imumushi mo siya, I mean, imamash mo siya. Then after that, gisa-gisa mo lang. And then, I don't use that much oil na po eh. So sometimes, I use cooking spray. Pero unti-unti lang po talaga yan. Hindi siya yung talagang mas, minimal lang talaga siya. And then after that, ayan, then parang scrambled din yung pakiramdam. Then when you're going to taste it, depende na lang on how you're going to taste it na ano ilalagay mo ng mga aromatics and others, dun na lang magkaka-vary yung lasa. Pero, at the same time, ayun po, meron pa, Doc, di ba? Kasi sa ibang, sa Thailand, meron yung silang pagkain doon na dati na talagang gustong-gusto ko nakainin, ayun yung pad krapaw. Sabi ko, ano kayang pwede kong gawin para sa ngayon, naalala ko, tofu, Doc. Tapos meron sila na mga na nilalagay. And then tinry ko, wow, kasing lasa, Doc Blessy. So, we can do variations. Actually, Doc, meron pa nga akong sinusundan na isang na food vlogger na alam mo yung kanya pong kwan, she is a vegetarian. At ang kanya pong isinushow sa kanya mga vlogs ay on many ways on how to cook tofu. At alam niyo daw po kung ilan ng recipes na nagawa niya just on tofu. 75 recipes. Unti na lang, mati 365 niya na iba-iba yung ulam mo per day. Pero tofu lang ang gamit. So ngayon, may natutuwa na ako doon. Like even using of the rice paper and others. Wow, sabi ko, ang galing pala. Kaya natin. Mag-research tayo. Napakagaling, magkakaganda rin mag-research, di ba, Doc? Internet is free. I mean, everything there is free. So, we don't have to really, pero kapag kayong mga nakasanayan natin, ng mga ulam, like adobo, ano pa, pwede bang isigang, Doc, ang tofu?
1: Pwede. Pwede, nagsisigang kami ng tofu.
0: Na-try ko
1: so,
0: na rin
1: meron kang sinigang, tapos yung mga tofu, medyo lakihan mo lang yung hiwa.
0: Yes.
1: Para pag hinalo mo, hindi siya madudurog. Pero pwede siyang sinigang. Okay? Pwede talaga siyang gawin sa sinigang.
0: Another thing is yung kwan, ano yun? Yung, siyempre, additional na lang yung kelp. lalagyan mo pa siya ng kelp, Doc Blessy. And then yung miso na ilalagay. Ay, ang sarap na
1: pwede
0: po.
1: Mo din gawing soyanase, no? Instead na using mayonnaise, ooh, pwede ka din gumawa ng tofu. Kunin mo yung tofu na malambot.
0: Mm-mm.
1: O kaya yung, ako sa taho minsan, no, pwede kang gumawa ng cream instead of mayonnaise yung gagawin mo. Pag soyanase naman, lalagyan mo ng konting garlic, no, lagyan mo ng konting olive oil para maging ano talaga, maging mukhang mayonnaise talaga. Gigilingin mo sila.
0: Ibe-blend mo.
1: Okay, ibe-blend mo sila. Tapos, bahala ka na magdagdag kung anong gusto mo pang, you know, yung pwedeng pa-flavor na pwede mong, kung gusto mong gawing hummus, no, lagyan mo ng konting sesame, parang medyo may konting tahini. Sesame seeds, no, pag nilagyan mo yan, para ka nang merong hummus, yung hummus na nilalagay sa chapati or pita na ginagamit. O pwede naman sa pancake mo lang ilagay kung hindi ka sanay gumawa ng chapati. So, marami kang pwedeng gawin na recipe. Pwede din naman na yung tofu. Ang maganda kasi sa tofu, pwede mo siyang i-freezer. Okay? Pag bumili kayo ng tofu sa palengke, minsan hindi kayo natutuwa kasi bakit medyo luma. So, this is how you do it. Hugasan nyo. Huwag lang yung bulok, ha? Yung bang medyo luma na may, alam mo yung amoy ng tofu, supposedly amoy ng soybeans pag bago. Pero minsan, nakabili kayo sa palengke, hindi na amoy tofu, hindi na amoy tokwa. So, ang gagawin nyo po dyan, hugasan nyo, tapos pakuluan nyo sa tubig na may konting asin. Pagka ginawa nyo yan, yung tofu nyo tatagal sa ref ng ilang araw pa, hindi siya masisira. Ngayon, pag hindi mo sure na lulutuin mo, this is how you do it. If i-freezer mo yung tofu, freezer ha, talagang hard frozen. Pag frozen na yan, gusto mo nang gamitin, halimbawa na freezer mo siya ng isang linggo o isang buwan, no? Actually, pwede kahit isang buwan o dalawang buwan, anim na buwan ang tofu sa ref. Ngayon, naalala mo, may tofu pala akong frozen. So, kunin mo yung tofu mo na frozen. Pag tinow mo yan, para na yung sponge, okay? Makikita mo yung mga cells niyan, para ng sponge, para na siyang style, no? Yung medyo maganit-ganit. Napakagaling niyan gawin na scrambled tofu kasi mas mukhang itlog yan. Okay, mas magiging mare-replica niya yung texture ng itlog na scrambled egg, lalo pa yung medyo well done. Kasi hindi na siya yung mushy, na hindi na siya yung wet and mushy. Magkakaroon kayo ng pag nilagyan niyo ng turmeric, magiging parang scrambled tofu na talagang parang itlog yung quality. Pero again ha, after freezing, thaw, okay, ito thaw nyo, pag malambot na, squeeze, alisin nyo yung tubig, pigain nyo, okay, para yung tofu lang ang matitira at yun ang scrambled tofu nyo, yun ang lagyan nyo ng bawang, sibuyas, tapos turmeric, konting asin, and that's it.
0: Yun pala, para nandun yung texture. Kasi ang mangyayari, parang malasado lang din, Doc, ano? Pagka ganun. Anyway, Doc, sabi po ng isang listener natin, ako, Doc, nilalahok sa bulang lang, nagulay ang tofu para no oil.
1: Yan. Pwede din. Mm-mm. Ilagay sa bulang lang, no? Actually, pwede siya. Pwede din nga, pwede mo ilagay sa bulang lang. O pwede mo ilagay sa adobo mo. Pwede mo din siyang ilagay sa chop suey. Pwede ding ilagay sa kari-kari. Yung mga instead na bakang ilalagay mo, kari-kari yung ilalagay. Tofu ang ilalagay mo. Pwede mo din siyang gawin na sauce mo ng spaghetti.
0: Mm-hmm.
1: So instead na karne yung gagamitin mo, yung tofu, again ha, yung kaninang frozen tofu, one of the best na sauce ng spaghetti. Pwede mo siyang durugin kasama ng iyong Italian sauce. Kaya din yun, okay? Lagyan mo ng maliliit na hiwa ng talong. Talagang akala nila may karni ka na nanilagay.
0: Okay. Parang yun na yun yung alternative niya, Doc. Ano? Anyway, Doc, meron pa tayong katanungan po dito. Paano naman daw po nakakatulong ang plant-based protein sa kanya pong tag dito? Ang sabi po niya dito ay para yung kanya daw pong lakas o kaya yung, yan, repair ng kanya daw pong mga muscles. For muscle repair, Doc Blessy, at recovery. Paano daw po nakakatulong ang plant-based protein sa muscle repair at recovery?
1: Okay. So, yung muscle repair po, ang muscle strength kasi, ay ano yan eh, ginagawa yan. Hindi lang po yan pagkain. So, kahit wala kang animal protein, lalakas ka pa rin. Pero kailangan nga, nag-exercise ka din. Diba? Kasi kung halimbawa, sabihin mo na humihina ka kasi hindi ka kumain ng animal protein, akala mo ba nalalakas ka pag kumain ka ng animal protein, di ba? So alam niyo po, yan ay ano, yung exercise pa rin talaga. Exercise pa rin ang magpapalakas sa atin. So again ha, yung intake, basta yung intake ng plant protein is sufficient, that will support muscle repair. Okay, lalo pa kung adequate yung pagkain natin. Hindi yung deficient ha. Definitely pag deficient, hindi talaga magkakaroon ng support. Okay? And then number two, pagka plant protein yung kinain mo for muscle repair, dito niya sinusuportahan yung tinatawag nating ang muscle health natin is very possible pag wala siyang inflammation. So, ang pinakamubuting balita ng plant protein is anti-inflammatory. Okay? So, may anti-inflammatory support ka pag kumain ka ng plant protein. Kasi ang plant proteins, nagtataglayan ng antioxidants, phytonutrients, no? That will reduce muscle inflammation and pabibilisin din niya yung recovery. Kung na, you know, minsan natitir, minsan nadadamage yung ating mga muscles, no? At yung repair niya, pabibilisin niya because nga, dahil nga, ang halamang pagkain, meron siyang phytochemicals and antioxidants. Tapos, dahil halamang pagkain siya, may characteristics yung halamang pagkain. Mababa siya sa oxidative stress. Ngayon, yung hayop na pagkain, pag kinain mo yun, yung katawan mo may extra stress na gagawin. And that is actually yung oxidative stress and inflammation, yun ang i-contribute niya. So, ang halamang pagkain talaga, hindi lang talaga sa muscle. Yung muscle, magiging malusog yan pag may good circulation. Eh, kung wala kang good circulation, wala din. Kaya nga, di ba, yung halamang pagkain will produce nitric oxide for your good endothelial function. Yung pinag-aralan natin dati. So, nakita mo yun. Yung blood circulation, yung supply ng nutrients, ugat yan eh, ugat, isusupply niya sa mga selula, sa mga organs. And if the endothelium is healthy, eh may magandang circulation, may magandang production ng nitric oxide na mangyayari lang yun kung ang pagkain mo ay maraming L-arginine, no? L-citrulline for your nitric oxide. At saka yung amino acid, pag nagsama-sama yan dalawa. So again, in summary, yung long-term muscle health ay talagang yung metabolic health niya, yung it will reduce chronic inflammation, supportado talaga yan for anti-aging. Di ba yun ang gusto natin, yung preventing muscle loss, and that can really give you anti-aging. So again, yung katawan natin, pag tama yung pagkain and then mag-exercise, and that's perfect combination.
0: All right, thank you so much, Doc Blessy. Ay, sabi, meron pa din po tayo dito, ano, na sabi dito, pwede daw po bang pagsamahin ang iba't ibang plant-based foods para daw po makuha ang complete protein? So, maybe it includes also fruits. Yun nga po, meron din nagtanong, Doc, eh, siguro mas pwede nyo na pong pag-isahin. Meron din daw po bang mga protein ang mga fruits? At ano daw po ba yung prutas na may malaking protina na meron po neto?
1: Okay, unang-una po, tandaan po natin na maliit lang yung protein na kailangan ng lalo pa grown up. Mas malaki nga ang problema pag nilakihan natin ang protein. Kasi hindi na po tayo lumalaki. Na what I mean is, hindi na tayo tumataas, ayaw nga natin talaga ng maraming protein lalo pa pag grown up. Kasi pag tinaasan naman natin yung protein, no, lalong-lalo pa kung titingnan natin na yung complete protein, no, yung sobrang complete protein ay hindi din masyadong maayos. At sobrang taas ng protein, yan din yung malaking problema. Bakit? Kasi pag sobrang taas ng protein, mas malaki yung risk natin sa maraming karamdaman. Okay, so again ha, Yung high meat protein na yan, dahil nga sobrang concentrated, sobrang dense niya, malaki ang possibility nating magkaroon ng kapahamakan. Okay, dahil again, yung high protein is very much linked to a lot of diseases. Katulad nga ng sinabi ko kanina, mag-overstimulate yung growth pathway, tapos magkaroon ng mas mataas ng inflammation, tapos burden ito lahat sa ating metabolism. And ito, high, di ba, sabi nga, yung high intake of meat and processed meat, associated yan sa maraming sakit, katulad ng colorectal cancer, prostate cancer, tapos yung, ang nakita ng science ngayon, yung insulin growth factor hormone, na pag sinobrahan mo to na magkakaroon nito pag sobrang taas ng protein intake mo, risk for cancer talaga. So, ayaw natin siya, okay? So, again, kung animal protein naman, in relationship sa heart disease, ay nako, yung alam naman ng lahat, no? Pagka tinest yung inyong mga lipid profile, yung cholesterol nyo, your triglyceride, yung LDL nyo, yung mga SGPT, SGOT natin, pag na kumain kayo ng sandamakmak na protein, especially fatty meats, no? Talagang tataas lahat yung inyong lipids. Obvious po yan. At pag binawasan nyo naman, makikita nyo talaga yung pagbaba. So, alam ng karamihan yan. Pati ganun na din sa diabetes, no? Yung diabetes, pagka tinaasan mo din yung animal protein mo, talagang yung insulin resistance mo, talagang magkakaproblem yan. Yung inflammation, ganun din. Yung fat accumulation, ganun din ang mangyayari, ganun din sa depression, lalo pa sa kidney. Yung kidney, talagang very stressful sa kidney ang high protein diet, lalo pa kung animal protein, no? So again, ang good news nga ngayon, yung kidney failure, pagka mataas yung ano mo, talagang maaayos din eh sa plant-based. Magkakaroon din ng magandang result yung plant-based sa kidney. Ang dami. So hindi natin pwede talagang sabihin na dahil complete protein si animal, yun na ang kainin nyo, na hindi po, babalik pa rin tayo sa plant foods. Kasi yung plant foods, kahit hindi siya masyadong complete, don't worry, yun nga ang benefit ng insulin growth factor hormone eh. Ibig sabihin, hindi tataas masyado yung insulin growth factor hormone mo dahil hindi kompleto yung protein. Tapos yung halamang pagkain, may bonus na antioxidants, may phytochemicals, so may malaking benefit. So, hindi masyadong stressful yung katawan, okay?
0: So, how about dun sa fruits naman, Doc Blessy? Do fruits have protein too? And ano daw po yung parang prutas na may pinaka maraming protina? Kasi di ba nga po, hindi mo commercialize, kundi mas na ipinapakilala ng mga nasa tag dito, yung mga gym people, o kaya yung mga talagang gusto kumakain ng mga protein-rich foods ay yung avocado. Do we have such claims, or do we have anything po na pwede po natin i-link in towards that, Doc Blessy?
1: Yeah, yung avocado, meron yan mga 3 to 4 grams of protein per fruit, no? Okay? Pero again, hindi kasi sa science, kasi hindi natin sinasabi na you get your protein from fruits. Usually, ang recommendation natin, protein, you get your vitamins. Okay? So, again, although meron siya, no, like yung guava, meron siyang 4 grams of protein per cup, no, which is also high in vitamin C. Yung jackfruit, ganun din. Pero hindi talaga ganun. Yung banana, medyo 1 to 3. So, again, kung yung average person will be needing like 40 to 50 grams of protein, no, per day, hindi siya, ang dami-dami mong fruits nakakainin para lang makumpleto mo yung protein. Mas practical talaga pagka if you will get your protein from legumes and from seeds. Pero pwede din kasi yung fruits. Halimbawa, i-combination mo yung banana and peanut butter, o kaya yung banana and cashew nuts, yan, may mga recipes na pwedeng gawin mo na ganun. O kaya naman yung rolled oats, lagyan mo siya ng banana or ng nuts na konti, complete protein, maayos na rin yung protein nun. Sakto na yun. Ay, yung recipe natin, Pastor Kyle, na oatmeal, may konting nuts, may banana, sakto na siya. No? Magandang ano na yun, magandang combination. Ay, may avocado, pwede yun. Ako naglagay ng avocado sa rolled oats, okay din eh, pwede din eh. Diba? So yan, tapos kung meron ka pang halimbawa na, alam mo, yung sa Indonesia, ang kinakain nila, hindi nila alam lutuin yung munggo na may gulay at maalat. Hindi. Ang pagkain nila, yung parang
0: matamis.
1: Munggo na merong matamis, nilalagyan ng coconut milk, o kaya nilalagyan ng evap milk. Gusto ko din siya, di ba? Ang ganda din. Pwede na din. Kasi yung amino acid ng munggo, nilagyan mo ng another protein, ah, sakto na talaga. Talagang for growing children, perfect good. Perfect recipe na siya.
0: I was taught with that, Doc, ang ginagawa nila, parang kanin, sinasangag din nila na walang mantika, yung sangag talaga na niro-roast nila yon. And then they're going to pound it until na matanggal yung, ano yun, yung cover. Ayan, tinuturuan natin mga listeners pa natin, ano. Tinuruan ako when I was there. Kasi nasarapan din naman ako. Kasi munggo, I love it when it's savory. Pero I don't like it when it's sweet. Pero sa kanila, it's far different. Kasi yung pala, yung sikreto din nila is they put gata. Ayan, napaka-importante din ng gata. To have that creamy texture and creamy taste. So, di nila sila naglalagay ng any other products. So, yun lang talaga, very natural. Tapos, Doc, ang gamit din nila na pampatamis din is cocoa sugar. Kaya, sabi ko, wow, I like it. At least tinuro sa akin. Now, I know what to do. Pero, yun nga, having the scarcity of, di ko alam kung paano din gumawa ng cocoa sugar. Meron din namang mga, ano tawag dito, may mga available naman sa market. Pero, ayun nga, sa kanila talaga, gawa talaga nila lahat po, Doc. Anyway, sabi po na isang listener natin, Doc Blessy, maraming salamat po, Doc. Ang sarap makinig sa lecture daw ninyo kasi di na kailangang maghanap ng mamahaling gulay at prutas para lang makuha ang ating kompletong nutrisyon. Yes, iyan naman po yung goal natin, di ba, Doc, sa Healing Wonders of Diet. While affordability is there, at the same time, di po namin kayo bubombard din na bili kayo ng kale. Ayan, saan kayo hanap ng kale? Sa Baguio City lang. Hindi kayo hanap ng Brussels sprouts. Okay, ano man, Doc, ano yung mga sasuggest natin? Ayan. Pero ito, Doc, may katanungan tayo dito. Although, syempre, this is not, this is not natural, I mean, hindi ko naman sinabi natural, okay, meron din naman talaga dito sa Pilipinas, pero most likely, hindi tayo din masyado nakikita ito sa supermarket or sa market, yung lentils. Ano daw po bang benepisyo ng lentils at bakit daw po ito tinatawag na superfood?
1: Yeah, yung lentils kasi, again ha, nutrient dense yun, tapos affordable. Tapos yung, you know, kaya siya sinasabing superfood kasi usually when they mark the nutrient content, they mark it per amount, no? Yung amount niya. So konting amount niya, mamimit mo na yung magandang requirements. Tapos again, itong lentils, gusto ko ang lentils kasi mas madali lutuin to kaysa sa mga munggo at saka sa mga red kidney beans. Again, yung cook niya na, yung luto, no? Luto na ng lentils, ready to eat na 18 grams of protein per cup. Yung luto na lentils na isang tasa, 18 grams na yun. So, talagang super siya. Tapos with folates and iron and amino acid, with antioxidants, with... Again, ha? What we are discussing here, yung mga na-discover pa lang ng science. Yung mga hindi pa na-discover ng science, sabi ko, there are two nutrients. I keep on saying that. There are two nutrients, the known and the unknown. Yung makukuha nyo sa internet, makukuha nyo sa libro, makukuha nyo sa mga researches, yun yung mga known. Pero may nilagay pa ang Diyos na mga unknown nutrients na hindi pa nadidiscover. So ito talagang ang napaka, kaya ngayon sinasabi nilang superfood yung lentils kasi nga yung amount of fiber niya, no, meron siyang both soluble and insoluble fiber. At lalo pa yung soluble fiber, it can lower down cholesterol. And that can really reduce the risk of heart disease. Kaya talagang, ano to, tapos meron siyang, nag-i-stabilize siya ng blood sugar. Alam mo, itong lentils, ito yung one of the best recipes natin sa preloading para yung mga diabetic hindi masyadong mag-spike, magkaroon ng sugar spike, blood sugar spike. Okay? So again, napaka super niya, no, super food niya. Pero again, sabi ko hindi lang po lentils ang bida ha. Ang dami nating pagpipilian, may lentils, merong ano to, yung garbanzos, meron tayong sitaw, buto ng sitaw. Sa probinsya nako, galing ako kahapon sa North, talagang may patani, merong kadyos, yung mga ganyan, go for that. Oh, yung mga buto ng sitaw, buto ng okra, wag na nating itatapon yan kasi lahat yan ay merong nagtataglay yan ng mga polyphenols, no, mga rich in antioxidative stress, no, yung anti, no, para hindi magkaroon ng inflammation at hindi magkaroon ng pamamaga. At again, when you go for your, nung isang linggo nag-lecture ako mga doktor. Tapos sabi ng isang doktor, eh, paano yan? Kasi pagka ako kumain ng mga beans na yan, you know, yung gas daw, yung parang napapansin niya mas madalas yung utot niya. Sabi ko, don't worry, that's healthy. Actually, ang tao umuutot ng more than 32 times a day. So don't worry, problema pag hindi ka na umutot. So again, ito pong lahat na to talaga nagbibigay ng healthy gut, no? Pagka healthy yung gut mo, talaga makikita mo. Wag lang talaga yung tipong may amoy. Pag walang amoy, edi healthy to healthy, healthy yung gut mo, yung microorganism mo dyan ay good microorganism. So, again, pag sinabi po natin lentils, okay yan. Talagang tunay po na superfood yan. Pero again, hindi lang isa yung superfood, ha? Meron tayong dal. Yung dal, yung DHL, na mas maliit na lentils, ang tawag ko doon baby lentils, ang dali-dali, para kang nagluluto ng oatmeal, ganun lang ka bilis iluto. Sa mga probinsya, nakakakita ako ng mga buto ng sitaw. Yung mga buto ng sitaw sa probinsya, yung mga tindera, yung mga matured na sitaw, habang nagtitinda sila, tinatanggalin nila ng buto, tapos iniipo nila, agad dato, bilin nyo po sila, okay? Ano pa yung mga buto ng Baguio beans, no? Na minsan, na yung mga medyo nagmamature na Baguio beans, yung mga tindera, kinukuha nila yung buto na yon. Bilihin nyo po. Okay, mga buto na, yung mga kadyos, yung mga patani na yan, ako, very popular sa probinsya. Sana pagyamanin natin to kasi yun yung mga indigenous beans natin. Ito yung mga butil na available sa market pero walang nagsusuporta sa mga farmers. Kunin po natin sila. Okay? Ang munggo natin, tatlong klase, may green, may red, at saka may yellow. Okay? So, kailangan lang po nating suportahan. Pag binibili natin, nasusuportahan na natin yung mga farmers.
0: Yan, very good yan, Doc. Ano? Kasi ako rin, mahilig din po ako sa lentils. At yun, mas madali talang din talaga siya namang lutuin kaysa sa munggo. Kasi hindi mo naman kailangan matagal na pakuluan yan. At lalamot. Yung dal din, Doc, ano? I really love that too. Well, the first time that I have tried that was through an Indian restaurant. Ayan, mga minsan may mga dapat tayo malaman din po talaga kung paano to lutuin. And it could be available within our reach. Another thing, Doc, siguro yung mga kidney beans na nabanggit nyo po kanina, ano? Meron pa, Doc, yung sa amin sa probinsya, meron kami yung sitaw. Diba, there are different types of sitaw sa probinsya. Meron yung long, meron yung short, at yung short na yun, yung meron yung malalaki, yung ano yun, yung beans niya sa loob.
1: Buto.
0: Buto sa loob.
1: Yung buto.
0: Yeah. Eh, favorite ng mother ko yun, pero ako hindi ko talaga gusto yun. Pero it's good. Talagang alam mo yun. So, itong mga ito, Doc, ano, it can contribute to the protein that we really want, na mayroon pala talaga naman tayong makukuha doon sa ating mga bakuran. How about yung patani, Doc?
1: Yeah, patani. Go for patani. Alam nyo po ganito, ha? Kailangan lang natin ng magandang common sense, ha? Pag edible yung buto, kainin nyo. Pagka chewable, kainin nyo. Like for example, yung mga buto ng ano to, kiwi, huwag nyong aalisin. Yung buto ng kamatis, huwag nyo nang alisin. Kasi okay lang yon. Huwag lang yung mga sobrang buto, sabi nila. Paano yung buto ng avocado? Huwag naman. Yung buto ng durian, huwag na.
0: Mahirap naman yun, Doc. Pero yung santol kasi, yung iba, pati santol, kinakain
1: pero
0: pa
1: yung
0: eh. Nilulunok yung santol,
1: Doc? Ay, huwag naman po yon, kasi hindi po chewable. Huwag, that's very risky. May may friend akong surgeon, nag-opera siya ng colon, no? Nakakuha siya ng mga 20 na buto sa
0: Wow.
1: colon. Wag po, wag, wag talaga. Kasi
0: Grabe,
1: ang kailangan
0: grabe.
1: lang natin, ito yung sinasabi kong kailangan natin ng common sense. Buto ng langka, pwede, ilaga
0: Yes,
1: nyo.
0: ilaga yan.
1: Diba, no? Kastanyas, okay, chestnuts, pwede. Very, very healthy nuts.
0: Yes,
1: Ano
0: very
1: pa?
0: healthy.
1: Yung mga buto ng sesame, okay, go for that. Okay? Yung buto ng, yan, chia seeds, okay din. Basta yung mga chewable, okay, yung mga chewable, mga edible, okay? Yung edible naman, at saka gagamitan nyo siya ng common sense, okay?
0: Natawa
1: Hindi
0: talaga
1: ibig...
0: ako dun sa avocado na pati yung kakainin mo na pa rin ano.
1: Pero baka later on, makakuha din
0: Something
1: ng
0: good din.
1: recipe, something good dyan. Kasi, again, ha, yung risk minsan, no? Kasi minsan may mga panganib tayong hinaharap. Like for example, pag sinabi natin kumain ka ng buto, baka naman yung mga buto ng sampalok, hindi pwede. Okay? Buto ng
0: Pero Doc, bless you. Wait lang.
1: atis, hindi din pwede.
0: Pero yung sampalok, Doc, na try kinakain namin 'yon. Pero yung matagal talaga, yung ngingot-ngot mo lang siya ng matagal, parang candy yung ginagawa. And
1: Kaya
0: then
1: gano'n din
0: yes,
1: tayo.
0: tatanggalin mo yung outer part and then yun na, yung medyo may pagkapakla siya, pero hindi ko alam, parang ang sarap lang na nilalaro sa bibig. Anyway, Doc, meron po tayong yes po, may
1: Pero
0: pa
1: yung hindi, yung sinasabi ko kasi dito, yung mga sampalok na candy na, yun ang nasa isip ko kanina, yung mga sampalok na dried na, sobrang
0: Yes.
1: matigas na po yun, no?
0: Sobra.
1: Baka bumara naman yan sa ating common. Wag
0: Totoo yan,
1: naman
0: Doc.
1: ako, okay? Ano pa, yung buto ng atis, wag na rin po, kasi sobrang matigas yung covering.
0: Yung
1: Pero
0: mangga.
1: yung mga malalambot, yung buto ng mangga, wag na.
0: Wag na
1: Pero
0: yung
1: buto
0: buto.
1: ng pakwan, okay siya. Okay yung butong
0: Oh,
1: pakwan. Kasi
0: okay.
1: minsan, blend ko kasama yung buto ng pakwan, okay. Okay
0: Yeah.
1: siya pag blend mo. So,
0: Kaya
1: ano pang buto?
0: yung kondok, pangit na i-blend yung ano yon, yung orange with the buto. Ay, wag
1: Oh,
0: po.
1: papait.
0: Papait. Ito, Doc, siguro ko ito na, no, yung sa mga bata dyan, baka may nakikinig na mga bata, niloloko ng iyong mga magulang. Pag kumain ka ng buto ng pakwan, tutubo daw sa iyong tiyan. Ngayon si Doc Blessing nagsabi, pwedeng pwede. Anyway, these are just jokes that are being done. Pero to be honest, Doc, ano, I find it interesting and napatawad din naman ako dun sa mga ka natin na tama naman po yung sinabi ninyo. Hindi dahil buto, yung mga pinag-uusapan natin, ay kahit anong buto ay kakainin na natin. Baka mamaya meron akong kaibigan dyan na nakikinig sa atin, Doc. Bakit ang tagal mong
1: Kasi
0: ngut-ngutin yung mangga?
1: sabi ni Pastor Kel, kumain ng buto sa pinagkakainang buto
0: Kaya
1: ay na
0: nga, Doc.
1: hospital tuloy. Wala pong ganun ha. Yung common sense natin gagamitin natin dito.
0: Yeah. Kaya sabi ko, Doc, bakit ang tagal mong ngut-ngutin yung mangga? Yung pala, pati yung buto, ano? Hindi, sabi kasi sa programa ninyo, pati yung
1: Nahilig
0: buto.
1: wonders.
0: Wala na, hindi na healing, Doc.
1: Oo.
0: Anyway, Doc, meron pa tayong isang katanungan bago po tayo magtapos. Ask lang po kung anong luto sa buto ng sitaw, yung parang munggo daw. Yun, I think nabanggit ko na yun kanina, Doc.
1: Pwede po yung sinabawan, no? Pwede niyong lagyan ng sabaw, no? Minsan nilalagyan naman ng ibang, pwede sa lauoy, sa laswa, pwede siya sa tinola. Pwede din po siyang isama mo na din sa adobo. No, walang problema po kung anong gusto mong lutuin dyan. Pero ang isang buto talaga na gustong-gusto ko itong ano pala, baka kumakalimutan. Eh, de mami.
0: Oh,
1: Okay. Yung
0: yes.
1: buto ng bag na ano ng soybeans. So sana naman ang Philippines mag-produce na rin ng edamame, no? So sana ang mahal-mahal niya eh, kasi galing pang
0: Yes.
1: China. Galing pa kung saan, Taiwan or what. Pero sana po makaproduce tayo, lalo pa yung mga farmers na local, no? Mahingian natin sila ng appeal na magtanim. Pero habang walang edamame, ang ating edamame ay okra. Okay, kainin po ang buto ng okra.
0: Okay, Doc Blessy, I think we're almost done with our time po sa ating programa. Anything that you want to say to our listeners before we end our program po?
1: Okay, sinabi naman ng Diyos na ano yon, yung I have given you everything na
0: Mm-mm.
1: plant yielding seeds and its fruit, no? So yung seeds doon talagang naka-specify kasi alam ng Diyos na good amount of amino acids, na alam ng Diyos yung combination ng amino acids, alam din ng Diyos yung mga makakasama sa atin na pag itong plant proteins ang kakainin natin galing sa mga seeds at galing sa mga halamang pagkain, this will not hurt us, no? Hindi tataas yung oxidative stress natin, yung ating inflammatory markers, and at the same time, magkakaroon tayo ng healthy body, mind, and soul. So, God bless you po.
0: Alright. So, thank you so much, Doc. Ano? Wait lang po, bago po ako mag-closing remarks, yung buto daw po ng papaya, okay daw po ba, Doc Blessy?
1: Ay, naku, alam nyo ba yung buto ng papaya na yan? Okay yan, i-blend. I-blend nyo, kasi actually yung buto ng papaya, ginagamit din niya na parang substitute for, ano to, yung paminta, black pepper. Pero meron ako nung recipe, may partner ako dati na Indonesian doctor, is really good in helping cancer patients. Yung ginagawang fruit blend detox niya, watermelon, papaya with seeds, both with seeds. Tapos with other fruits na. Pero pag blend kasama yung seeds sa papaya. And then, you can try it, pero medyo hindi siya acceptable sa bata kasi aanghang yung fruit blend nyo, yung smoothie nyo aanghang because of the buto ng papaya, maanghang siya. But for those people, for those of you who would like to have extra challenge, yung may mga gustong pababain yung inflammation, you can try it.
0: Thank you so much, Doc. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pakikinig at sa talakayan nating ngayong araw ay nakita natin na hindi lamang sa karne nagmumula ang lakas ng katawan. Ang mga simpleng pagkain mula sa halaman tulad ng beans, lentils, nuts, and tofu ay may kakayahang magbigay ng sapat na protina para sa ating lakas, sigla, at kalusugan. Tignan natin ang ipinakilala o ipinakita sa Biblia ni Daniel, na sabi ni Daniel sa unang kabanata, talatang 12, subukan mo kami nang 10 araw na ang aming kakainin ay mga gulay. Pinili ni Daniel at ng kanyang mga kasama ang simpleng pagkain at sa huli, sila ay naging mas malusog at mas malakas. Ang sabi pa ng Biblia ay mas malakas pa sila at mas matalino ng mas maraming beses. Mga kaibigan, ang ating pagpili ng pagkain ay may malaking epekto, hindi lamang sa ating katawan, kundi pati sa ating kaisipan. Ito po ang inyong programang The Healing Wonders of Diet kasama si Dr. Blesenda Varona. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Diyos ng kalusugan, lakas at pusong puspos ng kanyang gabay. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Pastor Kyle na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mabuti at mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong nakikinig at sumusubaybay sa atin pong programa. Patuloy po naming hiling at dalangin, mga kaibigan, mga kapatid, na nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa pagkakataong ito, tayo po muli ay magsasama-sama sa loob po ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon, aral mula po sa banal na kasulatan. Ako po inyong kaibigan at ang inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang programong ito ay hatid po ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. At ang ating pong pinag-aaralan ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At kasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pag-aaral na ito. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Salamat po, Pastor. At bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, atin pong hilingan na manalangin si Pastor Nick para po sa bawat isa po sa atin.
2: Ama naming Diyos, na ang tahanan ay nasa kalangitan, patuloy po kaming nagpupuri at nagpaparangal sa iyong dakilang pangalan. Patuloy po naming ibinabalik sa iyo ang papuri, parangal at pagpapasalamat na kami ay patuloy na nag-aaral ng Biblia, ng iyong banal na salita, na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon ay patuloy na mahayag sa amin ang programa at panukala ng kalangitan para sa aming kaligtasan. Pagpalain po kami kasama ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy lang po kayong makinig at manatili sa inyo pong pagsubaybay at huwag din pong kalimutan mag-follow sa atin pong Facebook page para po makakapagsubaybay kayo sa Tinig ng Pag-asa at gayon na rin po sa iba pang programa ng Adventist World Radio Manila. Hanapin nyo lang po sa Facebook, Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ang ating pag-aaral na ito sa online dito sa Tinig ng Pag-asa para sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na The Gospel of Jesus. Ang kwento natin ngayon ay ang kwento ng buhayin ng Panginoon si Lazaro. Binuhay si Lazaro na isang patay. Aklat ng John 11:1 and 2. Noon ay mayroong isang tao na may sakit, si Lazaro na taga Bitanya, ang nayon nina Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ang siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Dito'y ipinakikita ng kasulatan na mayroong mga magkakapatid. At itong si Lazaro na lalaki, kapatid ni Maria, ay may sakit. Natural sa mga tao ang nagkakasakit. Sa ating kapanahunan ngayon, marami ang mga pagkakasakit na nagbabanta sa ating buhay. John 11:3 and 4. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagbalita kay Jesus, "Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit." Kaya nagpahatid ng pabalita si Maria at saka si Marta sa ating Panginoon kung saan man siya naroon. Ay pag nakita ninyo ang Panginoon, sabihin nyo, may sakit si Lazaro. Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito. Kaya sa ating mga pag-aaral na ito, ang kasaysayang ito ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nasulat na lahat upang maghatid ng pabalita para sa atin. Kagaya nito na sinabi ng Panginoon, ang sitwasyong ito, ang pagkakasakit ni Lazaro, ay paraan at ebidensya upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga pangyayari sa ating buhay ay panghawakan natin ganyan. Ano ang panukala ng Diyos para sa atin? Bakit natin nararanasan ang karanasang ito? Sa pagpapatuloy ng kwento sa talatang 6 and 7, nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya'y nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Pagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, pumunta tayong muli sa Judea. Ang lugar pala na kinalalagyan ni Lazaro at ng kanyang 2 kapatid na babae ay sa Judea, doon sa lugar na napakaraming kakontra ang ating Panginoon. Pagkaraan pa ng 2 araw na marinig ng Panginoon na si Lazaro ay may sakit, saka pa lang siya nagyaya na pumunta uli doon. Pagkaraan pa ng 2 araw. So, aabuti na ng 3rd araw. 11, 8, and 9 ng Juan. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon. Sinabi ng mga alagad sa ating Panginoon, nakita mo na, galit na nga sa iyo ang mga Hudyo. Papatayin ka na nga nila, babatuhin ka na nga nila. Bakit pupunta pa tayo roon? Sumagot si Jesus, hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumalakad samantalang araw ay hindi natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanglibutang ito. Itinutukoy ng Panginoon sa salitaang ito na sa kanyang mga alagad, kasama pa nila ang Panginoon. Itinuturing pa ng Panginoon na ito ay araw pa, hindi pa mangyayari ang kasamaan, magkakasama pa tayo. Sa John 11, 10 and 11, ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Pagkatapos nitay sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Kailangang maunawaan natin na ang ating Panginoon ang ilaw ng ating buhay. Na kapag kasama natin ang ating Panginoon, ay hindi tayo matitisod. Hindi tayo magtatampo. Hindi sasama ang ating loob kung anuman ang ating karanasan, kung hindi tayo ay magiging mapagpasalamat sa Panginoon. Si Jesus ang ilaw ng sanglibutan. Kailangan natin niyang kilalanin sa ating buhay. Na kung kasama natin ang Panginoon ay magiging maginhawa at madali para sa atin ang mabuhay sa sanlibutang ito. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ang pagkakataong ito sa kwentong ito ng buhayin ng Panginoon si Lazaro ay upang ipaliwanag sa mga alagad na ang kamatayan ay kagaya ng pagkakatulog. Lahat ng naunang patriarka, propeta, lingkod ng Diyos na maliligtas sa panahon ng Old Testament, simula kay Adan hanggang sa kanilang kapanahunan, at ito'y aral hanggang sa atin na dumating ngayon, na lahat ng mga patay ay itinuturing na natutulog at sila'y gigisingin sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya nga ang kamatayan at ang second coming ay mayroong pagkakaugnay na katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit, ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro, subalit inaakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Ito ay mga tagpo na ipinakikilala ng Panginoon na ang ating Panginoon ay mayroong kapangyarihan na bumuhay ng patay upang ito ay mahayag sa paningin ng mga alagad at gayon din sa lahi ng mga Hudyo na labis na kontra sa ating Panginoon. 11, 14, and 15. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro. At ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya, gayon may tayo na sa kanya. Iyon ang pagpapaliwanag ng Panginoon na talagang si Lazaro ay patay. At ito ay talagang ebidensya na si Lazaro ay patay sapagkat siya ay ipinalibing at ilang araw na ang nakararaan bago pa pumunta ang ating Panginoon. Sa aklat naman ng John 11:16, ay talagang mayroong kontra sa ating Panginoon, hindi mawawalan. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagsabi sa mga kapwa niya alagad, pumunta rin tayo upang mamatay na kasama niya. Nalalaman ni Tomas ang tindi ng galit ng mga Hudyo. Ang kanilang puot talagang naglalagablab. Kung maaari lang na durugin nila ang Panginoon ora mismo. At ito ay ramdam ng mga alagad, ang galit ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Kaya, sabi ni Tomas, sige, lakasan ninyo loob nyo o kaya naman, listo kayo. Dahil tayo ay tiyak na mamamatay ngayon pag tayo'y nakarating na sa Judea. John 11:17-18, kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Bilangin natin, isipin natin ang apat na araw. Ito ay kilalang kitang ebidensya sa ating panahon. Ang namatay na tao o anumang hayop na namatay, ay pagkaraan ng isang araw, kinabukasan, ay wala pang nakikitang unti-unting pagbabago. Pero pagkaraan ng dalawang araw, pangatlong araw, makakakita na tayo ng pagbabago. Kaya nga ang isang tao o hayop pag namatay, kailangang mailibing agad bago siya mamaga, bago pumangit ang itsura. Pero ito ay apat na araw na nakalibing. Kaya ibig sabihin, mga limang araw nang patay. Ang Bitanya ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro. Judea, Bitanya, Jerusalem. Ang Judea, ang Bitanya at ang Jerusalem ay sakop ng Judea. At ang pagitan ay 3 kilometro. Mga isang oras lang nalakarin, humigit kumulang. Kaya talagang napakalapit ng pagitan ng Bitanya at saka ng Jerusalem. At ang mga tao ay magkakakilala sa lugar na ito. Ang Bitanya, ang Jerusalem, ang mga tao na nariyan ay magkakakilala dahil malapit lang yan na pagitan sa kanilang kapanahunan at naglalakad lang ang mga tao, mayroong pagkakataon na sila'y magkasalubong, sila'y magkakilala o sila ay magkwentuhan. Kaya talagang napakapanganib ang kwentong ito para sa mga alagad. John 11:21-22. Sinabi ni Martha kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang kwentong ito na binuhay ng Panginoon si Lazaro ay sa pamamagitan ng pag-uusap ng magkakapatid na babae at ng ating Panginoon at sa pakikinig ng mga alagad ay upang ipaliwanag ng ating Panginoon ang aral tungkol sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan at gayon din sa pagkabuhay na maguli ng mga patay. 11:23-24. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Martha sa kanya, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Yan ang mga taga-Hudeya. Alam nila na mayroong pagkabuhay na mag-uli. 11:25 and 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay." Ito ang ebanghelyo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga taong kaniyang nakasalamuha kay Maria at kay Marta ay naipapaliwanag niya sa isang ginhawa at may hamon sa buhay na ipinakikilala niya ang kanyang sarili na siya ang pagkabuhay at buhay na walang hanggan. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Para sa mga tao na nakakakilala sa ating Panginoon. Sabi dito, ang mga tao na naniniwala sa Panginoon, sumasampalataya sa Kanya, ay walang kamatayan. Yun din ang ating panghahawakan. Ano ngayon ang mga kamatayang nakikita natin? Ito ay kamatayan sa lupang katawang ito na inihahalimbawa ng karanasan sa isang pagkakatulog. Ang kamatayan ay pagpapahinga ng mga taong banal sa kanyang paghihirap at mga gawa sa ibabaw ng sanglibutang ito. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay ingatan ng Panginoon ang lahat ng maliligtas para sa second coming, sa pagkabuhay na mag-uli at sa pag-akyat sa langit. Sinabi niya sa kanya, "Opo Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Nang masabi na niya ito ay umalis siya at tinawag ang kapatid niyang si Maria at palihim na sinabi, "Ang guro'y narito at tinatawag ka." Sa mga usapang ito ni Marta ng ating Panginoon at ng kanyang kapatid na si Maria ay nagpapakita ng ebidensya na ang pagmamalasakit at pagpapahalaga ng Diyos sa sangkatauhan ay upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tagpong ito, ang kasaysayang ito ni Lazaro, ay nagpapakita ng mga aral at ebidensya ng buhay kung papaanong ang kamatayan at ang pagkabuhay na mag-uli at ang kaligtasan ay magkakaugnay na aral ng Biblia. Ito'y bahagi ng pagpapahalaga at pagmamalasakit ng Diyos sa taong makasalanan. John 11:33-35. Kaya't nang makita ni Jesus na siya'y umiiyak, pati na ang mga Hudyong dumating na kasama niya, siya'y nabagabag sa espiritu at nabahala. Binanggit uli dyan ang mga Hudyo. Kanina'y ipinakikilala sa introduction na ang mga taga-Hudeya ay galit sa ating Panginoon. Ngayon naman, mayroong isang talata na nagsasabi na mayroong mga Hudyo na nagpapahalaga sa ating Panginoon. At sinabi, "Saan ninyo siya inilagay?" Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, halika at tingnan mo." At narito ang John 11:35 na umiyak si Jesus. Ang ating Panginoon ay mayroong pagmamalasakit at pagpapahalaga sa sangkatauhan na napahamak sa sanglibutan. Juan 11:37. Subalit ang ilan sa kanila'y nagsabi, "Hindi ba siya na nagbukas ng mga mata ng bulag ay napigilan sana niya ang taong ito na mamatay?" Iyon ang nasa isip ng lahat ng tao na nakikiramay kay Maria at kay Marta, na kung ang Panginoon lamang ay nagmadaling pumunta sa panahon na siya ay may sakit, napigilan sana ang kamatayan ni Lazaro. Kaya lang alam ng Panginoon ang kanilang iniisip at ang kanilang binubulong ay naririnig ng Panginoon. Sinabi ni Jesus, "Alisin ninyo ang bato." Si Marta, na kapatid ng namatay, ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, nangangamoy na siya ngayon sapagkat apat na araw na siyang patay." Apat na araw nang patay ang Panginoon. Nang buhayin si apat na araw nang patay si Lazaro nang siya'y buhayin ng Panginoon. Kaya ang tagpong ito ay talagang kagulat-gulat at kamangha-mangha para sa mga taong nangakakamasid sa kanya. Aklat ng Juan 11:41-42. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingin si Jesus sa itaas at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong pinakinggan. At alam kong ako'y lagi mong pinakikinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming taong nasa palibot upang sila'y sumampalataya na ako ay iyong sinugo. Ang ating Panginoon sa ganitong kwento ng karanasan ng kanyang buhayin si Lazaro ay hindi niya ito ginawa sa kaniyang pangsariling kapangyarihan. Siya ay nagtaas ng kanyang dalangin, siya ay nagtaas ng kaniyang mga tinig para sa ating Panginoon. At ang kanyang pagtaas ng tinig ay punong-puno ng pagpapasalamat upang patunayan na ang ating Panginoon ay hindi ordinaryong tao, kundi siya ay buhat sa langit, buhat sa Ama, sinugo ng Ama at isa na kasama ng Ama. Ang karanasang ito ay upang ihatid ang Ebanghelyo para sa ating panahon na sa lahat ng karanasan ng buhay na ito, kasama natin ang Diyos. Maging sa sandali ng kamatayan, mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano ang pag-asa? Ano ang pabalita sa kwento ni Lazaro? Ang mensahe, ang Ebanghelyo sa pagkabuhay ni Lazaro ay upang ipaliwanag sa pamamagitan ni Maria, ni Marta at ng mga alagad na nasa paligid kasama ang mga taong nakasasaksi na ang ating Panginoon ay Diyos na mayroong kapangyarihan na magbigay buhay sa patay. John 11:43-44. At nang masabi niya ang mga ito ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Ang taong namatay ay lumabas, na ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga telang panlibing, at ang kanyang mukha ay may balot na tela. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya'y inyong kalagan at hayaan ninyong makaalis. Ito'y ipinakita na ang tinig ng ating Panginoon ay mayroong kakayanan, kapangyarihan na gumising ng patay. Kilala ni Lazaro ang tinig ng ating Panginoon. Naririnig ni Lazaro ang mga salita ng ating Panginoon. At kahit siya ay patay na, nang sigawan siya ng ating Panginoon, narinig niya na buksan ang kanyang pandinig at si Lazaro na patay ay muling nabuhay. Aklat ng John 11:45. Kaya't marami sa mga Hudyo na sumama kay Maria at nakakita ng ginawa niya ang sumampalataya sa kanya. Sa introduction ng kwentong ito na binuhay ng Panginoon si Lazaro, ay naroon na kaagad ang argumento na kapag sila'y nakarating sa Judea, sa lugar na ito na malapit sa Jerusalem o sa paligid-ligid ng Jerusalem, doon sa lugar na siya ay pinagbabantaan na patayin, pinagpapanukalaan na siya ay patayin, ang mga alagad ay nakakaunawa rin na sa kanilang pagparoon, darating ang araw, baka sila man ay patayin din. Subalit narito ang isang tala na mayroong mga Hudyo na kasama ang ating Panginoon sa panahon na buhayin si Lazaro na nakasaksi ng pagkabuhay ni Lazaro. Bago pa sila sumama sa ating Panginoon, mayroon na silang paniniwala at pananampalataya sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon. Subalit nang makita nila na si Lazaro ay kaniyang binuhay, totoo na talagang ang Panginoon ay mayroong kapangyarihan na bumuhay ng patay. At walang makagagawa nito kundi yung nanggaling sa Diyos. John 12:10-11. Kaya't pinanukala ng mga punong pari na kanilang patayin din si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya'y marami sa mga Hudyo ang umaalis at naniniwala kay Jesus. Kaya nga, ang kwentong ito na binuhay ng Panginoon si Lazaro ay Ebidensya na ang ating Panginoon ay galing sa Diyos, sinugo ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Kaya lang, dahil din sa pangyayaring ito, nag-umapoy at nag-alab ang galit ng mga Hudyo na anupat kanilang gustong patayin maging si Lazaro. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Salamat po muli, Pastor Nick, sa aral at mula po sa salita ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, patuloy lang po kayong tumutok sa tinig ng pag-asa at inyo rin pong suportahan ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM kung saan ang lingin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Ama naming Diyos, mapagpala ka po at makapangyarihan sa lahat. Ikaw na aming Diyos na mabuti at matuwid. Patuloy mong inihahayag sa amin ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoon. Gayon din nahayag ang iyong kabutihan at kadakilaan sa pamamagitan ng kasaysayan ng Ebanghelyo sa karanasan ng aming Panginoon ng kanyang buhayin si Lazaro. Dakilang Diyos, ito'y upang aming maunawaan na narito sa aming harapan ang pagpili sa buhay na walang hanggan, na ang aming Diyos ay mayroong kapangyarihan na magbigay ng buhay sa kalagayan at karanasan ng patay. At ito'y aming sinasampalatayanan na ganito ang mangyayari sa huling araw ng pagparito ng aming Panginoon upang buhayin ang mga patay na kumilala sa aming Panginoon at bibigyan ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Alalahanin pong patuloy at pagpalain ang aming mga taga-subaybay dito sa tinig ng pag-asa. Lahat pong ito'y aming hinihingi, pinasasalamatan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor?
2: Ang karanasang ito na binuhay ng Panginoon si Lazaro ay natala sa banal na kasulatan upang ang Ebanghelyo, ang liwanag ng katotohanan ay makarating sa atin hanggang sa panahong ito na ang kamatayan ay kagaya lamang ng isang pagkakatulog. Kung ang isang tao ay kumikilala sa Diyos, sumasampalataya sa ating Panginoon. Sa kaarat sa kanyang kamatayan, siya'y gigisingin ng Panginoon. Ito ay pabalita para sa atin ngayon na ang atin lamang na iniintay ay ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang second coming, upang sa pamamagitan nito ay magbigay siya ng isang sigaw, ng isang hudyat na bubuhay sa lahat ng mga patay na kumilala sa ating Panginoong Diyos. Marami ang mga taong nangabuhay, kagaya rin ng panahon ng Panginoon, ang iba'y tumatanggi, ang iba'y tumatanggap. Subalit narito ang karanasang ito, ang kasaysayang ito ay nasulat upang ipakita sa atin, upang ipaalam sa atin na mayroong pabalita ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligayat puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po muli ay magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng sambahayan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po ay patuloy pa rin na namimigay ng mga aklat-aralin sa Biblia. Kung naisip pong makakuha nitong mga ito, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin. Isend lamang po ang inyong kumpletong pangalan at address sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at i-share niyo na po ang ating live streaming sa inyong mga kapamilya, kapuso, kaibigan, nang sa gayon sila rin po ay makinabang sa mga mensaheng ating mapapakinggan ngayong araw na ito. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa amin sa connect@adventist.ph. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan, lalo na po ang ating mga listeners sa Adventist World Radio 89.1 FM. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral. Ang ating pong topic sa buhay pamilya ay inclusion or isolation, at sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay the Roman Centurion. Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Jane para sa buhay pamilya.
1: Isa na namang napakagandang araw po sa ating lahat, sa mga taga-subaybay ng programang ito. Binabati ko po kayo at sinasaluduhan sa patuloy na pagnanais nyo na matuto. No? Sama-sama po tayong natututo dito. No? Ako man sa aking mga pag-aaral ay nakikita ko po na marami pa talagang mga bagay na dapat isaalang-alang. Ano po? Ito yung mga simpleng mga choices na pwede natin gawin. No? Values at pagpapahalaga, ano po, sa ating buhay na kung ating bibigyang pansin, ano po, at pagyayamanin, ilalagay sa kamay ng Panginoon, ay magiging matagumpay tayong mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa at mga mamamayan, ano po, patuloy na tayo matuto. At doon sa mga masaya dahil na-discover na niya, ano po, napagbuti na niya, nagamit na niya yung kanyang talento, ano, kakayahan, at nakapaglingkod sa iba, ano, dahil sa talentong yun, o yung kakayanan na binigay ng Diyos sa iyo, purihin po ang Panginoon at magpatuloy kayong lumago, sumagana sa pamumuhay sa lahat ng kaparaanan dahil nagiging pagpapala kayo sa iba. Sa iyong palagay, nakakadama ka ba ng fulfillment sa buhay kung mag-isa ka? Ano po? Natutunan natin na gumawa tayo ng may passion, may zeal, may kasigasigan, ano po, may sigla, no, yung may energy, ano po, yung bang nakakaakit ng iba na gumawa rin na kasing sigla mo. Ayan, ibig sabihin, masaya kang gawin yon. Parang hindi ka napapagod. Ano. Kapag ka gano'n ang ating kasama, naku, ang sarap gumawa, ano po. Pero ang sabi, kung mag-isa lang tayo, ano po, halimbawa, masaya tayo, dito lang ako sa loob ng kwarto, ang trabaho ko naman ay sa computer, so magkulong na lang ako dito, o kaya naman ay kahit sa bahay, gusto natin na sa kwarto lang, ayaw natin nakikihalubilo, ano po, masaya po ba na may fulfillment ba tayo na laging tahimik, laging isolated tayo, ano, o ang ating pag-aaral ngayon po ay inclusion or in isolation? Saan ko gusto, no? Inclusion or isolation? Totoo ba na may mga tao na talagang nakatakdang mabuhay mag-isa, o mag-isa nga ba talaga, ano po? Ngayong araw na to ay bibigyang pansin natin ang ginagampanan ng ugnayan sa buhay natin. Ito nga ba ay kailangan natin na tayo makipag-ugnay, na i-reach out ang ibang tao? Ano po? Ating i-consider, paano tayo nabubuhay, ano? How God thought of man, kung paano tayo inisip ng Panginoon, kung paano siya nag-decide na tayo ay likhain, ano, na hindi kagaya ng ibang mga nilikha niya, ano po. So nanilikha ng Diyos ang tao, nandun yung palaging binibisita ng Diyos si Adan, ano po. Nung makita nilang malungkot si Adan, ginawan siya ng kasama sa buhay at si Eva yon. At dahil ayaw ng Panginoon ang tao ay magiging malungkot, na ang tao ay mag-iisa, ano po, kaya naman lumikha siya ng makakasama niya. So mula dun po, nakita natin na God thought of us to be social being. He created us to be social beings, ano po. He made us in His image to look, to think, and live like Him. And that made us connected to Him. Ano po? When Adam and Eve hid from God, nung nagtago po sila, nung sila'y nagkasala sa Diyos, dahil may bond, ano, between man and God, God would want them, ano po, to reveal themselves to God, ano po, and God seek for them. Hinanap sila ng Panginoon, bagamat alam ng Diyos kung nasaan talaga sila. And this time, dun po nagkaroon ng broken relationship between God and man. So kaya humantong sa ang mga tao, nasisira ang relasyon, ano po, nagkakaroon ng pag-aaway, ng magkasala. Pumasok na lahat ng hindi magandang mga tendencies, ano po, ng tao at naging isolation na sila, namumuhay in isolation, ano po. At itong ganitong kalagayan ay hindi po nais ng Panginoon. God is still the one who initiated the plan to bridge the gap. Ano po. So He planned our salvation, ano po, since then na nagkasala si Adan at si Eva. Kaya ayaw ng Diyos na manatili tayong isolated kahit sa Kanya. Ano po. Gusto niya, we are in a relationship with Him. Gusto niya, we are in good and harmonious relationship with our fellow being. Ano po. Kaya nga ang sabi ni John Donne sa famous na saying, ano po, ang sabi niya, no man is an island. Totoo po yun, ano? Talagang di natin nakayaning mamuhay mag-isa. Bakit? Siyempre, kailangan natin ang iba't ibang kasama natin sa mundong ginagalawan natin. We are part of a big world God created. We are dependent to one another, ano po, in many ways, ano, dependent to God for life and sustenance, dependent to others for our survival to this life, no? Yung ating mga pagkain, sino ba ang nagtatanim, sinong umaani, ano, sinong nagluluto. So we are dependent, no, to one another. Ano pa? Paano kumakain ng isang hayop, kailangan niya ng mga tanim, ano po, ng ibang mga organismo para kainin niya, masustain din siyang mabuhay, at siya naman kakainin ng tao, ano. So yung food chain, ano, ayan, makikita natin ang relationship natin sa environment, ano po, sa lahat ng mga nilikha ng Panginoon. So we are not really living in isolation. Kung minsan sinasabi lang natin, gusto ko kasi lagi nag-iisa. No. Kung minsan nag-iisa ka pero gusto mong ano po, gusto mong makinig ng music. Nag-iisa ka pero naglalaro ka ng computer games. No. So ibig sabihin, you're not really alone, ano? Sino bang gumawa ng computer games? Sino ba ang umawit ng song na pinakikinggan mo? So we are dependent on one another, ano po, yung ating mga damit, yung ating tirahan, yung pamilya natin, yung nag-aalaga sa atin, ano po, yung mga nasa paligid natin sa ating trabaho. The realities of human existence are found just where we are. Kung nasaan tayo ngayon, we see the reality, we need one another. Ang laking bagay pala na may pamilya ka. Ang laking bagay pala na ikaw ay may mga doktor na available, may mga nurses. So yun yung mga relationship na nakikita natin, talagang we are not alone and we cannot live alone. Ano po? And that's not the plan of God. Ano? It tells us, ano, when we see the environment of God's plan, that we all come into a relationship na unang-una sa Kanya. Ano po? Siyang author, creator, and provider of all these things, our Almighty God. In our relationship po with God, it is always Him who take the initiative. We only cooperate as He calls us to come in relationship with Him. Then as we pray, ano po sa ating pananalangin, dun po tayo nagko-connect sa Kanya. Nasasabi natin yung ating mga damdamin na parang isang kaibigan, ano po, at nagiging magaan ang kalooban natin. So talagang we are in need, ano, of somebody, no, to care for us, to love us, ano po. So ganyan ang tungkulin ng Panginoon, bagamat we nawalang halaga natin karaniwan, ano po, sinasantabi natin ang Diyos. And then as we study His Word, God connects to us, no? He speaks to us. Yun yung paraan para bigyan tayo ng guidance ng Diyos. Ano po, i-correct niya tayo kung nagkakamali tayo. He is teaching us in many ways. And as we worship Him, He keeps our relationship with Him life-changing. As we serve Him, He keeps our love for one another working, mga minamahal. All this, with intentionality, establish our strong relationship with God. It is love that makes relationship grow fonder, mga minamahal. Nagiging matamis ang samahan, no? Ang ugnayan kapag may love, may pag-ibig po doon. Dahil ang Diyos walang makakapigil sa Kanyang mahalin niya tayo, no? At ganun din yung ating pagmamahal sa ating mga pamilya, no po? Kahit na mayroon tayong mga differences, pero we love each other, so we will accept one another, we'll correct one another, and we'll guide each one so that we can continue loving each other in a harmonious relationship. Our relationship with God will enable us to build lasting and loving relationship with others. You and I can choose to be in a relationship or to be in isolation, to be happy or to be sad, and with the people, no, that we have around us. Cheer up, no, everybody, all of us, ano po, God is waiting for you and me to accept the love He offers. Love our family because it is there God placed all of us to also learn to love and be loved. Cultivate the spirit of companionship by loving others. Last, in Ecclesiastes 4:9, it says, two are better than one because they have a good reward for their labor. For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls. Two or more are better than one. Do you believe that po, mga minamahal? Do you believe that building relationship heals our brokenness? Po, relationship can heal, relationship can hurt, can crush, or can make us whole. Sometimes it's painful, sometimes it's wonderful. But all the time, it is love that makes life worth living. It is the fuel that pushes you and me to reach beyond our limits. Let us be happy and thankful for the relationship God has given to us, for allowing us to love and be loved. And through those relationships, we become a blessing. We become channel of God's love. No, sabi ni Tom Holiday, for nothing is more important than relationships. So mga minamahal, let's live in a good and lasting, loving relationship with God and with one another. Magandang araw po at punuin tayo ng pag-ibig ng Diyos sa buong maghapon.
0: Maraming maraming salamat po, Ma'am Jane. No man is an island, mga kaibigan. Kailangan po natin ang ibang tao upang meron tayong kadamay sa buhay, meron tayong mapagsasabihan ng ating mga problema, at marami pa pong iba dahil ang mga tao po, tayong mga tao are relational beings. Kaya hindi po tayo mabubuhay kung wala tayong kasamang ibang tao. Napakaganda po nito. Maraming salamat pong muli, Ma'am Jane. At kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na ibahagi ang inyong mga refleksyon, maaari nyo po itong ipadala sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila. Manila. At sa ating email, magpadala po kayo dito sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ang ating pong topic ay The Roman Centurion. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner.
2: Maraming salamat pong muli sa inyong pag-subaybay sa ating pag-aaral ng Biblia dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. At dadako na tayo sa pagpapatuloy ng ating seryeng may pamagat, Encounters with Jesus. Ating pinag-aaralan ang mga tao na nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo kung paano na bago ang kanilang buhay at ang kanilang pananaw. At ngayon ay dadako tayo sa isa pang kwento sa Lucas, Kabanatang 7, Talatang 1 hanggang 10, The Roman Centurion. Nang matapos na ni Jesus ang kanyang mga salita sa pandinig ng mga tao, pumasok siya sa Kapernaum. May isang centurion doon na may aliping minamahal niya na may sakit at malapit nang mamatay. Nang marinig niya ang tungkol kay Jesus, isinugo niya sa kanya ang matatanda sa mga Hudyo na nakikiusap sa kanya na pumunta at pagalingin ang kanyang alipin. Nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, siya ay karapat-dapat na gawan mo nito sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. At si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya ay nasa dikalayuan sa bahay, nagsugo ang sentoryo ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko itinuring ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin. Sapagkat ako man ay taong inilagay sa ilalim ng kapangyarihan at may mga kawal na nasasakupan ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya ay humahayo. At sa isa naman, halika at siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ito'y kanyang ginagawa. Nang marinig ni Jesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. At nang ang mga sugo ay bumalik na sa bahay, nadatna nilang magaling na ang alipin. Ilang araw matapos maibahagi ni Jesus ang pinakasikat na sermon sa kasaysayan, siya ay tumungo sa Kapernaum. Sinalubong siya ng isang maliit na delegasyon ng matatandang Hudyo. Mayroon silang pakay sa ating Panginoong Jesus. May isang Romanong sentoryon na ang alipin ay may sakit na nag-aagaw buhay. Hiniling ng sentoryon sa kanila na puntahan si Jesus sa pangalan niya at ipakiusap kay Jesus na pagalingin ang kanyang lingkod. Ano ang pinanghahawakan ng mga matatandang Hudyo upang sabihin nilang karapat-dapat tulungan ang sentoryon? Sa talatang 4 at 5, nang dumating sila kay Jesus, nakiusap silang mabuti sa kanya na sinasabi, siya'y karapat-dapat na gawan mo nito, sapagkat mahal niya ang ating bansa at nagtayo siya ng sinagoga para sa atin. Ang kanilang pagsisikap na ipakiusap kay Jesus na tulungan ang Roman Centurion na pagalingin ang kanyang alipin ay dahil sa utang na loob, sa mabubuting gawa na ipinakita ng Centurion sa kanila. Siya ay nasa posisyon at mayaman. Nagpatayo siya ng sinagoga para sa mga Hudyo. Kapag kaminsan ay mayroon din tayong ganyang motivation sa ating pagtulong. Hindi masama ang tumanaw ng utang na loob, subalit dapat tayong tumutulong hindi lamang dahil may tinatanaw tayong utang na loob o nag-aantay ng kapalit o ganti. At ang mas malungkot ay pinipili natin ang ating mga tinutulungan. Ano ang babala ng Biblia sa ganitong uri ng pag-uugali? Sa Santiago, Kabanatang 2, Talatang 3, 8 at 9. At inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito. At sa dukha ay inyong sinabi, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa. Mabuti ang inyong ginagawa. Kung tunay na inyong ginaganap ang kautusang makahari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Subalit kung kayo'y nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. walang pagtatangi sa ating Panginoong Jesus. Ano? Sa ating Panginoong Diyos, lahat ay pantay-pantay. At ganyan ang nais niyang maging karanasan o pagtrato ng lahat ng mga Kristiyano o mga mananampalataya. Hindi sinasang-ayunan ng ating Panginoong Diyos ang ganitong pag-uugali. Siya ay walang itinatangi. Kanyang inililigtas, tinutulungan ang dukha at mayaman. Ang kaligtasan ay kanyang ipinagkaloob sa bawat isa. Ang sabi nga, sa krus ang lahat ay pantay-pantay. At iyon din ang kanyang inaasahan sa bawat mga mananampalataya. Ano ang naging tugon ni Jesus sa kanila? Sa kabila ng naging pag-uugali ng matatandang Hudyo, si Jesus ay nagpasya na pumunta sa tahanan ng sinturyon. Sa talatang 6 at 7, at si Jesus ay sumama sa kanila. Nang siya ay nasa dikalayuan sa bahay, nagsugo ang sinturyon ng mga kaibigan sa kanya na nagsasabi sa kanya, "Panginoon, huwag ka nang mag-abala pa, sapagkat hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasukin sa ilalim ng aking bubungan. Kaya hindi ko itinuring ang aking sarili na karapat-dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita, at hayaang gumaling ang aking alipin." Bagamat ang Roman Centurion ay nasa mataas na posisyon, ay nakitaan ng pagpapakumbaba, walang pagmamalaki, at itinuring niya ang kanyang sarili na hindi karapat-dapat na lumapit sa ating Panginoong Jesus. Naisip ng matatandang Hudyo na ang Centurion ay higit na pahahalagahan ni Jesus. Katulad nila na ang kanilang pagpapahalaga ay sa kung ano ang nagawa, ano? Nagpapakilala ng kanilang tunay na kalagayan. Sa kanilang pagiging mga self-righteous ay pinapurihan nila ang sinturyon dahil sa pabor na ibinigay nito sa kanila o sa mga Hudyo. They did not recognize that our great need is our only claim in God's mercy. Yun lamang ating pangangailangan ay sapat upang lumapit sa ating Panginoong Jesus. Hindi tayo tumatanggap ng biyaya dahil sa ating mabubuting gawa. Ang ating mabubuting gawa ay resulta ng biyayang ating tinanggap mula sa ating Panginoong Diyos. Sa kabilang banda, ang sinturyon ay hiyang-hiya na lumapit kay Jesus. Kaya pala siya ay nakiusap sa mga matatandang Hudyo sapagkat inaakala niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na lumapit sa isang banal na tao na katulad ng ating Panginoong Jesus. Ipinakikita nito ang kanyang totoong paggalang, pagkilala sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang pagtawag sa kanya na Panginoon. At kung ating ihahambing kung papano itinuring na matatandang Hudyo ang ating Panginoong Jesus ay napakalayo sa pagkilala ng Romanong sinturyong ito. Kaya ang unang hakbang sa paghingi ng tulong kay Jesus ay isang mapagpakumbabang puso na kumikilala sa kanyang sariling mga pagkakamali at kahinaan sa harapan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa papaanong paraan naisip ng sinturyon na mapapagaling ni Jesus ang kanyang alipin. Talatang 7, "Hindi ko itinuturing ang aking sarili na karapat dapat na lumapit sa iyo. Ngunit sabihin mo ang salita at hayaang gumaling ang aking alipin." Sinabi ng sinturyon, hindi siya karapat-dapat. Ang kanyang puso ay hinipo ng biyaya ng Diyos. Nakita niya ang kanyang kawalang kabuluhan. Hindi niya pinanghawakan ang kanyang mabubuting ginawa. Kung paano isinulat sa Biblia sa Tito, Kabanatang 3, Talatang 4 at 5, "Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating

0: ating magwika o magsalita ang ating Panginoon na ang kanyang alipin ay gagaling. Siya ay naniniwala na sa pamamagitan lamang ng salita ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang alipin ay totoong gagaling. Para sa kanya ay sapat na ang sabihin ng ating Panginoong Hesus. Paano kinilala ni Hesus ang pananampalataya ng sinturyon? Sa talatang 9, nang marinig ni Hesus ang mga bagay na ito, ay namangha siya sa kanya. Lumingon siya at sinabi sa maraming tao na sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, maging sa Israel ay hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya." Ang sinturyon ay isang sundalong Romano, isang kinatawan ng kaaway ng Israel. Ngunit tila higit na nauunawaan niya kung ano ang hindi pa lubos na nauunawaan ng mga Jewish elders. Hindi pinalampas ni Jesus ang pagkakataong iyon. Sa malakas na tinig ay sinabi niya sa mga kaibigan ng sinturyon, sa matatandang Hudyo na naroon, sa kanyang mga alagad, sa mga taong naroon, "Hindi pa ako nakakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya." Ang sinturyon na ito ay naunawaan ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na hindi nakita ng mga anak ni Abraham. Nakilala niya si Jesus ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Kaibigan, paano mo kinikilala ang ating Panginoong Jesus? Ano ang pagkakilala mo sa Kanya? Batid at inako ng sinturyon na siya ay hindi karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Hindi rin kinailangan ng sinturyon na makakita ng kababalaghan o himala mula sa ating Panginoong Jesus upang siya ay maniwala. Siya ay nagtiwala kay Jesus at sa kanyang salita at iyon ay sapat na sa kanya. Kaibigan, katulad ng Romanong sinturyon, idinadalangin ko na tayo ay matagpuan ng ating Panginoong Hesukristo na may kasing laking pananampalataya na katulad niya. Magtiwala tayo sa ating Panginoon at pakinggan natin ang kanyang banal na salita. Maging buhay ang mga salitang ito sa ating mga buhay upang tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating tagapagligtas.
1: Maraming salamat po, Pastor Ner. Ito pong ating napag-aralan ay nagtuturo po sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi nangangailangan ng pisikal na patunay. Sapat na po ang pagtitiwala sa salita ni Jesus. Ang mapagpakumbabang puso at matatag na paniniwala ang nagdadala ng himala at kagalingan. Maraming salamat pong muli, Pastor Ner. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim pa na pagkakaintindi sa ating pinag-aralan ngayong araw na ito, ay maaari po kayong mag-send ng inyong mga katanungan sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook page and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila at makikita nyo po dyan ang ating live streaming sa araw na ito. At maaari rin po kayo magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli, mga kaibigan. Sana po itong ating mga napag-aralan ngayon ay naging pagpapala po sa bawat isa sa atin. At maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang mga salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli. We'll be right back.

0: ang banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan
5: sa iba. Alaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Siya ang kasagutan.

isang mainit na pagtanggap sa ating lahat dito sa panghuling gabi ng Tanging Pag-asa Season 10. Si Jesus ang kasagutan. At bumabati rin po ang mga taga Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque at Taguig. Naway ang programang ito ay magdulot ng kapayapaan at pagmamahal sa ating mga puso. Manalangin at pagpalain po tayo. O dakila at mabagi naming Diyos na makapangyarihan po kayo sa lahat sa gabing ito sa panghuling gabi ng Tanging Pag-asa Season 10. Dalangin po namin sa inyo na iyong pagpalain ang aming tagapagsalita, Pastor Rene Montoya. Higit sa lahat din, pagpalain ninyo Panginoon ang sumubaybay sa gabi-gabi ang mga nakikinig sa radio station at sa TV, television, Panginoon. Pagpalain at ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang sumakanila at kanilang maunawaan ang lahat po nilang napakinggan gabi-gabi. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa matagumpay at paggabay sa Season 10, Tanging Pag-asa. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.

isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kapatid at mga kaibigan. Welcome muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos na may temang si Jesus ang Kasagutan. At ngayong araw na ito ay special ang ating pong pag-usapan dahil ito na yung huling paksa sa buong serye ng ating pong pag-aaral. Kung babalikan natin sandali ang mga nakaraan. Nagsimula tayo sa pagbubukas ng salita ng Diyos bilang gabay ng ating buhay. Natutunan natin na ang halaga ng Biblia sa buhay natin. Nakita din natin kung paano natin personal na mararanasan ang pag-ibig ni Jesus at kaligtasan ng kanyang inaalok sa atin. Kaibigan ko, napag-usapan din po natin ang malalim na hiwaga ng Trinidad na bagamat tatlong persona ay iisang Diyos. Inarap din natin ang mahalagang tanong, handa na ba tayo sa ikalawang pagbabalik ni Jesus? Sinundan ito ng pag-aaral sa mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. At nakita din natin kung paanong ang sampung utos ay hindi pabigat kundi gabay sa makabuluhan ng buhay. Binigyan din po natin ng diin ang kabanalan ng Sabat bilang araw ng pahinga at special na paglapit sa Diyos. Kaibigan, sa ikalawang linggo ng ating serye, tinutukan naman natin ang practical Christian living. Pinag-uusapan natin ang kalusugan bilang pagpapahalaga sa katawang bigay ng Diyos. Nalaman din natin ang pagiging tapat na katiwala kung paanong ang pag-aasawa at pamilya ang pundasyon ng pag-ibig at buhay. Ang kahalagahan ng tunay na simbahan bilang komunidad ng mga mananampalataya. Kaibigan, ganun na din ang pag-aaral sa milenyum at ang katapusan ng kasalanan. Kahapon, tinalakay natin ang kahalagahan ng bautismo bilang simula ng bagong buhay kay Kristo, kung saan nililinis at pinapatawad ang kasalanan at binigyan tayo ng bagong pagkakakilanlan kay Jesus. Kaibigan ko, ipinakita rin ang tamang paraan ng bautismo ayon sa Biblia. Ito po ay paglulubog bilang tanda ng paglilibing ng lumang buhay at pagkabuhay na maguli sa bago. Sa uli, kaibigan ko, ang malinaw na panawagan ay tanggapin si Jesus, sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng bautismo sapagkat Siya lamang ang tunay na kasagutan. At ngayon, sa ating panghuling topic, ito ay napakahalaga dahil dadalhin tayo ng Diyos sa isang napaka-personal, napaka-praktikal na tanong. Paano nga ba tayo lalago at lalalim sa ating relasyon sa Panginoon? Kaya ang topic po natin ngayon ay lumago sa Panginoon. Paano palalimin ang relasyon sa Kanya? Kaibigan, alam mo ba, sa totoo lang, maraming tao ngayon ang satisfied na basta kilala nila si Jesus, basta dumadalo sila, kahit paminsan-minsan, basta nakikinig ng sermon, ay sapat na ito sa kanila. Pero kung tatanungin natin ang Biblia, hindi sapat na makilala lang si Jesus sa pangalan. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang makapagsisimula tayo sa pananampalataya, kundi lumago, lumalim at patuloy na sumusunod hanggang sa uli.
Kaya ngayong oras na ito, ito ang ating tatalakayin. Ano ang ibig sabihin ng lumalago sa Panginoon? At paano natin mapalalim ang ating relasyon sa Kanya? Kung titingnan po natin, kaibigan ko, sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 3, verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kalwalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Kaibigan, ang utos ng Diyos ay malinaw, very clear, hindi lamang tumigil sa panimulang hakbang ng pananampalataya, kundi magsilago. Ang paglago ay hindi ito optional, kundi ito'y essential. Para bang ang halaman na kung hindi didiligin at hindi arugaing mabuti, tiyak na matutuyo at ito po'y mamamatay. Ganon din, kaibigan ko, ang relasyon po natin kay Kristo. Kung hindi natin ito aalagaan, kung hindi po natin ito lalalimin, malalamig tayo at mawawala tayo sa kamay ni Kristo. Ngayon, bago tayo pumasok sa mga practical na hakbang, tingnan muna natin kung bakit mahalaga ang paglago. Ano po ang sabi sa Epeso chapter 4 verses 14 and 15? Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusan. O kaibigan, ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay si Kristo. Ibig pong sabihin, hindi tayo lumalago. Kung hindi tayo lumalago, madali tayong madadala ng maling aral. Madaling mapaniwala sa mga huwad na turo at mabilis na magigiba ng pananampalataya. Pero kaibigan, kung lumalago tayo, matatag tayo kay Kristo. Alam mo, sa panahon ngayon, napakadaming boses ang naririnig natin, social media, mga kaibigan, mga influencer, lahat ay mayroong opinion. Pero hindi lahat ng iyon ay makakatulong sa ating pananampalataya. Kaya kung hindi tayo nakaugat ng malalim sa salita ng Diyos, madali tayong matatangay. At dito pumapasok ang kahalagaan ng intentional growth. Hindi automatic ang paglago, kaibigan. Kailangan itong alagaan. Ngayon, kaibigan ko, ito po yung tanong ko sa inyo. Paano ba natin mapalalim ang ating relasyon, ang ating ugnayan sa Panginoon? Una, kaibigan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa 1 Pedro chapter 2 verse 2? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Kaibigan, ang salita ng Diyos, ang gatas, ang pagkain, ang sustansya ng ating espiritual na buhay. Kung hindi tayo regular na kumakain ng salita ng Diyos, e paano tayo lalago? Katulad lang yan ng katawan. Kung hindi tayo kumakain, manghihina tayo, magkakasakit tayo at mamamatay. Ganon din ang kaluluwa, kaibigan ko. Pero huwag po nating isipin na sapat na ang mabasa lang natin ang Biblia. Kaibigan,
ang salita ng Diyos ay dapat unawain. Kailangan po nating isapuso. Kailangan po nating ikasabuhayan. Sabi nga po ni Jesus sa 1:15 verse 7, "Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo." Ang pag-stay sa salita ng Diyos, hindi lamang ito basta pagbabasa, kundi ito po'y pagpapaintulot na ito ang magiging gabay ng ating mga desisyon, asal at direksyon ng ating buhay. Ang ikalawa, kaibigan, lumalalim ang relasyon sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ano po ba ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17? Manalangin kayong walang patid. Kaibigan, hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong gagawin, kundi manalangin buong araw. Ang ibig sabihin, ang puso natin ay laging bukas, laging naka-tune in sa Diyos. Para bang Wi-Fi connection. Laging connected. Ang panalangin ay hindi po ito emergency hotline kapag may problema. Ito ay daily conversation with God. Kung ang isang relasyon sa tao lumalalim sa pamamagitan ng communication, ganun din sa Diyos. Kaibigan ko, isipin mo ito. Kung may kaibigan ka na halos hindi mo kinakausap, hindi mo tinatawagan, hindi mo tinetext, magiging close ba kayo? Hindi. Ganun din kay Lord. Kung hindi tayo naglalaan ng oras sa Kanya, paano lalalim ang relasyon natin? Kaya kailangan intentional. May oras talaga na tahimik, nagbubuhos ng damdamin, nagpapasalamat, humihingi ng gabay, at nakikinig sa tinig ng ating Diyos. Kaibigan, ito pong ikatlo ay napakahalaga. Lumalago tayo sa pamamagitan ng pagsunod. Ano po ba ang sabi sa 1:14 verse 15? "Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Kaibigan, napaka-simple, pero napakahirap minsan. Marami ang nagsasabing mahal nila ang Diyos, pero hindi naman nakikita sa gawa. Kaibigan ko, ang tunay na relasyon ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya ang gusto nating lumalim, kailangan willing tayong sumunod kahit mahirap. Kahit may sakripisyo, dahil iyon ang tanda ng tunay na pag-ibig. Kaibigan ko, ngayon baka itanong mo, paano kung nagkukulang ako? Paano kung nahirapan ako sa pagsunod? Kaibigan, dito papasok ang grace ng Diyos. Hindi niya tayo iiwan na mag-isa. Ano po ang sabi sa Filipos chapter 2 verse 13? "Sapagkat Diyos ang gumagawa sa iyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban." O kaibigan, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas at kagustuhan para sumunod. Ang role natin ay magpasakop at magtiwala. Ang ikapat ay napakahalaga nito, kaibigan. Lumago tayo sa pamamagitan ng fellowship. Ano po ang sabi sa Hebreo chapter 10 verses 24 to 25? "At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na
kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. O kaibigan, ang Kristiyanong nag-iisa ay madaling matalo, madaling mawala, madaling mangina. Pero kapag may kasama ka, may kapatiran, may nagtutulungan, may nagdadasal para sa isa't isa, mas matibay ka. Kaya mahalaga ang church, ang care group, ang small group. Mahalaga ang fellowship po natin sa isa't isa. Marami kasi ngayon ang nagsasabi, okay lang ako. May Diyos naman ako kahit wala akong simbahan. Pero ayon sa Biblia, hindi ganon ang disenyo ng Diyos. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo. At hindi pwedeng mabuhay ang isang bahagi na iwalay sa katawan. Kaya kung gusto nating lumago, huwag tayong lalayo sa kapatiran. Ang ikalima, kaibigan, lumalago tayo sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen? Ano po ang sabi sa Mateo 20:26-28? Sa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At sino mang mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Gayun din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. O kaibigan, ang paglilingkod ay hindi lamang para sa mga pastor o leader ng simbahan. Lahat tayo ay tinawag na maglingkod. Amen? Tandaan natin, ang paglilingkod ay hindi lang sa malalaking bagay. Minsan, simple lang, tulad ng pagkikinig sa may problema, pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, o pag-i-encourage sa isang kapatid. Kapag naglilingkod tayo, mas lalo tayong nagiging katulad ni Kristo. Ngayon, baka may magsabi, Pastor, hindi ko kayang gawin lahat ng yan eh. Minsan tamad ako magbasa ng Biblia. Minsan nakakalimot ako na manalangin. Minsan mahirap sumunod. Totoo yan, kaibigan ko. Lahat tayo ay nakakaranas niyan. Pero ang kagandahan nito, ang paglago ay proseso. Hindi ito biglaan. Hindi ito instant. Para itong punong itinanim, hindi agad malaki kinabukasan, untit-untit, basta't natuto. Basta't tumatayo kahit madapa. Basta't kumakapit kay Kristo, lalago at lalago ka. At igit sa lahat, kaibigan ko, si Jesus mismo ang ating lakas at gabay. O ano po ang sabi sa 1:15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kapag nakadikit tayo kay Jesus, doon tayo lalago. Hindi ito tungkol sa sariling lakas, kundi tungkol sa connection natin sa Kanya. Kaya kaibigan ko, makikita natin na ang paglago sa Panginoon ay hindi nakukuha sa isang aspeto lang, kundi sa kabuuan ng ating pagkikipag-ugnayan sa Kanya. Sa pagkain ng Kanyang salita, sa araw-araw na panalangin, sa tapat na pagsunod, sa pagkikisama sa kapatiran at sa paglilingkod na gaya ng ginawa ni Kristo, unti-unti tayong pinalalalim ng Diyos.
Totoo na hindi madali. At hindi rin instant ang prosesong ito. Ngunit habang kumakapit tayo kay Jesus na siyang puno ng ubas at pinagmumulan ng lahat ng ating lakas, tiyak na mararanasan natin ang paglago sa kanyang ipinangako. Sa oras na ito, kaibigan ko, ayaw kong pahabain pa itong pag-aaral po natin. Kaya ngayong oras na ito, nais kong tanungin ka. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Lumalalim ba ang iyong relasyon sa Kanya? O baka nananatili ka pa rin sa mababaw? Nagiging mas matatag ba ang iyong pananampalataya o unti-unting nanlalamig at mawawalan ng sigla? Kaibigan, ang pag-invite ng Diyos ay malinaw at personal. Lumago ka sa Kanya. Palalimin ang iyong relasyon at manatiling tapat hanggang sa huli. At marahil, habang nakikinig ka ngayon, randam mo na hindi ka pa ganoon kalalim. Marahil, may mga araw na mas inuuna mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Marahil, may mga gabi na nakakalimutan mong lumapit sa Kanya sa panalangin. Marahil, may mga pagkakataon, kaibigan ko, na mas pinipili mong sundin ang iyong sariling kagustuhan kaysa ang Kanyang kalooban. Alam mo, kaibigan, hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. Tayong lahat ay may mga kahinaan, pero narito ang magandang balita. Ang biyaya ng Diyos ay laging bukas at ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago. Kaibigan, kung nais mong lumalim sa Panginoon, magsimula ka sa maliit na hakbang, maglaang ka ng ilang minuto bawat araw upang basahin ang Kanyang salita at hayaan itong magsalita sa iyong puso. Manalangin hindi lamang kapag may problema, kundi gawin mo itong lifestyle. Isang masayang usapan kasama ang Diyos. Sundin mo ang Kanyang kalooban. Kahit mahirap, doon mo mararanasan ang tunay na kalayaan. Kaibigan ko, makisama sa kapatiran. Sapagkat mas masa lumalakas tayo kapag magkakasama tayo. Sumama ka sa Bible study sa kanila. Pag may birthday, punta ka doon. Pag may event ang church natin. Kaibigan, huwag mong kalimutang maglingkod. Kahit sa mga simpleng bagay, sapagkat sa paglilingkod ay mas lalo tayong nagiging katulad ni Kristo. Amen? Alam kong hindi madaling mag-grow. May mga araw na parang ambigat. May mga oras na parang gusto mong sumuko. Pero kaibigan ko, huwag mong kalimutan ang pangako ng Panginoon sa iyo. Ano po ang sabi sa Filipos chapter 4 verse 13? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi mo kailangang mag-isa dahil kasama mo si Jesus sa bawat hakbang. Kaya kaibigan,
habang nagtatapos tayo sa buong serye ng ating pag-aaral. Nais kong iwan sa iyo ang isang mahalagang hamon. Huwag kang manatili sa mababaw na pananampalataya. Huwag mong hayaan na hanggang panimula ka lang, lumago ka sa Panginoon. Palalimin mo ang iyong relasyon sa Kanya. At kung kailangan mong magsimula muli, gawin mo ngayon na. Ang pinto ng biyaya ay laging bukas para sa iyo. At sa puntong ito, kaibigan ko, ayaan ninyong magpasalamat ako sa bawat isa sa inyo. Sa loob ng mga 2 linggo mula sa unang topic hanggang ngayon. Kaibigan, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong puso at higit sa lahat, sa inyong pagnanais na lumapit pa sa Diyos. Ang bawat araw ng pakikinig ninyo ay hindi nasayang dahil bawat salita ng Diyos na pumapasok sa inyong mga puso ay magbubunga sa tamang panahon. Kaya bago tayo tuluyang matapos, ayaan ninyong ipaalala ko buli ang ating team, si Jesus ang kasagutan. Kaibigan, anumang tanong ang nasa isip mo, anumang problema ang bumabagabag sa iyo, anumang lungkot o pangamba ang dinadala mo, ang sagot ay isa lang, si Jesus. Siya lang ang kasagutan sa ating pong pangungulila. Siya lang ang kasagutan sa iyong pagkukulang. Siya lang ang kasagutan sa iyong kasalanan. Siya ang kasagutan sa iyong inaharap. At ngayon, kaibigan, siya rin ang kasagutan sa iyong paglago. Kaya huwag mo nang ipagpaliban. Huwag mo nang hayaang matapos ang sering ito nang hindi ka nagdesisyon na muli mong ialay ang iyong sarili kay Kristo. Ngayon ang oras, si Jesus ang kasagutan. Siya ang iyong pag-asa. Siya iyong lakas. Siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, please, lumapit ka sa Kanya. Maranasan mo ang tunay na paglago at buhay na walang hanggan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Higit 2 dekadang iginugol ni Arnold Omentado sa loob ng kilusan. Ang kaniyang sandata, hindi lang baril, kundi sining at panitikang naglalayong imulat ang masa.
1: Nagsimula ako bilang isang cultural activist sa buong ng Southern Tagalog. No? Eventually, sumapi ako sa New People's Army sa loob ng 22 years. Walang masyadong relationship sa Panginoon. Dahil nga, nakafocus kami sa mga trabaho. Yung pagpapaano, kumbaga man, yung pagpapalalim ng pampolitikang kamalayan at pagpapataas ng ideological. Pero yung tinatawag na gawain kay Kristo, pagpapalalim ng pananampalataya bilang tagasunod ni Kristo, no, ay hindi namin masyado nabibigyan yun ng pansin. Sa pinakang advocacy talaga, imulat natin yung mga masa sa kung ano nangyayari sa ating lipunan sa pamamagitan ng tinatawag nating sining at panitikan. Yung pagkakakilala sa Panginoon natin, yung matapos akong mahuli sa isang military operation at naditini sa loob ng isang military camp. Sa pangunguna ni Pastor Dulay, na isang kumbaga man bahagi iyon ng program ng AWR, ng kumbaga man yung mga naliligaw ng landas ay di tulungan para akayin sa Panginoon, para ipaliwanag na meron tayong kumbaga man ang magbibigay sa atin ng pag-asa, ang ating Panginoon. Ngayon natagpo ako na si Kristo, no, ng ating Panginoon, mas peaceful, no? Kampanti ka, kumbaga man, sa piling ng iyong mga magulang at sa piling ng ating mga kaibigan. Ang pinakang talaga, sa deradicalization talaga, hindi naman talaga ma-deradicalize ang isang FR natin, yung tinatawag natin fully reconcile, sa pamamagitan lamang na isang military operation.

0: landas ng pagbabago. At siyempre, hindi lang naman natatapos yan. Continuous yan eh. Halimbawa, kung marami pa namang magbabalik loob na ang AWR handang kanlungin yung mga nais magbago sa pamamagitan nga na pagbibigay ng mga spiritual na guidance, no? Yung pagpapalalim ng pananampalataya. Ang pinakapangunahan ngayong ginagawa, edi siyempre natulungan talaga ako ng AWR sa pamamagitan ng pagtatayo ng maliit na tindahan. Kaya yun ang pinakang pangunahin ko, pinagkakakitaan.
1: Ang dating buhay na puno ng stress at takot, napalitan ng kapayapaan. Sa piling ng Panginoon at ng mga bagong kaibigan sa pananampalataya, nahanap ni Arnold ang kalyadong puso na matagal niyang hinahanap.
0: Ang pinaka-message ko lang naman sa mga kapatidin natin nasa kabundukan, ang AWR ay laging handang tulungan kayo sa pagpapanibagong buhay. Dahil sa AWR, nabago ang aking buhay.
1: Si Arnold Omentado, dati ay rebelde laban sa lipunan, ngayon ay ganap ng reconciled sa Diyos at sa kapwa. Sa tulong ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa digmaan, kundi tungkol sa biyaya.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Through Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: This is Mindful Chats on 89.1 AWR Manila. We are coming to you live both on Facebook and YouTube at sa aming mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Sa pangalan po ni Dr. Lane Alfonoso, ako po si Pam. At ngayong gabi ay meron tayong kakaibang pag-uusapan. But before that, Richard Davidson says, the key to a healthy life is having a healthy mind. At niig po tayo for the next 60 minutes or 1 hour sa inyo pong talapihitang 89.1 AWR Manila. At meron tayong kakaibang creativity na pag-uusapan ngayon. Sa classroom po, kapag kayo ay magsasalita, kapag kayo isang teacher, iisipin niyo muna kung sino po ang kaharap niyo. Ano ba ang anong edad, anong gender, anong grade level, kung anong subject. Meron po kayong iniisip lagi na your audience must benefit more than you yourself. Hindi ka dapat ang sentro. Yung sentro ay yung nakikinig sa iyo. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa creative interventions for mental health. At ang ating panauhin ngayong gabi, pababatiin ko muna siya bago ko siya i-introduce formally. Good evening, Ma'am Levy. Doc Levy, hi.
5: Good evening, everyone po. Good evening, Ma'am Pam. I'm so happy to be here. At kayo din po sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
4: Wow! Maraming salamat, Ma'am. Thank you for heeding our invitation. And if you would like to engage in our discussion tonight.

0: we have our chat boxes both on Facebook and YouTube. And if you would like to get hold on our number sa ating mga cellphone po sa 0918-944-7891. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay na mga drivers on any kind of vehicle you are in. Kahit po yan bus, taxi, grab, pedicab, whatever. At bago ko po ipakilala sa inyo ang ating tagapagsalita kung sino po talaga siya, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin. Kami po ay mag-uusap tungkol po sa mga bagay na makatutulong sa aming pag-iisip at sa kaliwanagan ng aming mga dinadalang mga suliranin at ang mga bagay na nakakapagpabagabag sa aming buhay. Ngayong gabi po ay hinihiling po namin ang iyong banal na espiritu para po gabayan po kaming lahat habang kami ay magdi-discuss at para kami maturuan kung anumang mga bagay ang aming kailangan matutunan. Kayo po ang aming gabay ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. All right. Ang atin pong tagapagsilita ngayong gabi, she has a number of letters after her name, actually. She has a number of letters in the alphabet. As a licensed professional teacher, she served as an elementary teacher and a school head at South Central Luzon Conference. Now, in 2004, she joined the Adventist University of the Philippines role of educators, a guidance counselor, and a principal. Now, at present, she's serving in the University Guidance Center as guidance counselor. At the same time, she's teaching in psychology department graduate and undergraduate levels. She also is an adjunct professor in the College of Education. Hence, she has the sublimity of the best menu for intervention to maintain mental health. My pleasure to introduce to you our speaker for tonight. Wala pong iba kung hindi si Dr. Levy Meranya Fahanilan. Good evening, Mom Doc.
1: Good evening po, and thank you for that kind introduction. I'm so happy to be here and part of this program, Mindful Chat.
0: Ma'am, ngayong gabi po ay gusto naming malaman kasi ang aming creativity minsan ay nalilimit lang dun po sa minsan sa mga niluluto natin, yung creativity natin sa pagluluto or sa paghahain ng mga pagkain. Like for example, kung halo-halo, ano po ba ang mga masasarap na ingredient para dun? Ngayong gabi po, nais po naming malaman kasi itong mundo natin ay create ng Panginoon ng maraming mga bagay. Di po ba? Nagbigay siya ng maraming kulay. Ang mga bulaklak natin, iba't iba ang kulay. So there is creativity in it. But we are very, very interested in knowing na maraming mga mental, what do you call this, challenges na hiraharap ang mga tao. At meron din palang creative interventions for them. But before we go there, let me just share this text from Psalm 139:14. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. This verse emphasizes that our very being is a creation of God, and it encourages a self-appreciation of our unique strength. Therefore, each unique ability has its own also unique intervention. So, ma'am, would you like to teach us on what are these creative interventions for mental health? It's your turn, Doc.
1: So, I'm so happy to be here. At ito nga po yung ibinigay na topic sa akin, creative interventions for mental health. At isinalin ko po sa Filipino, malikhaing mga pamamaraan para sa kalusugang pangkaisipan. Tama yun, ma'am. Kanina, sinabi mo na mayroong iba't ibang mga pamamaraan kung paano tayo maging creative sa ating presentation ng ating food on our table, di po ba? Para it looks palatable, ano po, lalong higit sa ating mga anak at sa ating mga kasambahay. Ayan, okay. So, ngayon po, ay atin na pong tatalakayin ito. Okay. Ayon po sa World Health Organization, nag-release po sila ng data na nagpapakita na more than 1 billion people worldwide are now estimated to be living with mental health disorders. So, example po niyan ay ang mga anxiety, depression, na talaga po ngayong panahong ito ay talagang napaka-common na po. Ano? So, iniisip ko, yung world population po natin is more than 8 billion. Pero itong 1 billion na people na ito ay mayroon po silang concern with regards to their mental health. So, ngayon po, ito po, katulad nito, stress, anxiety, depression, burnout, trauma, at marami pa pong iba. Kaya ngayon po ay mayroon pong malaking hamon ayon na rin po sa World Health Organization kung paano natin ia-address ang mga bagay na ito. Una po ay ang workforce shortages. Hindi po natin ito maikakaila. Ano po? Na mayroon tayong kakulangan sa mga mental health professionals to address these concerns nowadays. We don't have enough guidance counselors. Makikita po natin yan, mo-observe sa mga schools. During the time na ako po ay nag-accredit, kukunti po, or they are not licensed. Ano po, guidance counselors or even psychologists, especially in rural areas, ano po, ng mga local government units. Another one is uneven access to services. Hindi lahat ng mga tao ay nakaka-access po sa mental health programs natin at dun sa mga tao na pwedeng makakatulong sa ganitong mga problema. Ano po, upang higit sa lahat, ang mga tao ay magkaroon ng malusog na pag-iisip. At ang isa pa po ay yung tinatawag natin na stigma and underuse, yung kaisipan na hindi lalapit sa mga health professional sapagkat sasabihin na sila ay mahina, sasabihin na sila ay meron ng something sa kanilang isip. Ano po? Yan, okay. So, meron silang negative connotation kapag sila ay lalapit sa mga mental health professionals. Kaya, ito po yung kinakaharap na mga hamon ayon sa World Health Organization. Ngayon, sa gabing ito, makakatulong itong tinatawag natin na creative interventions na at least maibsan ano po yung mga nararanasan na mga hamon na katulad ng itong anxiety. Itong creative interventions na ito ay makakatulong po sa kanila. Okay, so ito ay methods to use creative or expressive approaches like art, play, movement, music, laughter, and writing to address challenges, to promote personal growth, or generate innovative solutions, particularly when words are insufficient or ineffective. Kasi po yung iba, hindi sila makapag-express. No, dadaanin na lamang dito sa creative interventions. Pero ang tanong, ito po ba ay papalit dun sa mga tinatawag na traditional at evidence-based na mga ginagamit katulad po ng cognitive behavior therapy or CBT, solution-focused or reality therapy? Ang masasabi ko po ay hindi. Pero ito po ay it goes alongside with these traditional therapies na ginagamit po natin. At ito pong itong traditional therapy na to, yung mga CBT na nabanggit ko na nga po, ito po ay nag-a-address sa mga sa kaisipan, sa mga damdamin ng mga taong nangangailangan ng tulong. Okay. So, yun po ay mga structured na talaga pong sinusunod when it comes to addressing these mental health concerns. Okay? So, ito po yung mga example ng creative interventions. We have music therapy, art therapy, animal-assisted therapy, laughter therapy, photography, phototherapy, drama therapy, play therapy, dance and movement therapy, and narrative therapy. Pero ma'am, Pam, I will not discuss all of this kasi po ito ay isang semester na itinuturo.
0: Okay, okay lang po yan. Basta nasa top 1 okay. Po yung aking choice.
1: Yes.
0: Music
1: Ayan.
0: Therapy.
1: Okay. Yes. Okay po. Ayan. So sa ating mga taga-subaybay, Mayroon po akong katanungan sa inyo. Kapag po kayo nakakaramdam ng matinding bigat ng problema sa inyong buhay, how do you express and how do you handle it? Okay, ito po ba ay nasasabi nyo ng personal o itinatago nyo lamang or mayroon kayong mga pamamaraan kung paano kayo mag-cope? Kayo ba'y umaawit? Kayo ba'y nagto-drawing? O ano pa ang inyong ginagawa? O nagpa-plantita? Ano po? So, uso yan.
0: Correct.
1: Ano po? Yan. So, ano po yung inyong pamamaraan? Unahin po natin itong music therapy. Sabi natin na music therapy is a healthcare profession that uses music in a structured and intentional way to help people improve their physical, emotional, mental, social, and spiritual well-being. So malaki po pala ang naitutulong ng music therapy. Pero sasabihin natin, ay hindi naman ako magaling umawit. Don't you know that even humming ay makakatulong na po yan sa ating mga taga-subaybay. Ano po? Kaya hindi natin ililimit dun sa mga marunong lamang umawit. Hindi po yon. Ano po? So ngayon, titingnan po natin kung ano yung benepisyo ng pagkakaroon ng music therapy. Okay? So, ayon sa mga pag-aaral, sinasabi na ang music ay nakakababa daw po ng stress, anxiety, and depression.
0: Mm-hmm.
1: And it improves also our memory and cognitive function. Okay? So, kasi pag ikaw ay masaya, nakaawit ka, na bago yung mood mo, ganoon ka-receptive yung ating mind. Di po ba? Kasi meron tayong happy hormones. Okay, yan. Ano pa? It supports physical rehabilitation and pain management. Nakakatulong rin sa pagpapagaling kung ano man karamdaman meron tayo. Naiibsan tayo ng sakit. Okay? Yun nga po yung mga nasa dental clinic, especially children, kung sila ay mayroong masakit na ngipin at bubunutan sila, mayroong technique na makinig muna sila ng music and it will lessen the pain that they are experiencing.
0: Another one is, divert, ma'am, yung attention, no?
1: Yes, opo. Okay. At saka maiiba yung kanilang pag-iisip. Yes. And it enhances communication and social interaction.
0: Okay.
1: Di po po, pag tayo umaawit, medyo nakikijamming tayo. Maganda yung ating mood. And yes, and it improves overall mood and enhances well-being. Pero teka, sasabihin natin, eh ano namang uri ng awitin? Ang masasabi natin, therapeutic. Lahat ba ng awitin? Ayan, okay. So, ito po, atin pong i-consider ang lyrics. Anong klaseng lyrics ang pwede natin, ang nang na ito ay makakatulong sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Pero syempre, pag umawit ka ng awit na mababalikan mo yung iyong sakit ng nakaraan, sa palagay mo ba ito pa'y therapeutic, mababalikan mo na, ay ikaw pala ay nagre-remind yung awit na yun na, ay may utang ka pala, o kung ano, the more na hindi ka na, oh di po ba?
0: Mas magagalit ka, ma'am.
1: Yes, and it should be relaxing and calming songs. What else? Uplifting and motivating songs. And of course, the song should be familiar and preferred song. Alright? So, ito po yung ating dapat na i-consider kapag tayo ay pumipili ng awit para ating gamitin na makakatulong sa ating mental health. Okay. Meron ako dito, Ma'am Pam, na isang awitin, pero hindi naman ako ganoon kagaling umawit. Ano
0: Anong
1: po?
0: Tono nito,
1: pero
0: ma'am?
1: Yung lyrics nito, sabi po, may

Ang pagsapo natin ngayon ay Mysteries of the Mummies. Noong nadiskubre ang libingan ni Haring Tut noong 1922, binuksan nito sa buong mundo ang isang bago at mas buong pangunawa sa kultura at paniniwala ng Ehipto. Mahigit sa 5,000 mahalagang kayamanan ang natuklasan sa libingan ni King Tut. Siya nga pala, si King Tut ay isa sa mga mahirap na paraon. Siya ay namatay ng 1350 BC sa edad na 19 years old. Dito makikita sa larawan niya bilang isang kabataan ang balbas sa ilalim ng kanyang baba ay nagpapakita na naniniwala siya kay Osiris, ang diyos ng kamatayan ng mga Ehipto. Naniniwala ang mga taga-Ehipto na kapag namatay ang isang tao, siya ay sasakay sa isang bangka at ipagsasagwan siya ng isang bangkero sa ilog ng Nile. Sa abilang panig ng ilog, ang taong namatay ay makatatagpo si Osiris, diyos ng kamatayan. At sila ay kapwa tutungo sa kabilang buhay. Si Haring Tut ay handang-handa para sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Sa larawang ito, makikita natin ang bangka sa Nitso ni King Tut. Iyon ang kanyang sakyan sa ilog ng Nile kapag siya ay namatay na. Naniniwala ang mga taga-Ehipto na kailangan dalhin ng isang tao ang lahat ng kanyang ari-arian sa kabilang buhay. Kaya inililibing ang patay kasama ng kanyang kayamanan, kagamitan at iba pang mga bagay na magpapaginhawa sa kanya sa kanilang piramid. Nakita natin kung gaano karami ang kayamanan ng hari. Ito'y mas magbibigay sa kanya ng kaginhawaan sa kabilang buhay ayon sa mga taga-Ehipto. May tatanong natin, ano ang paniniwala ng mga taga-Ehipto sa buhay pagkatapos ng kamatayan, pag-imbalsamo at kabilang buhay? Ang mga Ehipto ay magagaling sa pagmamamify. Ito ang pangangalaga sa katawan ng tao para hindi mabulok sa loob ng 1,000 taon. Makikita nating buong-buo pa din ang katawan ng mga patay kahit napakatagal ng panahon. Bakit labis na pinapahalaga ng mga taga-Ehipto na mapanatili ang katawan? Dahil ang mga taga-Ehipto ay naniniwala na kapag namatay ang isang tao, magpapatuloy pa din siyang mabuhay sa ibang anyo. At ang elemento ng taong nabuhay pagkatapos ng kamatayan ay kailangan ang kanyang katawan upang mapanatili ang kanyang pagkakilanlan sa kabilang buhay. Ngunit mayroon bang kahalagahan o makukuha sa kanilang pagsasagawa ng pagpapanatili ng katawan ng kanilang mga patay? May alam bang sikreto patungkol sa kamatayan ang mga taga-Ehipto na hindi natin alam? Kapansin-pansin nang pumasok ang Kristyanismo sa Ehipto, unti-unti nawala ang paraan ng pag-imbalsamo nila. Ano ang tinuro ng mga Kristiyano para kalimutan na nila ang paraan ng kanilang pag-imbalsamo sa kanilang mga patay? Ano ang nangyari sa isang tao kapag namatay siya? Pupunta ba siya sa langit o sa impyerno? O kaya naman ay sa purgatorio? O siya ba ay magre-reincarnate? Reincarnation, ito ay isang uri ng paniniwala na ang kaluluwa ay ipinapanganak uli pero sa ibang katawan, maaaring tao o hayop. Kung ikaw ay mabuti, may papanganak ka uli na mayaman na tao. Kung ikaw ay medyo masama, may papanganak ka uli na mahirap na tao o isang hayop, maaaring aso, o pusa, o unggoy. Meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan? Naniniwala ang mga taga-Ehipto na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Iyon ang dahilan kung bakit labis nilang pinapahalagan ang katawan ng kanilang mga patay. Ang Biblia mismo ay nagtanong kung meron bang buhay pagkatapos ng kamatayan. Kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Ito ang katanungan ng Biblia na masusumpungan sa aklat ni Job chapter 14 verse 14. Saan natin hahanapin ang kasagutan sa ating tanong? Sa mga taga-Ehipto o sa salita ng ating Panginoon? Saan mo gustong pumunta? Tayo ay tumungo sa Biblia para makita ang sagot sa tanong kapag ka ang tao ay mamamatay,
Mabubuhay pa ba siya? Ang pinakamalaking misteryo sa lahat, ano ang nangyayari kapag ang isang tao ay namatay? Ngayon ay titignan natin ang pinakamalaking misteryo sa lahat. Ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao? Ito ay isang misteryo na ang sinaunang mga taga-Egypto na hinahangad na masolusyunan. Pero hindi nila halos maintindihan. Ito ang misteryo na nagdala sa atin sa mga piramid at mummies. Ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Mabubuhay pa ba ang taong patay? Kukunin natin ang sagot mula sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay sumusulat sa iyong notebook ngayon, markahan ang mga tekstong ito. Ayon sa Isaiah Kapitulo 26, talatang 19, ganito ang nakasaad. Ang iyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon. Magsisigising at magsisiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang iyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo, at iluluwa ng lupa ang mga patay. Tunay na sinasabi ng Biblia na mabubuhay muli ang mga patay. Ang tanong ay kailan? Ito ba ay tungkol sa muling pagkabuhay ng sabihin nito? Ang iyong mga patay ay mabubuhay kasama ang aking patay na katawan ay babangon muli. Patay ba talaga ang patay? O kaya ang patay ba ay mabubuhay sa ibang anyo pagkatapos ng kamatayan? At kung gayon, ang tanong ay patay ba talaga sila? Nais nating pansinin ang ating tanong ngayon. Ngunit may isa pang katanungan na kung masasagot natin ay makakatulong sa atin na maunawaan ang lahat ng iba pang mga katanungan tungkol sa kamatayan at kaluluwa. Ang patay ay hindi naman namamatay. Ang kaluluwa, ito ang sabi ng iba. At ang katawan lamang daw ang namamatay. Anong uri ng likas ang taglay ng tao? Mortal ba o immortal? Mortal, namamatay. Immortal, hindi namamatay. Sa palagay po ninyo, mortal ba o immortal? Tayo ba ay mortal o immortal? Ang mga taga-Egypto, syempre, ay naniniwala na immortal. Kaya nga masyado nilang pinapahalagahan ang pagmamamify ng katawan. Nakita ba ninyo ang susi na may cross? Iyan ang anka na siyang susi sa immortalidad. Yan ba ay sang-ayon sa Biblia o katang-isip lamang? Sino daw ang tanging walang kamatayan? Sang-ayon sa nabasa natin, tangi ang Panginoon, hindi ang tao. At yan ay nasumpungan po natin sa aklat po ng Timoteo, Kapitulo 6, talatang 15 at 16. At ito ang isinasaad, na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging maapangyariang hari ng mga hari, ang Panginoon na mga Panginoon. Siya na lamang ang walang kamatayan. Kaya sinasabi ng Biblia na ang Diyos lamang ang nagtataglay ng isang walang kamatayan, walang hanggang kalikasan. Siya lamang ang nag-iisang walang katapusan sa sansinukob. Mula sa kanya ay dumadaloy ang buhay hanggang sa lahat ng nilikha. E ano ang tungkol sa tao? Anong uri ng kalikasan ang mayroon siya? Narito ang sagot mula sa Biblia. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Ayon yan sa Roma Kapitulo 6, talatang 12. Ang Biblia ay itinuturong ang tao ay mortal. Masasabi nga natin siyempre na tinutukoy ito sa ating mismong katawan. Alam natin ang ating katawan ay mortal. Ano daw ang turo ng Biblia ukol sa tao? Ang tao ay namamatay. Kahit ng lahat ng mga taga-Egypto ay ginawang lahat para mapanatili ang katawan, pero sa huli, nabubulok pa rin ito. Ngunit marahil, naglagay ang Diyos ng isang walang kamatayang kaluluwa sa loob ng mortal na katawan. Magandang tanong, ang kaluluwa ba ay walang kamatayan o may kamatayan? Bago ka sumagot, tignan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Yan ay masusumpungan sa Ezekiel Kapitulo 18, talatang 4. Ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Narito, sabi ng Biblia, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama
gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Maliwanag na sinasabi sa Biblia na ang kaluluwa ay namamatay. Hindi tayo naniniwala na itong katagang ito ay talinghaga, kundi isang katotohanang literal na sinasabi sa Biblia. Hindi ito isang parabola. Ang kaluluwa ay mortal. Nabigla ba kayo sa sinasabi ng Biblia? Maliwanag kung gayon, ang kaluluwa ay mortal. Ayon sa Biblia, ito ay isang sorpresa para sa ilan. Sa atin, dahil sa buong buhay natin, sinasabi sa atin na mayroon tayong walang kamatayang kaluluwa. Kaluluwa. Ang Biblia ay binabanggit ang salitang kaluluwa na 460 na beses. Pero kahit ni isa, hindi nito sinasabi na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Dito sa 1 Timoteo Kapitulo 1:17, sinasabi dito na ang Diyos lamang ang walang kamatayan. Ano ang itinuturo ng Biblia sa estado ng tao sa kamatayan? Buksan natin ang Biblia. Ating isasaalang-alang ngayon kung ano ba ang turo ng Biblia tungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Titignan natin kung ano ang pinaniniwalaan at itinuturo ng mataga-Ehipto tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag namatay ang isang tao. Ang mga mami ay muling nagbigay katanungan sa atin. Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Basahin natin ang sagot mula sa aklat ng Ecclesiastes Kapitulo 9, Talatang 5. Narito, makikita natin ang malinaw kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Ano ang itinuturo ng Biblia sa estado ng kamatayan? Muli, buksan natin Ecclesiastes Kapitulo 9, Talatang 5, 6 at 10. Ganito ang sinasabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroong paman silang kagantihan. Ang matalinong tao ay nagsabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9, 5, gaano ang alam nila? Sa talatang 6, wala nang nalalamang anumang bagay ang mga patay. Malinaw na kung ang namatay ay nabuhay kaagad pagkatapos ng kamatayan, magkakaroon pa sila ng pagmamahal, magkakaroon pa sila ng puot, ng inggit at lahat ng iba pang mga damdamin. Ngunit sinasabi sa talatang 10, walang kaalaman sa libingan kung saan ka pupunta. Ano mang ginagawa mo'y pagbuhusan mo na ng iyong makakaya, pagkat sa siyol o libingan na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin. Ni pag-iisipan, ni pagbubuhusan ng kaalaman, dito makikita natin na ang patay daw ay ano? Wala nang gagawin, ni pag-iisipan, ni pagbubuhusan ng kaalaman. Sa katunayan, sila ay parang taong tulog na walang malay kung ano ang mangyayari sa kapaligiran. Ano daw ang mangyayari sa kamatayan? Kaya ano talaga ang nangyayari? Akala ng taga-Ehipto na alam na nila ito. Iyon ang dahilan bakit iniingatan nila ng gusto ang kanilang mga patay. Ngunit, nais nating sagutin ang tanong na iyan mula sa Biblia. At upang masagot ang tanong na iyan, kailangan natin balik-aralan paulit-ulit at isaalang-alang kung paano nilikha ng Diyos ang tao. Una sa lahat, ang kamatayan ay kabaliktaran ng paglikha. Puntahan natin ang Genesis Kapitulo 2:7. Dito, mababasa natin ang pinagmula ng tao. Hindi siya nanggaling sa unggoy. Habang binabasa natin ang talata, tingnan nga natin kung makikita ninyo ang tatlong elemento na bumubuo sa tao. Sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Pansinin ninyo ang mga binigyang diin na mga salita. Nakita ba ninyo ang tatlong elemento sa talatang ito? Una, alabok ng lupa. Ikalawa, hininga ng buhay. Ikatlo, kaluluwang may buhay. Pansinin natin ang nabasa natin ukol sa kaluluwa.
Hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan. Si Adan ay buhay na kaluluwa. Ano ang nangyari nang mamatay si Adan? Ayon sa Genesis Kapitulo 3, talatang 19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Saan sinabi ng Diyos mauuwi si Adan? Mauuwi siya sa alabok. Pansinin ninyo ang salitang mauuwi at uuwi. Sa kamatayan, lahat tayo ay babalik sa ating pinagmulan. Kaya, ano nga ang mangyayari sa kamatayan? Dito sa Ecclesiastes Kapitulo 12:7, mababasa natin, at ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa o espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Dito muli, makikita natin ang salitang mauuwi uli. Ang lahat ay mauuwi. Mauuwi sa alabok sa lupa at ang diwa o espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Alam natin kung ano ang alabok. Nakakakita tayo na mga katawang naging mga alabok na. Ngunit ano ang espiritu na bumabalik sa Diyos? Dahil ito ay nagbabalik sa Diyos, ano ang ibig sabihin ng galing saan ito ng galing? Galing ba ito sa Diyos? Tama ba o mali? Ano ang nanggaling sa Diyos na siyang naging dahilan upang maging buhay na kaluluwa ang tao? Ayon muli sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang butas ng ilong nang hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Nakikita natin na ang hininga ng buhay ang siyang nagbigay sa tao ng buhay. Kaya siya naging kaluluwang may buhay. Nakikita ba ninyo ang Diyos ay hindi nagbigay ng kaluluwang buhay? Diba? Kundi nagbigay siya ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Siya nga pala, iyan ay higit pa sa hangin na ating hinihinga. Ito ay regalong nagbibigay buhay. At sa kamatayan, ang hininga ng buhay ay babalik sa pinagmulan, ang Diyos. Pansinin ninyo, ang Espiritu ang siyang nagbibigay ng buhay. Ang ilang pang halimbawa ay masusumpungan sa aklat ni Job, Kapitulo 27, talatang 3. Ganito ang binabanggit, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Ito ang hininga na ibinigay ng Diyos. Ang salitang Espiritu ng Diyos ay nangangahulugang hininga ng buhay. Ang salitang Espiritu o hininga ay nanggaling sa salitang Hebrew na ruach. Ito ay ginamit ng 377 beses sa Biblia, lalo tigit sa matandang tipan. At pag sinalin sa ibang lingwahe ito ay tinatawag na hangin ng 117 beses. Hininga naman ng 33 na beses. At espiritu ay ginamit na 227 na beses. Tandaan ninyo, ang lahat ng ito ay iisang salita lamang sa Hebrew, ruach. Ito ang salitang ginamit. At sa kamatayan, ang ruach o ang espiritu ay bumabalik sa pinagmulan. At ang alabok ay mauuwi sa lupa gaya ng una. At ang diwa o espiritu ay babalik saan? Sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang katagang espiritu dito na ginamit ay ruwak. At nakikita natin na ito ay bumabalik sa Diyos pagkamatay. Walang kaduda-duda ito ang record o talaan natin sa ating pangatawan. Ang maginawa mo, lahat ng nauukol sa iyo. Halimbawa, meron tayong computer hard drive na pwedeng lagyan ng lahat ng impormasyon na tungkol sa iyo, lahat ng iyong ginawa o naranasan. Ito'y nangangailangan ng billions of terabytes.
Kapag inilagay ang record ng lahat ng tungkol sa iyo sa hard drive, iyon ba ay ikaw na? Hindi. Yun ay record lamang ng tungkol sa iyo. Kapag ikaw ay namatay, ikaw ba ay mabubuhay sa hard drive? Diba't hindi? Ganun din. Iningatan ng Diyos ang iyong pagkakilanlan at sa pagkabuhay na muli, ang iyong pagkakilanlan ay muling ibabalik sa iyo. Alam natin na ito ay isa lamang tala o isang record, ngunit walang sariling pag-iisip o consciousness gaya ng ating nabasa sa mga nakaraang bersikulo sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5 na ang mga patay ay wala nang nalalaman sa nangyayari sa mundo. Gaano ang nalalaman ng patay? Wala nang ano paman. Ang ilang talata ay nasa Awit 146 verse 4, ang parehas sa salitang ruwak o espiritu ang ginagamit sa talatang ito. Ayon nga sa Awit 146 verse 4, ang hininga, ruwak niya ay pumapanaw. Siya'y nanunumbalik. Saan siya bumabalik? Sa kanyang pagkalupa. Sa araw na yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. Ito ay pagpapatunay na ang kaluluwa o espiritu ay walang nalalamang anuman kapag ito ay hiwalay na sa katawang lupa. Dahil sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga patay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Ano ba si Adan nang nilikha ng Diyos? Siya ba isang espiritu na nag-aantay ng katawan para sa kanya? Di ba hindi? Si Adan ay hindi pa buhay at kaya siya nilikha ng Diyos. Si Adan ay naging buhay na kaluluwa nang ang Diyos ay hiningan siya ng hininga ng buhay. Gusto ba ninyong malaman kung ano ang itsura ng kaluluwa? Gusto mo bang maakita ng kaluluwa? Tignan mo ang nakaupo sa katabi mo. Iyan ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang buhay na tao ayon sa Biblia. Ang kaluluwa ay nangangahulugan ng kabuuan ng iyong buhay at hindi isang animoy espiritu na hindi mo nakikita. Ang buhay na kaluluwa ay nagmula sa paghahalo ng alabok at espiritu at ang kabuuan ay buhay na kaluluwa. Ito ang mathematical simbolo para maintindihan ninyo. Ito ay ibang-iba sa tradisyon na paniniwala ng ibang tao na ang kaluluwa at espiritu ay magkaiwalay. Pansinin ninyo, ang kaluluwa ay produkto ng alabok na nilagyan ng espiritu. Mga elemento ng lupa at hininga, ang kabuuan ay buhay na kaluluwa. Kaya nga sa Genesis 3:19, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat dyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Ngayon ay naintindihan na natin na kapag ka ang tao ay bumalik sa alabok, siya ay patay. Ang prinsipyo ay ating maikukumpara sa bumbilya. Ang pagsasama-sama ng bumbilya at elektrisidad ay nakagagawa ng liwanag. Parehas sa pagsasama ng alabok at hininga ng buhay ay nagiging buhay na tao. Kapag pinatay mo ang ilaw, ano ang mangyayari sa ilaw? Ang ilaw ay mamamatay. At saan siya pupunta? Sa kawalan. Ito'y mawawala at hindi na umiiral. Ito ang nangyayari sa kaluluwang buhay sa kamatayan. Ito ay mawawala na at hindi na iiral hanggang sa muling pagkabuhay. Ngayon, naintindihan na natin kapag ang tao ay mamamatay, siya ay wala na, hindi na umiiral. Ang next na tanong, nasaan ang mga patay? Ang ating katanungan ngayon ay sasagutin ng aklat po ng Juan Kapitulo 5, talatang 28 at 29. Sinabi ng Panginoong Yesus, "Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras nang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol." Nasaan daw po ang mga patay? Nasa libingan. Kailan sila muling mabubuhay? Sa resurrection pa po. Dahil magsisilabas sila mula sa libingan. So wala pong sinasabing nasa langit o impyerno magsisilabas. Merong binabanggit dito na dalawang pagkabuhay ay sa ating nabasa.
Pag-aaralan natin sa linggong ito kung ano ang dalawang pagkabuhay na ito. Sa panahon nating ito, hindi natin madalas na naririnig sa mga kilalang tagapagsalita ang tungkol sa pagkabuhay na muli. Dahil ang mga mangangaral natin ay laging sinasabi na kapag namatay ang tao, diretso na siya sa langit o impyerno. Bakit merong pang muling pagkabuhay na mag-uli sa buhay at paghatol kung diretso na naman pala sa langit o impyerno? Hindi itinuturo ng Biblia na kapag ka ang tao ay namatay, kapag mabuti, diretso sa langit, at kapag masama, diretso sa impyerno. Kaya, ang mga patay ay patay. Maliwanag na sinasabi sa talata na nasa libingan. Kaya nga po, walang sinasabi ang Biblia na pupunta agad ang patay sa langit o impyerno. At lalo na, wala sa Biblia ang purgatorio. Ang purgatorio ay kathang isip lamang. Maliwanag na nasa libingan sila hanggang sa pagkabuhay na maguli. Ngunit paano yung istorya tungkol kay Lazaro at ang mayamang tao sa aklat ng Lucas Kapitulo 16, talatang 19 hanggang 31? Ilan na po sa inyo nakarinig ng tungkol sa kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro? Dito, sinasabi ni Kristo ang kwento sa mga Pariseo. Ang tanong, ang mga Pariseo ba ay nagtuturo ng katotohanan o tradisyon? Di po ba tradisyon? At sinabi niya sa kanila, sa mga Pariseo, ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ayon niyan sa Lucas Kapitulo 16:15. Pansinin kung ano ang sinasabi ng Companion Study Bible tungkol sa kwentong ito. Ito ay pangalawang bahagi ng komento ng Panginoon tungkol sa mga Pariseo laban sa kanilang tradisyon. Ano daw? Patungkol ito laban sa kanilang tradisyon. Sinisira nito ang salita ng Diyos patungkol sa mga patay. Ito ay hindi isang parabola dahil binabanggit dito ang halimbawang laging sinasabi sa tradisyon ng mga Pariseo na kanilang nakuha mula sa Babylonia. Ang mga Pariseo ay nakuha ito sa Babylonia at ang mga taga-Babylonia ay nakuha ito sa mga taga-Ehipto. Ang Ehipto siyempre ay itinuturong ang kaluluwa ay buhay kapag patay na ang tao. Ngayon, ang tanong sa atin, ang kwento bang ito ay literal o isang pagsasalarawan? Ito ang ilang daylan kung bakit ito ay pagsasalarawan lamang. Una, si Lazaro ay namatay at dinala sa dibdib ni Abraham. Tanong ko sa inyo, kung ito ay literal, napakalaki naman ang dibdib ni Abraham para lahat ng mga nangamamatay na matuwid ay kargahin niya sa kanyang dibdib. Kailangang maraming milya o kilometro ang dibdib ni Abraham. Gusto ba ninyong gugulin ang inyong walang hanggan na nakahilig sa dibdib ni Abraham? Sigurado ako, hindi ninyo gugustuhin ang ganon. Kaya ito ay simbolo lamang. Ikalawa, ay mas nagpapatunay na ito ay simbolo lamang. Pagkat nag-uusap ang tao sa langit at impyerno. Alam natin na ang langit at impyerno ay magkalayo. Hindi ko alam kung merong simbahan na nagtuturo na nag-uusap ang mga tao sa langit at impyerno. Kaya mo bang maipagkwentuhan kapag nasusunog ka sa apoy? Kaya ito ay katunayan na hindi ito literal. Ikatlo, ang mayamang lalaki na nasa impyerno na may literal na katawan. Meron siyang mata at daliri. At si Lazaro ay nasa langit na mayroong literal na katawan din. Hindi ko maisip na may nagtuturo ng ganong paniniwala na mayroong diretso sa langit at impyerno. Ngayon, kapag namatay ang tao na sinasabing ang literal na katawan nila ay dumidiretso sa langit o impyerno. Pang-apat, isang patak ng tubig ang hiningi ng mayaman na inihulog sa kanya sa impyerno para makaramdam siya ng kaginawaan sa init na nararamdaman niya. Paano makakatulong ang isang patak ng tubig sa impyerno para makaramdam siya ng ginhawa? Di ba't malulusaw na agad ito bago pa makapunta sa impyerno dahil sa sobrang init? Kaya ating maiintindihan na ang pagsasalarawang ito ay patalinghaga lamang. Ang katotohanan, ang kwento ni Lazaro at ng mayaman ay isang paglalarawang kwento o figurative lamang. Ang mayamang tao ay kumakatawan sa nasyon ng Hudyo. At ang nanlilimos na si Lazaro
ay kumakatawan sa mga hintil. Ganito ang sinasabi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin sila maikayat kahit ang isa'y magbangon pa sa mga patay. Ayon niya sa Lucas 16:31, dito may dalawang saksi na tinutukoy sa salita ng Diyos, si Moses at ang mga propeta. Napag-aralan na natin na ang dalawang saksing ito, si Moses ay kumakatawan sa unang libro ng Biblia at ang mga propeta ay kumakatawan sa iba pang parte ng Biblia ang siyang dapat painggan ng bansang Hudyo upang sila ay maligtas. Kaya kung hindi nila pinaniniwalaan ang salita ng Diyos at sa halip itinuturo nila ang tradisyon para kontrahin ang salita ng Diyos, lalong hindi nila paniniwalaan ang isang patay na nabuhay mula sa mga patay. Meron na bang binuhay si Kristo na isang taong namatay? Anong pangalan niya? Di po ba Lazaro? Dahil ba sa pagkabuhay o pagbuhay ni Jesus kay Lazaro, pinaniwalaan siya ng mga Pariseo? Di ba hindi? Kaya gustong sabihin ng Panginoong Jesus sa kanila na kung hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, ay hindi rin sila maaakay na paniwalaan ang katotohanan na ibinabalita ng isang taong nabuhay mula sa mga patay. Ang kwentong ito ay pagsasalarawan ng mga taong matitigas ang ulo na ayaw tumanggap ng salita ng Diyos. Ang mayamang lalaki ay kumakatawan sa nasyon ng mga Hudyo at ang nanlilimos na si Lazaro ay kumakatawan naman sa nasyon ng mga Hintil. At ito ay sinasabi sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung ano ang kumakatawan kay Moses at sa mga propeta? Ito ba ay kamatayan? Di ba hindi? Kaya sabi sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5, sapagkat nalalaman ng mabuhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Kaya ang Biblia ay nagtuturo na ang kamatayan ay parang pagtulog. Mga 53 talata sa Biblia na ang kamatayan ay kinukumpara sa pagtulog lamang. Kagaya ng tulog, hindi alam kung ano ang nangyayari sa kapaligiran. Gaya ng patay na walang anumang nalalaman sa kung ano ang nangyayari sa anyang kapaligiran. Kapag mahimbing ang tulog, gaano katagal ang gabi? Di ba parang sandali lang? Pero kapag pagising-gising ka sa gabi, gaano kaya katagal ang gabi? Di ba parang hindi matatapos ang gabi at ito ay magtatagal? Huwag itong kaligtaan. Sa patay mula sa panahon na namatay, siya at araw ng pagkabuhay muli ay sandali lang kahit namatay siya ng ilang araw lang o 1,000 taon na. Hindi nila namamalayan ang takbo ng panahon. Sa isang sandali, namatay sila. Ang sunod na sandali, sila ay kakaunin at dadalhin ni Kristo at bubuhayin na muli. At ito ay magaganap. Bumasa pa tayo ng ilang talata ng nagsasabi tungkol sa kung ano ang nangyari kapag isang tao kapag patay na siya. Iyong bulayin at sagutin mo ako, O Panginoon kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mata, baka ako'y matulog ng tulog ng kamatayan. Ayon yan sa Awit 13:3. Pansinin ninyo kung ano daw ang kamatayan, kundi isang matulog ng tulog ng kamatayan. Tunay na ang kamatayan ay parang isang tulog lamang, sang-ayon sa Biblia. Pansinin, ang kamatayan ay hinahalintulad lamang sa isang pagkakatulog o tulog. Gayon ang tao ay mabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi nagsisibangon ni magigising man sa anilang pagkakatulog. Sinabi mismo ng Panginoong Yesus na ang kamatayan ay parang pagtulog lang. Muli, basahin natin sa 1:11 at ang talata ay 11-14. Pero bago natin basahin, ibibigay ko lang ang nasa likod ng kwento. Ang Panginoong Yesus ay may tatlong espesyal na kaibigan, si Maria, si Martha at si Lazaro. Isang araw, si Lazaro ay dinapuan ng malubhang sakit. Kaya nagdala ng mensahe si Maria at si Martha sa Panginoong Yesus na pinapakiusap nila na pumunta ang Panginoong Yesus sa kanilang tahanan upang pagalingin si Lazaro. Sa panahong iyon, wala pang mobile phone o email. Ngunit pinagpaliban ng Panginoong Yesus ang pagpunta sa kanilang bahay kaya namatay si Lazaro. Basahin natin ang kwento simula
sa talatang 11. Sinabi ng Panginoong Yesus na tutulog si Lazaro. At sinabi din niya na patay na ito. Ito ay pagpapatunay na ang kamatayan sa turo ng Panginoong Yesus ay parang natutulog lang. At sa talatang 24, sumagot si Martha, nalalaman kong siya'y mabubuhay uli sa huling araw sa muling pagkabuhay. Ayon niya sa 1:11:24. Sinabi ba ni Martha na nalalaman ko ng aking kapatid ay nasa langit na kasama ng mga anghel na nasa palibot ng trono ng Diyos? Iyan ba ang binanggit ng Biblia? Hindi. Yan ang sinabi ng ilang mangangaral. Pero hindi yan ang sinasabi ng Biblia. Basahin natin ang talata. Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Kailan ang muling pagkabuhay? Sa huling araw. Si Lazaro ay tunay na patay na. Ngunit sa Juan 11:43, sinabi ni Jesus, Lazaro, lumabas ka dyan. Kung tunay na si Lazaro ay nasa langit, bakit sinabi ni Jesus kay Lazaro, lumabas ka sa libingan? Kung gayon, isipin natin, saan ba ang kaluluwa ni Lazaro nung siya ay binuhay? Hindi ba nasa libingan? Kung siya'y nasa langit noon, nung siya'y mamatay, dapat naglakbay pa siya mula sa langit papunta sa lupa. Ngunit ayon sa kasaysayan, si Lazaro ay pinalabas ni Kristo mula sa libingan at hindi sa langit. So walang kwento patungkol sa kabilang buhay si Lazaro. Napag-aralan na natin ang iba pang teksto. Hindi nalalaman ng patay ang ano pamang bagay. Ayon yan sa Ecclesiastes Kapitulo 9:5, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Sa Awit 115:17 at Isaiah 38:18-19, ang patay ay hindi nakakaalala sa Diyos. Ayon din sa Awit 6:5, mawawala ang kanyang pag-iisip. Sa Awit kapitulo 1 sa Psalms chapter 146 verse 4, sa madaling salita, ang mga patay ay hindi nakakaalam ng kahit na ano at maliwanag na wala na rin silang nalalaman sa mga buhay. Mali ang inaakala ng iba na binibisita o sinusubaybayan pa sila ng mga patay na mahal nila sa buhay. E paano naman yung magnanakaw na napako sa krus kasama ni Kristo? At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahan kita sa paraiso. Ayon yan sa Lucas 23, talatang 42-43. Paano natin may papaliwanag ito? Nangako si Jesus na sila ay pupunta sa paraiso noong araw na iyon. Ganito nga ba ito? Ang ilan ay nag-iisip na si Jesus ay nangako sa magnanakaw na siya ay dagliang pupunta sa paraiso. Ngunit si Jesus mismo ay hindi agad napunta sa paraiso nung siya ay namatay. Sinabi ng Biblia na siya ay namatay ng araw na iyon, Biyernes at nalibing sa isang hiram na libingan. Nang kinaumagahan ng Linggo, si Jesus ay nagpakita kay Maria at kanyang ninais na sambahin si Jesus. Ngunit pinigilan siya ni Jesus sapagkat hindi pa siya nakakakyat sa langit. Pakinggan kung ano ang sinabi niya. Ayon sa Juan, Kapitulo 20:17, hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. At ayon sa Juan 20:17, iyon ay Linggo ng umaga. Si Jesus ay hindi napunta sa paraiso noong Biyernes na iyon. Sinasabi din ng Biblia na pati ang magnanakaw ay wala din sa paraiso ng Biyernes na iyon. Ayon yan sa Juan Kapitulo 19, talatang 31-33, sapagkat nooy araw ng paghanda upang ang makatawan ay huwag mga tira sa krus sa Sabat. Sapagkat dakila ang araw ng Sabat na yaon, ay hiniling nila kay Pilato na mga umog ang kanila mahita at upang sila'y mga alis doon. Ayon yan sa Juan 19:31. Nagsiparaon na ang mga kawal at inumog ang mga hita ng una at ng isa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang magsiparaon sila sa ating Panginoong Yesus at makitang siya patay na ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita. Ayon yan sa 1:19:31-33.
Dito ay makikita natin na binali nila ang mga hita ng dalawang magnanakaw para sila ay hindi makatakas. Ngunit hindi na binali ang hita ni Jesus dahil nasumpungan nila na ang Panginoong Jesus ay patay na at yun ay araw ng Biyernes. Kaya nga, sino man kay Kristo o ang magnanakaw ay wala sa paraiso nung araw na Biyernes na iyon. Bakit kaya sinabi ni Jesus ang mga bagay na kanyang sinabi sa magnanakaw? Ang tanong, nagkamali ba si Jesus sa kanyang pinangako na paroroon sila sa paraiso? Ang orihinal na Biblia ay walang punctuation. Ito ay dinagdag lamang ng mga nagsali ng wika pagkatapos ng daang taon. Alam ba ninyo na ito ay isa sa problema ng paglilimbag sa Biblia o translation? Ang orihinal na Gregong Biblia ay walang tuldok. Yan ay inilagay lamang noong mga naglilimbag sa English. At sinabi niya sa kaniya yung quit. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, quit. Ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Nasa inyong harapan ang normal na pagkalimbag sa Lucas 23:43. Pansinin ninyo ang quit doon sa bago. Kung ililipat ninyo iyan pagkatapos ng ngayon, tignan natin. At sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ito ang pansinin ninyo. Ang pinakakahulugan ng ngayon ay itong araw na ito, ang pangako ng Panginoong Jesus, at hindi sa araw na iyon sila pupunta sa paraiso. Sa ngayon, ang mga mami at piramid ng Ehipto ay nagsasagisag ng pangarap ng mga Ehipto ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit ang Biblia mismo ang nagsasabi sa atin na ang tunay na pag-asa pagkatapos ng kamatayan ay sa pagkabuhay muli o resurrection. Ngayon, piliin natin kung ano ang ating paniniwalaan. Ang katotohanan bang galing sa Biblia o ang tradisyon ng Ehipto na ang kaluluwa ng tao ay immortal? Ako, pipiliin ko kung ano ang sinasabi ng katotohanan sa Biblia. Bilang mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia, ang ating pag-asa ay ang pagkabuhay na mag-uli o resurrection. Sinasabi ng Biblia sa 1 Tesalonica, Kapitulo 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong mga bubuhay na nangatitira ay agawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sasa Panginoon tayo magpakailanman. Sinasabi pa sa talata na mga taong buhay na nananampalataya sa Panginoon ay aagawing kasama sa alapaap upang salubungin ang Panginoon. Ito ay napakagandang pangako na tinuturo ng Biblia ng kamatayan ay tahimik na pamamahinga. Maaaring ang iba sa inyo ay namatay na ng mahal sa buhay. Ngunit mabuting balita, ang kamatayan ay mawawalan ng kapangyarihan. Ayon yan sa 1 Corinto 15:55. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Dahil kinuha na ng Panginoong Jesus, ang kamatayang dapat sana ay sa atin. Tayo'y nakakasiguro sa pag-asa sa abila ng libingan. Si Jesus ay muling babalik. Darating siya na nasa alapaap ng langit. Isipin natin ang pangyayaring iyan ngayon. Ang mundo ay nababalutan ng kaluwalhatian ng Diyos. O isipin natin ang kaluwalhatian iyan at tutunog ang trompeta at gigisingin ng Panginoong Jesus ang natutulog niyang mga anak at bibigyan sila ng katawang walang kamatayan at makikita ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nagpaiwalay sa inyo dahil sa kamatayan. Kung siya'y namatay na, sumasampalataya sa Panginoon, muling mabubuhay sila. Kasama ng mga binuhay na mga patay, tayo ay aangat pa itaas upang salubungin natin ang Panginoong Jesus sa alapaap ng langit. O, isang napakadakilang araw na paparating. Darating ang ating Panginoong Jesus upang iuwi na tayo sa ating tunay na tahanan. Kaya mga kaibigan,
Kahit sa pagharap natin sa kamatayan, si Jesus lamang ang tangi nating pag-asa. Hawakan natin ang kanyang mga kamay. Hawakan natin ang kamay ng ating Panginoon. Tayo'y kumpletong makakaasa sa ating Panginoong Jesus na nag-iingat sa mga mahal natin sa buhay na nasa libingan. Alam naman natin na ang kamatayan ay pagpapahinga. Pinapaintulutan sila ng Panginoon na mamahinga sa kapaguran sa buhay at bubuhayin muli ng Panginoon ang mga tapat niyang anak. Minarka na niya ang kanilang mga libingan saan man sila naroon. Alam ng Diyos ang kanilang pagkakilanlan at ibabalik ng Diyos ito sa kanila sa pagkabuhay muli. Ang ilan marahil sa inyo ay namatay na ng isang mahal sa buhay at ang inyong kapanatagan ay parang nawala. Ngunit tumingin tayo sa dako paroon sapagkat ang masalimuot na pangyayari sa buhay natin ay itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay paparating, na ang ating Panginoong Yesus ay babalik at tatawagin niya ang mga nasa libingan. At balang araw at malapit na iyon, babalik muli si Yesus. At ang mga patay na nangamatay sa Panginoong Yesus ay bubuhayin at magsasamang muli, magpasawalang hanggan. At ang paghiwalay na dulot ng kamatayan ay di na muling mangyayari pa. Ang tanong ko sa iyo ngayong gabi, gusto mo ba na ihanda ang iyong sarili? At ilan sa inyo ang gustong maging handa sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Yesus? Sabihin ninyo sa inyong sarili, gusto kong maging handa sa araw na iyon. Kung iyon ang inyong tugon, aking inimbitan kayo na muli, samahan po ninyo ako sa pananalangin. Mahal po naming Diyos, natutunan po namin ngayong gabi pong ito na ang kamatayan ay kagaya lamang ng pagtulog. Ngunit sa pagtulog may pagkagising. Kaya nga po umaasa po kami na ang buhay namin pagkatapos ng kamatayan ay hindi humihinto. Kundi bagkos ang pangako po ninyo ay isang masarap na paalaala na kami po pala'y mayroong dakilang pag-asa. Gayun din o Diyos, nais po naming iandog ang aming sarili sa inyo sapagkat kayo ang may hawak ng buhay. Kayo ang nagkakaloob ng hininga ng buhay upang muling manumbalik ang katawang napunta sa alabok at muli itong mabuo sa isang kaluluwa o katawang buhay. Ngayon, dakilang Diyos, isinasamo po namin inyo po kaming hawakan at nawa, Panginoon, bigyan niyo po kami ng isa pong damdamin ng pagtanggap po sa inyo upang hindi kailanman po kami mapahiwalay sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pag-asang ito. Salamat po sa pagtugon sa aming panalangin. Lahat pong ito ay aming hinihiling alang-alang sa pangalan ng Panginoon po naming Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko, matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, nabis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kwangkona sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, meron sa Tamyas, natagpuan ko. Eh hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Eh nadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umakin ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng

0: at magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa itagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon, Jesu Kristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoong Jesu Kristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
1: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777. 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0942-777 or sa 0968-8536-607. 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at mangukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza, at kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy niyo pong maranasan, and happy God First Morning po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo pong napakaagang pag-tune in dito po sa ating himpilan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 1, at dumating ang isa sa pitong anghel na may pitong mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig." Kaibigan, sa Biblia, ang isang malinis na babae ay simbolo ng tapat na bayan ng Diyos. Samantalang ang patutot o babaeng hindi tapat ay kumakatawan sa isang relihiyosong sistemang lumayo sa katotohanan ng Diyos at nakipagkaisa sa mga kapangyarihan ng sanlibutan. Ito ang tinutukoy na mahalay na babae sa talatang ating binasa. Ang maraming tubig naman ay pinaliwanag mismo sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 15, at ito ay sumasagisag sa maraming mga tao, mga bansa at mga wika. Ipinakikita nito ang malawak na impluensya ng sistemang ito sa buong sanlibutan. Ipinahahayag ng Diyos na darating ang panahon ng pagsusuri at paghatol. Bagamat maaaring parang nagtatagumpay ang kasamaan at panlilinlang ngayon, hindi ito mananatili magpakailanman. Maaaring maitago ng panlabas na anyo ng relihiyon ang tunay na kalagayan ng puso, ngunit walang maililihim sa Diyos. Ang talata ay paalaala na huwag nating ipagpalit ang katapatan sa Diyos para sa impluensya, kapangyarihan o pagtanggap ng sanlibutan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ngayon ang Apokalipsis sa Kabanatang 17, Talatang 1 at 2. Pagkatapos, lumapit sa akin yung isa sa mga pitong angels na may pitong mangkok at sabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang sikat na prostitute, yung great city na nakatayo sa gitna ng maraming ilog. Nakipagsex sa kanya ang mga hari ng mundo at ang lahat ng tao ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan." Ang mahalay na babae. Ang babae sa Biblia ay simbolo ng iglesia. Ang babaeng nakadamit ng puti ay simbolo ng bayan ng Diyos. Sa Apokalipsis, ang tunay na iglesia ng Diyos ay inilalarawan bilang isang dalisay na babae. Sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 1, ang sabi ng talata, at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nakadamit ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. Sa Kabanatang 22 naman, Talatang 17 ng Apokalipsis pa rin, ang espiritu at ang babaeng ikakasal ay nagsabi, "Halika," at ang nakikinig ay magsabi, "Halika." Kaya ang babaeng dalisay at nakadamit ng puti ay ang bride o ang kasintahang babae ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang iglesia. Ang isang babaeng patutot naman o mahalay ay kumakatawan sa isang huwad at tumalikod na iglesia.
Sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 5, ang patutot na ito ay tinatawag na Babylonyang Dakila o Great Babylon. At kung paanong ang sinaunang Babylonia ay umaasa sa ilog Euphrates na kumakatawan sa mga tao para sa kanyang pag-iral, gayon din ang Babylonia sa huling panahon ay aasa sa suporta ng nakararami upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Sa Apokalipsis, Kabanatang 17 na ating binasa kanina, Talatang 2, sa kanya'y nakiapid ang mga hari sa lupa at ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Sa Apokalipsis, Kabanatang 18, Talatang 2-3 naman ay sinasabi ring ang lahat ng mga bansa ay uminom ng alak ng galit ng kanyang pakikiapid at ang mga hari sa lupa ay nakiapid sa kanya at ang mga mangangalakal sa lupa ay yumaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Ano ang dalawang grupo ng mga tao na sinasabing nasasangkot sa maling ugnayan at nalilinlang ng Babylonia sa huling kapanahunan or ang Babylon sa last days? Ang unang grupo ay ang mga hari sa lupa, mga leaders, ang mga namumunong kapangyarihang pampolitika. Inilalarawan sila na nakikipagrelasyong imoral sa patutot na Babylonia. Sa lumang tipan, ang salitang pakikiapid ay madalas gamitin upang ilarawan kung paanong ang tumalikod na Israel ay lumalayo sa Diyos at sumasamba sa mga huwad na Diyos o relihiyon. Sa Isaias, Kabanatang 1, Talatang 21, ganun din sa Jeremias, Kabanatang 3, Talatang 1-10. Ang imoral na ugnayan ng mga hari sa lupa at ng patutot ay sumasagisag sa bawal na pagkakaisa ng Babylonia sa huling panahon at ng mga kapangyarihang pampolitika, isang pagsasanib ng simbahan at estado o pagsasanib ng church and state. Ang ikalawang grupo naman na nasasangkot sa maling relasyon o ugnayan sa patutot na Babylonia ay ang mga naninirahan sa lupa, ang karaniwang mamamayan. Sila ay spiritual na nalalasing sa alak ng pakikiapid ng Babylonia. Kabaligtaran ng mga pinuno, ang karaniwang tao ay nalululong sa mga huwad na katuruan at gawain ng Last Day Babylon na nalilinlang na iniisip na sila ay kanyang mapoprotektahan. Kapag ang tao ay lasing, hindi siya makapag-isip ng malinaw at madaling makontrol ang buong sanlibutan, maliban sa mga tapat na nalalabing bayan, ay maililigaw ng Babylon. Sa pinakahuling panahon, tulad ngayon, at tulad ng dati, ang nakararaming mga tao ay nagkakamali. Ang majority ay hindi laging tama. Kailangan mo ng matalinong pagpapasya at pagsusuri sa banal na kasulatan upang makilala ang katotohanan. Kaibigan, ano ang dapat ituro nito sa atin tungkol sa panganib ng pagsunod sa opinyon ng nakararami? Gaano man karami ang naniniwala dito o gaano man kasikat ang paniniwalang ito? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na tayo ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Ama naming banal, dakilang Diyos, salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay sa amin sa katotohanan at nagbibigay liwanag sa aming landas. Turuan mo po kaming huwag basta magpadala sa opinyon ng nakararami, kundi manatiling nakaugat sa iyong banal na Biblia, sa iyong salita, sa katotohanan ng iyong katuruan. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makilala ang tama sa mali at lakas ng loob na panindigan ang iyong katotohanan kahit ito ay salungat sa pananaw ng nakararami. Ingatan mo po ang aming puso, Panginoon, laban sa panlilinlang ng kaaway.
at patibay niyo po ang aming pagtatalaga sa inyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na nakaalam ng aming mga pangangailangan. Akin pong inilalapit ang mga kahilingan ng aming mga mahal na tagapakinig. Anuman po ang kanilang mga dalangin, Panginoon, kagalingan sa kanilang karamdaman o spiritual na kagalingan, Kayo po nawa ang patuloy na tumugon sa kanilang pangangailangan. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating programang Rise and Reflect. At muli ko pong inio-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available din sa English, The Great Controversy. Mapapasa inyo ang aklat na ito kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. Kung ikaw naman ay sumusubaybay sa atin pong social media account, maaari mong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan, address, and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang iyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matakot, huwag ka mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo.

Binabati ko po kayo ng isang napakaganda at masayang araw sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na makasama kayong muli sa pagkakataong ito dito sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Hindi ba napakaganda na mapakinggan yung salitang may nagmamahal sa iyo kapag ka ikaw ay kagigising o di kaya bago matulog sa umaga, no, yung mapapakinggan mong mga salita ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya nga, patuloy ko kayong inanyayahang tumutok dito sa AWR 89.1. Kung saan, dinadala namin sa inyo ang mga awiting punong-puno ng pagmamahal at mga salita ng Diyos na nagbibigay, inspirasyon at kalakasan para sa ating buhay. Mga kaibigan, atin pong pinag-aaralan ng napakahalagang aklat sa Biblia, ang Daniel. Kaya nga po doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ang inyong lingkod, si Pastor Jose Zabat Jr. Natutuwa akong makasama kayo sa araw-araw ng sa ating pag-aaral. Kaya nga kung nasa bahay ka man, nasa trabaho o on the go, gusto ko sabihin sa iyo, mayroon na naman tayong kapanapanabik na pag-aaral na nakahanay para sa iyo. Huwag niyo pong kalimutan, na gusto naming makarinig mula sa inyo ng inyong mga reaksyon o katanungan. Kaya nga, huwag kayong magatubiling magpadala sa amin ng mensahe o tawagan kami sa numero na nasa screen. Ngayon ay ating pasimulan naman ang atin hong pag-aaral sa pamamagitan ng panalangin. Dakila naming Diyos, amin pong tinatalaga sa inyo ang aming gagawing pagbubulay-bulay sa napakahalagang mga salita mula sa aklat ni Daniel. Nawa sana, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna sa amin. Bigyan kami ng karunungan at kaalaman na maging maliwanag na maunawaan namin ang inyong mga salita at ang mga paalala ay pawang matanim sa puso't isipan namin. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, atin pong muling buksan kung kayo ay nasa bahay ang inyong mga Biblia dito sa aklat ni Daniel. At sa pagkakataong ito ay ating sagutin yung katanungan na ano ang nilalaman at interpretasyon ng ikalawang panaginip ng hari. Katulad ng aking nabanggit, tayo ay nag-aaral sa Kapitulo 4 ng aklat ni Daniel. At doon sa Kapitulo 4 na ito ay mababasa natin ang ikalawang panaginip ng hari. Kaya nga yung tanong natin ay, ano ang nilalaman at interpretasyon ng ikalawang panaginip ng hari? Atin pong basahin ang Daniel 4:10. Ang sabi dito, ito ang mga pangitain na nakita ko habang nakahiga sa kama. Tumingin ako at naroon sa harap ko ang isang punong kahoy sa gitna ng lupain. Ang taas nito ay napakalaki. Ang puno ay lumaki at malakas, at ang tuktok nito ay umabot sa langit, at ito ay nakikita hanggang sa mga dulo ng lupa. Para po sa inyong impormasyon, yung Kapitulo 4 ng aklat ni Daniel ay isa pong tinatawag na autobiographical na salaysay ni Haring Nabucodonosor o Nebuchadnezzar the Great. Itinuring po ni Daniel na yung pumpuno na nakita ng hari sa kanyang panaginip ay kumakatawan sa hari. Si Nabucodonosor mismo, yung pong malaking puno na nakatayo sa gitna po ng lupa. Na yung puno, ang sabi ay puno ng mga sanga at dahon at sagana ang bunga. Dito hinalintulad ni Daniel ang hari bilang isang punong kahoy na kanyang naabot, yung inaasahan niya, yung mithiin niya, nakapalaran ng kanyang kaharian sa pamamagitan ng pagiging pakinabang na puno. Dahil itong punong ito ang siyang hinahapunan ng mga ibon. At ganun din yung mga hayop ay naninirahan
sa mga sanga nito at tinatamasa yung lilim na dulot nito. Ngunit, nang ang puno po ay lumaki ng kasing taas ng langit at naging napaka-rilag o tanyag na ito'y nakikita hanggang sa dulo ng mundo, isang tagamasid ang bumaba mula sa langit at nagutos na putulin ang mataas na punong ito. At naiwan lamang yung tuod, alam niyo yung tuod, yung ugat na natitira sa lupa. Yung hindi naman yung pinakaugat, kundi mayroong pangkaunting palatandaan ng puno, yung tuod na tinatawag, na pawang natira na mahigpit na tinatalian ng balumbon ng bakal at tanso. Yung pong nakapalibot na balumbon ay nananatili sa paligid nito, sa loob ng 7 taon. Samantalang, hanggat ang balumbon ay nasa palibot nito, ang taong kinakatawanan ng punong ito ay hindi po makakakilos bilang isang normal na tao. Ngunit, magiging tulad ng isang hayop, hindi na siya muling makakakilos bilang isang tao hanggat hindi niya napagtanto o nauunawaan na ang kataas-taasang Diyos ang namamahala sa mundo. At siya rin ang naglalagay sa mga hari upang mamuno at nagpapasya kung kailan sila aalisin sa trono. So mga kaibigan, ito yung paglalarawan doon sa panaginip ng hari na pinakita nitong si Propeta Daniel na bilang kumakatawan sa punong ito na naabot ng Haring Nabucodonosor yung kanyang minimiti. Pinakinabangan siya ng maraming mga tao. Subalit, dapat sana'y handa rin siyang magpakumbaba o handa rin niyang maunawaan na ang kanyang kapangyarihan ay hindi

na hindi natin gusto yung leader na nalagay. Hindi tayo nasisiyahan sa kanyang mga pamamaraan na habang yung iba naman ay nakikinabang at nagiging blessing sa kanila yung leader na yon. So kaya nga may mga tao na kung saan ay kanilang iniisip o sa kanilang sariling pamantayan na alisin ang leader. Gumagawa sila ng iba't ibang pamamaraan kung paano mapapaalis ito. Subalit, hanggat ang Diyos ang siyang nangangasiwa doon sa kanyang inilagay, anuman ang gawin natin kuminsan, hindi natin magawang mapabagsak yung leader. So kaya dapat nauunawaan natin kung naniniwala tayo na ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay, lahat ng mga maaring may leader na hindi sumusunod doon o laban doon sa mga prinsipyo ng Diyos, subalit nalagay na leader, may mga pagkakataong inaalaw ng Diyos yung leader na iyon upang yung kanya ring bayan ay matuto, upang sa pamamagitan nun yung kanyang mga anak ay lumapit sa kanya. So kaya dito sa ating pinag-aaralan ito, doon sa karanasan ng Haring Nabucodonosor, mababasa natin dito sa Kapitulo 4 kung ano ang naging kapalaran ng haring ito. At yan ay pagbubulay-bulayan pa natin yung ibang mga prinsipyo na makikita natin kung paanong bumagsak ang hari na ito. Subalit sa pagkakataong ito, napakalinaw sa atin hong pinag-aaralan na pagkatapos ng hari ay manungkulan o kanyang ma-enjoy yung kanyang pangangasiwa sa buong kaharian, dumating ang pagkakataon siya'y naging tulad ng isang hayop o yung maging ang kanyang pagkilos ay hindi normal. Kaya nga, mga kaibigan, lagi po nating tatandaan, lahat ng bagay sa sanlibutan ito ay temporary lamang. Sabi ng ganoon, fame is a before. Popularity is an accident. Ayan, yung kasikatan, maaring natamo na ninyo yan. Maaring sikat ka ngayon, popular ka ngayon, maaring mayaman ka ngayon, maaring mataas ang katungkulan mo ngayon. Pero ang kayamanan, parang sabi nga, takes wings and fly. Sabi pang ganun, those who cheer may curse tomorrow. At ang mananatili lamang sa atin na hindi mawawala sa atin ay ang ating karakter. Kaya mapapansin po ninyo, kahit ang isang tao ay namatay, parang nagsasalita pa rin yung taong iyon dahil hindi makalimutan yung kanyang magandang pag-uugali na nakita sa kanyang buhay. So dito makikita natin yung kahalagahan ng pagpapakumbaba na dapat sana yun yung natutuhan ng Haring Nabucodonosor upang lalo niyang na-enjoy ang kasiyahan bagamat nawala na yung kanyang kaharian. Alam niyo, pagka ang tao hindi handang bumagsak ang kaharian, ito ay nagiging isang napakalaking disappointment sa kanyang buhay. So kaya mga kaibigan, again, fame is a before, popularity is an accident, riches takes wings and fly. Those who cheer may curse tomorrow, only one thing endures, character. Ay, sana namang napakagandang pag-aaral itong ating nagawa sa ilang mga minuto ng atin hong pagsasama-sama. Doon saan mga kaibigan, nakita natin na ang Diyos ang siyang naglalagay ng kanyang namumuno, siya rin ang magpapasya kung kailan sila aalisin. Kaya tayo bilang mga anak niya, lagi nating maunawaan na ang kataas-taasang Diyos ang namumuno sa sanlibutang ito, na ang kataas-taasang Diyos ang may kontrol sa sanlibutang ito. At ang mga bagay na pawang nangyayari, ito'y nagpapalit.

napakilala na mayroon tayong Diyos na dapat nating sambahin at mayroon tayong Diyos na hindi niya tayo pababayaan dahil siya'y nagmamahal sa bawat isa sa atin. Meron na naman tayong natutunan sa ilang mga minuto ng ating pagsasama-sama. Sana'y patuloy niyo pong subaybayan ang araw-araw nating pag-aaral. At muli po, ako'y nagpapasalamat at nagsasabi, Pastor Jose Sabat Jr., nang mayroong nagmamahal sa iyo. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa pagmamahal nyo sa bawat isa sa amin. Pagpalain nyo ang lahat na sumusubaybay sa programang ito, nawa ang mga turo at aral na natutunan namin ay aming mapanghawakan upang lalo kaming magkaroon ng matibay na pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, dahil nga po kahapon, nasimula na natin yung pag-discuss, pagtalakay sa mga kababaihan, yung sinasabing woman of worth. So, ayan pong isha-share natin para sa ating words of wisdom this morning. Pinapaalalahanan naman tayo na ang isang babaeng tunay na mahalaga ay hindi lamang nakikita sa kanyang panlabas na kagandahan, kundi sa kanyang mabuting puso, matatag na pananampalataya, at sa pagiging marunong niya sa buhay. Ang babaeng may takot sa Diyos ay nagiging pagpapala sa kanyang pamilya, inspirasyon sa kapwa at ilaw sa kanyang komunidad sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, kababaang loob, sipag at malasakit. Sa gitna po ng mga hamon natin sa buhay, mga kaibigan, sa ating mga kababaihan. Ang isang babae po na may karunungan, mga kaibigan, ay nananatiling matatag dahil ang kanyang lakas at halaga ay nagmumula sa Panginoon. Napakaganda, mga kaibigan. Kaya naman sa bawat uno sa mga bagay na gagawin natin, yung lakas po natin, kunin natin sa ating Panginoon para tayo po ay maging woman of worth. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po'y namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, bago po tayo magsimula, mga kaibigan, gusto ko pong batiin si Brother Romel Samiliano from CLPM. Ayan, lagi daw po siyang nakikinig dito sa ating himpilang AWR 89.1 FM. So gusto ko lamang po siyang i-shout out at batiin ngayong umaga kung kayo po ay nakikinig. Good morning, good morning, good morning, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programang Tinig ng Pag-asa. So mga kaibigan, sa buhay pamilya, woman of worth pa rin po ang ating tatalakayin. Ano nga po ba yung mga characteristics? Ano nga po ba yung mga ginagawa ng babaeng may halaga? Ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: Welcome po uli kayo sa ating segment na Buhay Pamilya. Wow! Yan po ang tinatalakay natin. Anong ibig sabihin ng wow? Women of worth. Napakahirap po i-imagine ang mundo na walang mga babae. Na-imagine niyo po ba? Minsan, gusto natin na malayo muna sa ating mga babae for a while. Pero ang hirap pa rin po imagine na imagine niyo ang buhay niyo na walang mga babae. Maging ito ay inyong nanay, maging ito ay inyong asawa, kapatid na babae, o anak na babae. Or mga kaibigan nyo po, parang sa babae kasi, ma'am ay, di ba pag binigay nyo sila ng gawain, parang napakadali nila itong i-manage, ipagsabay, gawain sa bahay, at kani-kanilang mga trabaho, kanya-kanyang mga career. Parang napakadali para sa kanila na itong mga roles na ito ay gampanan. At alam ko po na kayo ay sasang-ayon sa akin na ang marami sa mga babae sa ating buhay ay talagang in-enriched yung ating mga buhay sa pamamagitan ng kanilang presence. Kahapon tinanong tayo ni Ma'am Ai na kung nakakakita ba kayo ng babae, napapawaw ba kayo? Ayan. Maaring napapawaw kayo because she's beautiful outside. Maganda yung itsura. Maganda tingnan ng mata. Or maaring napapawaw kayo dahil nakikita nyo yung kanyang pag-uugali, yung kanyang pakikisama. She's beautiful inside. Yan po yung ating patuloy na inaalam. Yung parang itsura natin, yan na yung ibinigay sa atin ng Panginoon. Pero yung atin pong mga pag-uugali, yan ay araw-araw ay pwede nating pinuhin ng pinuhin ng pinuhin. At yan po ang ating pinag-aaralan. Paano tayo magiging wow or women of virtue? At patuloy po natin yung aalamin ngayon sa ating pagtatalakay, pagkukwentuhan sa pangunguna pa rin ni Ma'am Ai. Ma'am Ai?
2: Good morning po. Thank you, Melo. Maganda ang ating pagsimula ng araw na ito. At nagpapatuloy po tayo. Welcome sa ating segment ng Buhay Pamilya na we feature yung roles ng women, yung gifts na ibinigay ng Panginoon sa mga kababaihan. Now, wow. Women of worth. What is the real beauty of a woman? Ano ba yung standard masasabi natin na ang isang babae, Melo, ay
1: wow,
2: maganda.
1: Paano nga ba
2: gusto
1: natin
2: yung
1: ano,
2: gusto mo yung sinabi mo kanina na ang mga babae ay hindi lang sa ano, panlabas. Makikita yung beauty. Ngayon po, madidiscover natin, nagpag-aaralan natin, ano ba talaga ang beauty ng isang babae? At pero bago tayo po magpatuloy, nice ko pong batiin si Sister Malu Fronda ng San Pablo City. Lagi ko nakikita, sinishare niya yung ating program.
1: Hello, Ma'am Malu. Thank you so much po.
2: Ay, nako, beautician po yan.
1: Ayan.
2: At gayon din, binabati ko rin po si Ma'am Elsa. Si Ma'am Elsa Juneda, lagi pong unang-unang bumabati rin sa atin. Si Ma'am Des Dayo ng Lipas City.
1: Hello, Ma'am Elsa.
2: Hello,
1: Ma'am Des.
2: Hello, good morning po sa lahat-lahat ng ating pang mga taga-subaybay.
1: Naku, nakakataba po ng puso ang inyong patuloy na pag-subaybay dito sa ating programa. Salamat po ng marami.
2: And speaking of beauty, mga kababaihan at gayon din po sa ating pamilya, nais po naming sabihin sa inyo na we were created in the image of God.
1: Amen.
2: Yan ang isang katotohanan. We were created in the image of God, na nandoon yung mga magagandang attributes ng Panginoon din na ibinigay sa atin, kagaya nung pagiging mabuting tao at ating pampag-aaralan yan ngayon. Kahapon po ay ating pinag-usapan. Natatandaan niyo po ba ang may kinalaman sa isang babaeng makadiyos?
1: Mm-hmm.
2: Ang isang babaeng makadiyos ay nagpapakita, no? Nagmo-modelo ng, hindi naman po masasabihin natin na perfect. Wala namang perfect sa atin, pero nakikita sa kanya yung kanya pong pagiging malapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, sa pamamagitan ng kanyang behavior, sa kanya pong pakikitungo sa ibang mga tao. At yan po ay mapapag-aralan natin sa patuloy.
1: Ito, ma'am, actually po parang masasabi nyo talaga to eh, na halimbawa naka-meet kayo, naka-encounter kayo ng isang tao o isang babae na parang alam niyo yun, nararamdaman niyo, nakikita niyo na pinopossess niya yung attributes ng pagiging godly woman. Mm-hmm. Ano po, parang ang sarap niyang makasama, nakakagaan ng loob, at sa kanyang pananalita, talagang yung pong parang pati ikaw ay, pwede ko bang gamitin yung term na yun, parang ikaw ay parang naiinggit ba na...
2: banal na pagkaingit.
1: Opo, banal na pagkaingit. Dun sa nakikita niyong yun, na parang ikaw gusto mo rin na maging kagaya niya.
2: Tama yun, Melo. At... Pero yung taong doon, hindi rin siya sakdal, di ba? Pero dahil
1: yes,
2: na siya ay malapit sa Panginoon, mm-hmm, makikita mo sa kanya yung kasing kanyang, hindi lang basta countenance, kung hindi yung kanyang behavior,
1: mm-hmm,
2: yun po kasi ang resulta ng, sa behavior natin makikita kung ano yung kanyang relasyon sa ating Panginoon. Okay. Ngayon po ay ating tingnan itong isang text na nasa John 15:5. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Maganda yung sinabi mo, Melo, na parang naiinggit ka dun sa babaeng yon na, ay, gusto ko din ganun mabait. Gusto ko mapagpasensya. Gusto ko mapagpatawad. Ilan po yan sa mga bunga ng kanyang pagiging malapit sa ating Panginoon. At consistent, Melo,
1: yes,
2: ang kanyang buhay. Hindi ngayon lang siya mabait. Hindi, consistent yon. Parang nagiging brand mo na sa kanya, na parang nagiging, pwede mo na siyang sabihin na, ay, talaga yung babaeng yan, mabait talaga yan at maalalahanin. Halimbawa, yes. O kaya sweet yung babaeng yan. So, a godly woman is known for her good works. At meron tayong apat na puntos dito, Melo, na ating i-share sa kanila. Ano po ang ibig sabihin ng a godly woman is known for her good works?
1: Unang-una, yes, ito ba ay namimigay lagi ng mga pagkain? O ano bang ibig sabihin nitong good works?
2: Mm-mm. Her behavior is good. Parang masyado siyang general.
1: Yes,
2: ano?
1: Po.
2: Her behavior is good. Dito ay nandito yung ang isang babae o ang isang taong sabihin mong mabuti. Paano masasabi na siya ay mabuti?
1: Mabuti. Yes.
2: 'Di ba? Ang sabi dun sa Titus 2:5, to be self-controlled, pure, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. Sabing ganon. Ang ibig sabihin ng isa pong babaeng mabuti ay isang babaeng may control sa sarili niya. Diba?
1: Amen. Pero mahirap ito, ma'am.
2: Mahirap yan. Nasa sarili lang natin. Ah, marami kasing babae na hindi sila makakontrol.
1: Yes po. Lalo na pag yung bugso ng damdamin, syempre. Galit.
2: Yun. Pero yan po ay isang trait ng isang makadiyos na babae. Atin pong ipanalangin na maging self-controlled tayo. Kaya nating kontrolin ang circumstances, kaya nating kontrolin yung emotion natin na hindi tayo basta susugod sa isang tao na kinagagalitan natin. Dahil sigurado naman, ano, ang magiging epekto, more or less, ang magiging epekto nito ay
1: mabuting idudulot.
2: Hindi mabuti. So, at saka mabait. Eh, kanina binanggit mo yung palabigay ba siya? Abay, kasama yan sa, sa pagiging mabuti ng isang tao na maraming mga taong nagbibigay po, pero depende po. Ang isang taong mabuti, yung kapag siya'y nagbigay, hindi na po niya inaalam kung saan, o bakit ikaw binigyan ko, bakit hindi ka, parang kumbaga wala ka nang ina-expect.
1: O hindi na pinagkangalandakan, ma'am.
2: Hindi na pinagkangalandakan, hindi na ipinupost, o kung ano-ano pa na i-broadcast pa at magagalit ka kapag binigyan mo tapos hindi man lang minention ang pangalan. Uh-huh. Sa ano, yan po yung mga katangian na ng isang mabuting babae. Dahil nga po, kapag tayo po ay laging iniisip natin ay yung ginawa nating mabuti tapos gusto natin may kapalit, parang nagiging self
1: self-serving.
2: Para naging self-serving po. At binanggit din po,
1: yes, yung, yes, ma'am, binanggit nyo dito yung submissive to your husband. Naku, baka marami sa ating mga nakikinig na mga kababaihan ang medyo mag-react dito. Ano pong ibig sabihin itong submissive to your husband? Magsasubmit ka ba kahit ang husband mo naman ay parang wala namang itinutulong o sakit lang sa ulo? Ano pong ibig sabihin nito?
2: Ang pagiging ang pag-submit o yung pagpapasakop kasi sa Tagalog ito, magpasakop ka sa iyong asawa, hindi naman ibig sabihin po yung mga ginagawang mali ng asawa ay sasabihin niya, ay okay lang kasi nagpasakop ako sa kanya. What I mean is, ang ibig sabihin po ng pagpapasakop, hindi mo kokontrolin ang asawa mo. Hindi mo siya babaguhin. Kung pwede kung gusto mong mabago ang pag-uugali ng asawa, meron tayong mga bagay na gagawin, yung mga pwede tayong mag-suggest, mm-hmm. pwede tayong sabihin at mag-usap tayo ng maayos, pero hindi to the point na kokontrolin mo ang asawa mo at sasabihin mong ako ang may trabaho, ako, yeah, yung ganito, kailangan sumunod ka sa akin. Ma'am, ang pagiging submissive po natin sa asawa ay yung makikita po ng asawang lalaki yung ating pagiging, yung pagmamahal natin sa kanya na wala pong bahid ng pagiging, parang ikaw yung head of the family na nasasabihin mong, ako ang masusunod sa bahay na ito. Hindi po yan pagpapasakop. Yan, okay? So, malawak po eh.
1: Yes,
2: malawak yung salitang pagpapasakop. Okay, Melo.
1: Kasi ma'am, ngayon, ang makikita nyo po, pinopromote ngayon ay equality. Equal kayo sa inyong tahanan. Paano, ma'am, natin to i-reconcile? Yung pagiging equal at the same time, we, women, as wives, ay nagsasubmit din sa ating mga asawa.
2: Ang ibig sabihin po ng pagiging equal is equal in respect, mm-hmm. equal in love, na dun yung mutual love, mutual respect. Pero yung sa roles po, ay iba siyempre ang role ng babae, iba yung lalaki, pero walang sapawan. ng role, kung hindi nandun po yung respeto. Bahagi ng pagiging submissive ng babae sa asawa niya yung respeto na, halimbawa, yung asawa niya ay may sakit. Hindi ibig sabihin nawawala na yung respect sa asawa dahil may sakit siya. Nandun pa rin yung respeto mo. Mahirap ipaliwanag yung respeto eh, pero maipakikita mo yung respeto sa asawa. Sa pamagitan ng pagsasalita at ng behavior pa rin.
1: Yung respect pa naman yan, ano po, para sa ating mga asawang lalaki, talagang big deal yun sa kanila eh. Yun yung parang isa sa kanilang paraan nila para maramdaman nila na mahal mo sila, yung nire-respect natin sila. Thank you so much, Ma'am Ike.
2: At ang isa pa dito ay, di ba yung una, her behavior is good and this woman looks good.
1: Ayun, mahalaga pala yun, ma'am.
2: Ano ibig sabihin ng looks
1: Anong
2: good?
1: Anong ibig sabihin yan?
2: Ayan, hindi, maganda din po na tayo ay, hindi po ito tumutukoy sa kailangan laging naka-makeup, laging naka-lipstick. Although yan po ay nasa lugar, no? Nasa lugar yung paglalagay po natin ng makeup. Pero alam mo ba, Melo, ang sabi ay, the best makeup a woman can wear is smile. Yan, smile ang best makeup. Kaya lagi na lang ako nag-smile, Melo, para ang ibig sabihin po ng she looks good is, let me read 1 Timothy 2:9-10. Bakit po kailangan kong basahin ito? Dahil nga po ang reference natin ng true beauty of a woman is the Bible. Ano po? So 1 Timothy 2:9-10. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. Ang in-emphasize po dito sa text na ito ay hindi yung mga makeup apparel na ito, yung mga panlabas na anyo, kung hindi una, respectable apparel. Makikita sa behavior mo yung respeto. Modesty. Ano bang ibig sabihin ng modesty, Melo?
1: Ano nga bang, ma'am, ibig sabihin yan? Ibig sabihin ba yan ay laging mahaba ang suot? Ano po bang ibig sabihin ng modesty dyan na binabanggit?
2: Ang modesty pagdating po sa suotan, di syempre yung gagalang ka ng mga taong makakasama mo.
1: Pero sa ugali or sa behavior?
2: Yung mapino.
1: Mapino.
2: Okay. With decency. Mm-hmm. Yeah, with decency. Ang modesty po ay hindi lamang sa isinusuot, kung hindi, dun sa behavior pa rin. Paano ka nakikipag-usap sa ibang tao? Paano ka, halimbawa, may mga nasa, or kaya kahit nasa meeting ka, o kahit nasa work mo, para bang makikita ng mga tao yung kaibahan mo sa ibang mga babae na nagpapakita ng hindi magandang kilos.
1: Parang ako'y natatauhan din, ma'am, dito sa inyong pinipresent na to. So, refined yung kilos.
2: Mm-mm. Not with costly attire. Ang sinabi dito, ang isusuot natin basta malinis at maayos. At saka maayos din naman yung ating pagkasuot. Ano, tingnan natin mga babae, baka naman ay tas-tas na ang mga palda o kaya ay gula-gulanit at hindi na plancha.
1: Halimbawa,
2: yung mga ganon. Maliban na lamang na pumunta ka sa isang lugar na nagusot ng damit mo. Pero what I mean is, yung modesty dito sa kilos po at pananamit, makikita po yun sa atin. Dahil po marami mga pag-aaral na ang sumusuporta na kapag ang isang babae ay may pananamit na maayos at may pinong kilos, yan po ay larawan ng isang makadiyos na babae.
1: At kapag maayos yung pananamit nyo, maayos nyo, dalhin yung sarili nyo, ibig sabihin magpino ang kilos, you command respect din naman sa ibang tao. Ano po?
2: Yes. At ang, thank you, Melo, at ang isa pa pong puntos sa pagiging godly woman is she is a good mentor and role model. Good mentor and role model. Palagi na lang, lahat sa lahat ng segment natin, natutukoy natin yung modeling.
1: Yes,
2: kasi
1: ma'am.
2: Po, lalo na kung meron tayo, meron na mga anak na babae, ang unang-unang magiging model ng anak nating babae ay tayo. Kung nakikita ng mga anak natin at tayo ay masyadong manamit na yung kitang-kita yung katawan natin o kitang-kita yung ibang parte ng katawan natin, hindi po yan yung modesty. Ang modesty po ay yung talagang natatabunan yung mga maselang bahagi po
1: ng mga dapat tabunan ating, natatabunan.
2: At sabi po sa Titus 2, 3, and 4, they are to teach what is good and so train the young women to love their husbands and children. Dahil po sa loob ng tahanan natin, di ba mga kababaihan, tayo talaga yung makikita ng mga anak natin na model sa ating pong pananamit, sa ating pagsasalita, sa ating paggawa, sa ating mga pagkilos sa loob ng tahanan. Yan po ay bahagi ng pagiging godly or women of worth.
1: Mga tagapakinig, alam ko pong kayo ay hook na hook sa ating sharing this morning. Pero nagmamadali po ang ating panahon. Ma'am, ay meron pa po ba kayong mga nais sabihin bago tayo magtapos sa bahaging ito?
2: Nais ko lamang pong kausapin yung ating mga kababaihan. Maaring ang ilan po sa inyo ay maaring nagsasabi na hindi ko kaya yan. Diba? Kasi ganito na ako ganito na ako manamit, ganito na ako milos, ganito na ako magsalita.
1: Yes, ma'am.
2: Pwedeng sabihin nila na, hindi ko kayang gawin
1: hindi
2: yan.
1: Hindi ako yan eh.
2: Hindi ako yan eh. Mm-hmm. At hindi ko gustong gawin yan. Mm-hmm. Hindi ko gusto kasi pag naging ganyan na ako, iba na ako. Pero po, nais kong sabihin sa inyo na ang nais ng Panginoon sa atin ay ganito po. Hindi ito po standard ko, hindi standard ng kung sino. This is the standard at panukala ng ating Panginoon sa atin. Upang sa ganun, alam niyo po, kapag tayo ay naging mas malapit sa Panginoon at ang ating behavior ay kaugnay sa panukala ng ating Panginoon sa atin, mas marami pong mga tao ang atin pong maiimpluwensyahan para sa mabuti. At tayo po'y manalangin kung hindi natin ito kayang gawin, ang Panginoon po ang atin pong, hindi po talaga natin ito kayang gawin. Yan po ang katotohanan. Hindi natin ito kayang gawin. Ngunit sa pamamagitan po ng ating Panginoon, makakaya po natin ito. Magdalanginan po tayo.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ai. Ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay tatanggapin anuman po tayo, anuman ang itsura natin. Pero nais din po ng Panginoong Diyos na tayo ay mabuhay ng abundant na buhay, mayaman na buhay. At ito po ay ilan sa mga paraan na mas mapapayaman natin yung ating mga buhay. Maganda rin po ang nagiging effect nito or impact nito sa mga sarili nating sambahayan, sa ating with our spouse, with our children, even with our friends. So, kagaya ng binanggit ni Ma'am, ay sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos, ay tulungan natin na tayo ay maging mga babae ng Diyos na women of virtue. Yan po ay pangalawang araw pa lang natin ng pagtatalakay tungkol dito. So bukas po, marami pang mga kadugtong inihinimay natin ngayon yung ilan sa mga characteristics or traits ng godly, ng women or women with a godly character. At yun po ay, her behavior is good. Ano pang binanggit ni Ma'am? She looks good. Binanggit ni Ma'am yung respectable na apparel, kasuotan, at binanggit dito maraming beses yung pong ating paraan ng pamumuhay, yung mapino tayo kumilos, mapino tayo magsalita, sapagkat yun ay magandang pagkukommunicate din po sa ibang tao na ang Diyos ay nakikita at nabubuhay sa atin. At gusto ko po yung last na binanggit ni Ma'am na ang godly woman ay good mentor. Kasi sa ating, maaring hindi tayo mga guro, maaring hindi talaga tayo nagsasalita, pero yung ating pong buhay, yung binanggit ni Ma'am na role model, yun ay nag-i-influence tayo sa ating mga anak at minsan hindi natin pansin, pero tayo ay nagagaya nila. Minsan hindi man natin gustuhin nga, pero meron dalawang mga mata, merong mga mata na nakatingin sa atin at gumagaya ng ating mga ginagawa. So, ngayong pong maghapon, isuot natin yung ating mga ngiti sapagkat yan ang pinakamagandang makeup na libre na maaari nating isuot.
0: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. Napakaganda ng ating sharing regarding this topic. A godly woman is known for her good works. Alam niyo mga kaibigan, fantasy ko rin maging woman of worth. Medyo nag-guilty ako dun sa... Yung kaninang nabanggit ni Ma'am Ai. Kasi medyo magagalitin tayo, no? Medyo hindi natin nakokontrol yung mga... Minsan yung mga emotions sa may papitik-pitik. Pero... ayan nga, magiging mahirap lamang ito kung hindi natin kasama ang ating Panginoon. Pero kung tayo ay magre-rely, magdedepende sa ating Panginoon, yung mga ugali natin na medyo hindi maganda ay marerefine. At magiging woman of worth tayo, no? So, para sa mga kababaihan, kailangan talaga nating i-establish yung relationship natin sa ating Panginoon. So mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Sana po tayo ay na-inspire this morning. Ano? Tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pumpaksa ay Who Shall Roll the Stone? Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at ang ating serye may kinalaman sa krus at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Bakit mahalaga ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoon? Akala kasi ng iba ang ebanghelyo ng ating Panginoon ay natapos noong sinabi niya na ganap na. Ang sakripisyo ng ating Panginoon, yung kanyang ministry sa lupang ito, ang kanyang pagkamatay sa krus ay bahagi ito ng sinasabing panukala ng kaligtasan o plan of salvation. At napakahalaga na kinakailangan siya ay magbangon na muli. Sapagkat sinasabi sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 16 at 17, ito ang ating mababasa. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kaya mahalaga na si Kristo ay bumangon na muli, yung kanyang resurrection. Sapagkat kahit na si Kristo ay namatay at hindi bumangon na muli ang ating Panginoon, ang wika ng Biblia, kayo ay nasa kasalanan pa. Yung panukala ng ating Panginoon, yung sinasabing plan of salvation, ay hindi naunawaan ng mga lagad. Kaya sinasabi sa atin sa aklat ng San Mateo 16, versikulo 21 wika, Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangan pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin, muling bubuhayin sa ikatlong araw. Hindi ito naunawaan ng mga lagad. Bagamat ang ating Panginoon ay paulit-ulit na kanyang binabanggit sa kanyang mga lagad, pero hindi pa rin naunawaan ng mga lagad ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Katunayan, meron pa rin paliwanag ang ating Panginoon sa pagtatanong naman ng mga maraming tao ayon sa aklat ng San Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 22. Ito ang sabi ng ating Biblia. Ang mga Hudyo ay sumagot sa kanya, Anong tanda ang may papakita mo sa amin sa paggawa mo ng mga bagay na ito? Sinagot sila ni Jesus, Gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Hindi naunawaan ng mga lagad kung ano ang gustong sabihin ng ating Panginoon o yung mga tao nagtatanong sa Kanya. Kaya nga ang sabi sa 20, Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. 21. Sumagot siya'y nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling bumangon mula sa mga patay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya ngayon, ang mga babaeng tagasunod ng ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena, hindi rin na nila naunawaan ang plan of salvation ng ating Panginoon. Ating tingnan ngayon sa Ebanghelyo na sulat ni San Marcos 16:1-8. Ang wika, nang makaraan ang Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagka umaga ng umagang araw ng Linggo, pagka sikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Kaibigan, bakit sila pumunta sa libingan? Ang kanilang pagkaunawa, ang kanilang alam, si Kristo ay patay. Hindi nila naunawaan yung sinabi ng una na pagkaraan ng 3 araw, ang ating Panginoon ay babangon at siya ay, ang wika, magkakaroon ng resurrection o pagkabuhay na maguli. Hindi naunawaan ito. Kaya nga sila ay nagpunta ngayon sa libingan at meron silang dalang mga pabango at gayon din ng kagamitan upang pahiran nila ang katawan ng ating Panginoon. Meron silang katanungan. Ang wika sa 3, kanilang sinasabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Kaya nga, nung sila'y nagpupunta ngayon sa libingan, sila yung mga babae, marahil sa kanilang tingin ay hindi nila kayang pagulungin yung bato sapagkat napakabigat ng bato. Kaya ang tanong ngayon, sino kaya ang magpapagulong sa bato o mag-aalis sa bato para sila'y makapasok at papahiran ng langis at ng kanilang dala ang katawan ng ating Panginoon? Subalit ang wika sa 4, sa pagtanaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. At sa 5, pagpasok nila sa libingan, kanilang nakita ang isang binata na nakabihis ng isang damit na maputi, nakaupo sa gawing kanan at sila'y nagtaka. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Inahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus, siya'y muling binuhay, wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglalagyan nila sa kanya. Kaya nga, wala na roon ang ating Panginoon. Siya ay nagbangon na muli sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay walang magagawa ang kamatayan at ang libingan. At ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro na siya'y mauna sa inyo sa Galilea, doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. At sila'y nagsilabas at nagsitakas mula sa libingan sapagkat sila'y sinidlan ng sindak at pagkamangha at wala silang sinabi kanino man sapagkat sila'y natakot. Kaya nga nagpunta ngayon si Maria Magdalena at kayo din ang kanyang mga kasama na ito ay isang paglilingkod sa katawan ng ating Panginoon sa kanilang pag-akala. Subalit ang katawan ng ating Panginoon ay wala na ron sapagkat bumangon na muli ang ating Panginoon. At inyong pansinin kaibigan na noong sinabi na binata, wala na siya rito, bumangon na muli siya. At pagkatapos ang sabi sa 7, subalit humayo kayo, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad at kay Pedro na siya'y mauna sa inyo sa Galilea. Bakit kaya si Pedro ay siya lamang ang binanggit sa mga lagad? Kaibigan, noong si Pedro ay kanyang pinagkaila ang ating Panginoon ng 3 beses at pagkatapos ang manok ay tumilaok, ang wika sa atin, si Pedro ay tumangis ng gayon na lamang ng kapait-paitan sa kanyang pagtangis sapagkat kanyang naalala ang binanggit ng ating Panginoon sa kanya, isang malaking pagkakamali ng kanyang nagawa sa panahon na kailangan siya ng ating Panginoon. Siya'y tumanggi, sinasabi niyang, "Hindi ko kilala yan." Kaibigan, kung bakit sinabi ng ating Panginoon, especially kay Pedro, sabihin ninyo sa kanyang mga lagad na siya'y bumangon na muli, at especially kay Pedro. Bakit, kaibigan? Mahalaga ang alagad ng ating Panginoon nagkamali upang siya'y manumbalik na muli sa ating Panginoon at ang kanyang courage ay manumbalik na muli. Kaya binanggit na sabihin ninyo sa kanyang mga

bantayan ninyo sa paraang alam ninyo. Kaya't sila'y pumaroon at iningatan nila ang libingan, tinatakan na ang bato at nakasama nila ang bantay. Kaya nga ang ginawa pa, yung pinakatakip, yung bato, ay tinatakan. Tinatakan ng Roman na pantatak o yung insignia ng Roma. At upang kanilang bantayan, baka sinasabi ng mga pare, baka ang kanyang mga lagad ay darating at nanakawin ang bangkay, sasabihin na siya'y bumangon na muli sapagkat sila ay hindi rin naniniwala ng ating Panginoon ay babangon na muli. Subalit, yung batong yon ay walang kapangyarihan sa kapangyarihan ng ating Diyos. Tandaan natin ang ating Panginoon, siya ay minaltrato. Siya ay pinahirapan. Siya ay sinaktan, dinuraan, at pinaghampas ang ating Panginoon. Nilagyan ng koronang tinik at ipinako sa krus hanggang sa namatay. Kaibigan, ano kaya yung damdamin ng mga sumunod sa ating Panginoon na katulad ni Maria Magdalena? Na ang inyong pinapaniwalaan ay kanilang minaltrato at siya ay namatay, pinatay siya. He doesn't deserve the death sapagkat hindi nagkasala. Ilan kaya kung minsan sa mga hinahatulan na hindi naman nagkasala? Kaya lang kulang sila sa salapi upang magbayad ng abogado. Kaibigan, ang ating Panginoon sa pangyayaring ito, siya ay binigyan ng sentensya na he doesn't deserve. Subalit siya'y namatay para sa atin. At ang kanyang kamatayan ay isang dahilan para tayo ay mabuhay. Ang Diyos na ating sinasamba na nagkatawan tao, siya ay namatay, subalit siya ay muling nabuhay sapagkat walang kapangyarihan sa kanya ang libingan at ang kamatayan. Kaya sinasabi sa ating Biblia, kaibigan, na ang problema ng mga babae na nagpunta sa libingan ngayon samantalang sila ngayon ay nagpapatuloy sa kanlang paglalakbay, sino kaya ang mag-aalis ng bato? Subalit, yung batong yon ang nag-alis ang kapangyarihan ng ating Diyos sa magitan ng isang anghel. Kaibigan, yung batong yon ang siyang pagitan ng tao at saka ng Diyos. Kapag ka ikaw ay nasa labas at nakatakip ang bato, hindi ka maaaring makapunta sa loob. O yung nasa loob at hindi naalis yung takip na bato ay hindi maaaring makalabas ang tao. Kaibigan, ang ating Panginoong Hesus ay nagbangon sa libingan. At ang wika ng ating Biblia na ating mababasa sa aklat ng 1 Korinto. Kaibigan, napakaganda ng pabalitang ito. Kaya nga, tayo ay may pag-asa sapagkat ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoon. Ang sabi nga sa versikulo 55 ng kapitulo 15 ng 1 Korinto, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? 56. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan na ito. Katunayan kung bakit ito ay maalis ay sapagkat si Kristo ay merong kapangyarihan laban sa kamatayan. Binatan niya ang hirap sa krus ng Kalbaryo, subalit hindi natapos doon ang panukala ng kaligtasan. Siya'y nabuhay na muli upang masabi na ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa ating Panginoon. At ang wika pa ng ating Biblia, ang huling aalisin ng ating Panginoon ayon sa 54 ng 1 Korinto kapitulo 15, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan

0: bihisan ng walang kamatayan ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. Kaibigan, nagtagumpay ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Nagtagumpay siya laban sa kamatayan. Kaya nga, yung sinasabi ng ating Biblia na kapag ka ngayon ang tao ay namatay, sa tingin ng ating Panginoon, siya ay natutulog lamang. Gusto kong ating isipin, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia noong binuhay ng ating Panginoon si Lazaro. Ang sabi nga ng ating Biblia sa aklat ng San Juan Kapitulo 11, si Lazaro ay kaibigan ng ating Panginoon at nabalitaan niyang namatay si Lazaro, ang wika sa 11:11. Pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na aking kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin ko siya. Sinabi ng mga lagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit, ang sinasabi ni Jesus ay ang tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit, inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. 14. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro. Kaibigan, kung bakit walang kapangyarihan ang kamatayan sa ating Panginoon sapagkat sa kanyang tingin ang kanyang anak na namatay dahilan sa sakit, dahilan sa pagiging martir, ito ay natutulog lang. At pagka dumating ang ating Panginoon, gigisingin ang lahat na namatay kay Kristo sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang tanong ngayon ng mga babae na maglilingkod sana sa bangkay ng ating Panginoon, sino ang mag-aalis ng bato? Naalis na yung bato sapagkat pinaalis ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaibigan, darating ang panahon ngayon na tayo ay hindi na mapapahiwalay sa ating Panginoon. Merong binabanggit ang ating Biblia. Dahilan sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa ating Panginoon. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan. Kaya ang sinasabi sa aklat ng Isaias 59 versikulo 1 hanggang 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maiksi na di makapagligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di marinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasalanan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo anupat siya'y hindi nakikinig. Kaibigan, yung nagpakubling yon sa ating Diyos ang kasalanan ay aalisin ng ating Panginoon. Aalisin ng ating Panginoon yung bato na siya ang nagpakubli sa mukha ng Panginoon at tayo na bilang kanyang mga anak. Kaibigan, kailan mangyayari ito? Sinasabi ng ating Biblia, ito yung paliwanag ng lingkod ng ating Panginoon na walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa 1 Tesalonica, napakaganda ng binabanggit dito ng ating Biblia, Kapitulo 4, versikulo, ating simulan sa 13 ayon sa banal na kasulatan. Ang wika, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalataya si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo'y nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na titira ay aagawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaibigan, aalisin ng Panginoon ang kamatayan. Aalisin ng Panginoon ang kasalanan at siya'y muling darating. Ang mga namatay kay Kristo ay kanyang bubuhayin sa isang buhay na walang hanggan. Kaibigan, napakapalad natin, nalalaman natin ang panukala ng ating Diyos na si Kristo ay meron siyang kaligtasan pinagkakalob sa iyo at sa aking kaibigan. Kaya yung tanong ng babae, sino ang magugulong ng bato? Aalisin ng Panginoon ang bato kung bakit ang mga babaeng ito ay napunta sila sa libingan, akala nila patay pa ang ating Panginoon. Kaibigan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran na nagkatawan tao ay hindi patay, buhay siya. At siya ay muling darating upang kanyang dalhin tayo sa langit na bayan sapagkat gusto niya kung saan siya naroon ay tayo naman ay dumoon. Kaibigan, isang mabuting balita, what a good news, ang panukala ng ating Panginoon. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang sinasabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, dalhin natin sa ating Panginoon ang ating mga pasanin. Marahil ikay nawala ng trabaho, kailangan mo ng mabuti na bagong trabaho na magbibigay ng kalwalhatian sa ating Diyos. Marahil may karandaman sa iyong tahanan, kaibigan. O kaya naman, marahil ay ang iyong mga pananim kailangan ang kapangyarihan ng Diyos para iyong mapakinabangan. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Nang aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin, ang aming Diyos ay nagbibigay ng mabuting kaloob para sa kanyang mga anak. Dakilang Diyos, aking pong nilalapit ang aking kaibigan. Marahil nawalan siya ng trabaho, ito ang kanyang binubulong sa inyo, O Diyos. Bigyan po ng mabuting trabaho na magbibigay ng kalwalhatian sa inyong pangalan. Pagpalain po ninyo ang kanyang tahanan. Pagpalain po ninyo ang kanyang mga pananim. Dakilang Diyos, pagpalain po niyo ang presidente ng aming bansa. Tulungan po siya sa kanyang pangunguna. At gayon din ang vice-presidente ng aming bansa, O Diyos, pagpalain nawa po. Ang mga cabinet members, Panginoon, pagpalain po sila. Sa kanilang paglilingkod, nawa ang paglingkuran ng aming mga kababayan upang ang maraming mga suliranin ay maibsan kung hindi man lahat ay mawawala. Pagpalain dakilan Diyos ang mga mambabatas, ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, ang mga mayor at gayon din ang mga nanungkulan sa aming mga barangay, pagpalain sila o Panginoon. Marami pong salamat na inyo pong iingatan ang bawat isa. Pagpalain ang aming bansa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat, Pastor Romy. Sana po tayo ay maraming natutunan na tayo ay na-bless sa ating napakinggan ngayon umaga. Ano po mga kaibigan? So, maraming malalaking bato ng problema, takot at pag-aalala sa ating buhay na tila hindi natin kayang alisin. Hindi po ba? Ngunit kaya pong gawin ng Panginoon ang imposible para sa atin. Ang aral po dito sa ating natalakay ay magpatuloy tayong lumakad ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon sapagkat nauuna na siyang gumawa ng paraan bago pa man tayo makarating sa ating pinangangambahan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po. Dito na nagtatapos ang ating discussion this morning. At maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay, baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou de los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang magandang araw po, magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan at mga kapatid. San man po kayong sulok ng daigdig, maraming maraming salamat po sa inyong tuwing umaga, alas 7 tayo ay nakikipagtagpo sa isa't isa, lalong-lalo na sa paanan ng Panginoon. Ang ating pag-upo sa kanyang paanan ay pagtanggap ng kapangyarihan ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang ating pag-upo sa kanyang paanan tuwing umaga ay pagkilala natin na kapag wala ang Panginoon sa ating buhay, walang magiging saysay anuman ang ating gagawin, lalong-lalo na ang atin pong buhay. Kaya nga't napakahalaga na tuwing umaga ay atin pong ugaliin sa tulong ng biyaya ng Diyos na lagi tayong umupo sa kanyang paanan, saliksikin ang kanyang banal na salita, maging mapanalanginin tayo na tayo ay laging aakayin sa isang napakalapit na relasyon o ugnayan sa atin pong Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po na kami sa umagang ito muli po ninyong inihatid sa inyong paanan, sapagkat nais po namin kayong makatagpo. Nais po namin muling tanggapin ang sariwang laan ng langit, ang inyong mga pangako na siyang magiging kalakasan at inspirasyon sa amin pong buhay sa araw na ito at araw-araw sa amin pong buhay. Salamat po sa inyong pakikisama, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ang lahat ng tumatanda ay lumalago. Meron pong malaking kaibahan ang edad at ang maturity ng tao. Ideally, the older we are, the more mature we should be. Subalit nalulungkot po tayo sapagkat ang ideal kadalasan ay hindi po nagiging totoo. Kaya nga't ang bunga nito ay problema sa atin pong sarili, problema sa atin pong tahanan at problema din po sa atin pong iglesia. Kung ang bawat kaanib lamang ng iglesia, opo, ang bawat Kristiyano ay lumalago sa kanilang spiritual na kabuhayan, magiging mananagumpay sila sa halip na mga biktima. Ang aklat po ni Santiago, mga minamahal ko mga kaibigan, ay nasulat upang ikaw at ako at ang bawat kaanib ng iglesia ay tulungan na maintindihan at maunawaan sa kung papaano po natin maabot ang pamantayan ng Diyos na walang iba kundi ang spiritual maturity. Sang-ayon po sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 4, nais ko pong basahin sa inyo, "Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything." Sang-ayon po sa J.B. Phillips translation, "that you may become men of mature character, men of integrity with no weak spots." So sa atin pong paglalakbay sa aklat ng Santiago ay may mga katanungan na dapat po nating maintindihan, maunawaan ang kasagutan, sapagkat kung hindi ay hindi po natin lubos na ma-appreciate sa kung ano ang mensahe at kung bakit ang mensaheng ito ay ibinigay sa atin na mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan. Yayamang ang atin pong papag-aralan ay ang buong aklat ng Santiago, mas mabuting atin pong maunawaan ang mga katanungan, halimbawa katulad ng sino baga talaga si Santiago. Alam po ninyo, sa bagong tipan, sa kasaysayan po ng bagong tipan, ay marami pong mga pangalan na Santiago o di kaya ay James. Sa daming mga pangalan na ito, sino talaga ang sumulat o may akda ng aklat ng James o ng Santiago? Nais ko pong banggitin ang ilan sa inyo na ang mga pangalan ay Santiago o James sa English. Ang una ay James, the son of Zebedee and brother of John. Siya po ay isang mangingisda. Siya yung tinawagan ng Panginoon para maging alagad. Together with John, sila po ay binigyan ng palayaw na sons of thunder, sapagkat sila po ay mga tao at mga lalaking mapupusok. Very impulsive ang mga lalaking ito. At siya ay pinatay ni Herod noong taong 44 AD. Ang pangalawa na James ay walang iba kundi si James, the son of Alphaeus, na isa rin pong alagad, mga kapatid ko. Subalit, kakaunti lamang po ang ating pagkaalam patungkol sa Santiago'ng ito na anak ni Alphaeus. Ano ho? At most likely, mga kapatid, wala pong indikasyon na siya ang may sulat ng aklat ni Santiago. Ang ikatlo, James, the father of Judas the Apostle. Santiago ang ama ni Judas, na si Judas ay isa rin po saan? Sa 12 alagad. Kaya nga, definitely, mga kapatid ko, ay hindi siya ang may akda ng sulat ni Santiago. Ikaapat, James, the brother of our Lord Jesus Christ. He is the most likely candidate for the author of the book of James. Siya, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili very humbly as what? The servant of God and of the Lord Jesus Christ. Yan po ay ating mababasa sa James chapter 1 verse 1. Si James, mga kapatid, na kapatid ng atin pong Kapanginoon, is very evident na siya ang may akda ng sulat ni Santiago. Alam po ba ninyo at first, sangayon po sa aklat ng John chapter 7 verse 5, at first, itong James na ito did not believe in Jesus. It was only after na ang Panginoon ay mabuhay na mag-uli mula sa mga patay, nagpakita siya ng personal kay Santiago, doon pa lang siya nanampalataya at naging alagad ng atin pong Panginoon. Eventually, he became the leader of the church in Jerusalem, sangayon po sa aklat ng Galacia, Kapitulo 2, talatang 9. Nung si Pedro ay nangaral samantalang siya ay naroon sa bilangguan, nagpadala siya ng mensahe kay Santiago. At si Santiago ay meron pong pinakamalaking gampanin o di kaya tungkulin doon sa tinatawag po natin Jerusalem Council o di kaya Jerusalem Conference. Siya ay dinalaw ni Apostol Pablo sa Jerusalem, at itong si James na ito ay nagpadala ng pagbati doon sa mga kaanib ng early church. So ngayon, nalaman na po natin, mga kapatid, na si Santiago na kapatid ng ating Panginoon ang siyang may akda ng aklat ng Santiago. Ang ikalawang tanong na dapat po nating sagutin ay anong klaseng tao, uri o di kaya anong katangian meron si James na ito na siyang sumulat o may akda ng aklat ng Santiago. Ang sabi po sangayon sa kasaysayan, siya po ay isang taong spiritual. Malalim ang kanyang karanasan spiritual, mga kapatid, na kung saan siya ay nakakuha ng mataas na gampanin doon po sa iglesia sa Jerusalem. Sinasabi po ng tradisyon, mga kapatid, that he was a man of prayer. Isang taong mapanalanginin, isang taong laging nakikipag-ugnay sa Panginoon, isang taong laging nakikipag-usap sa Panginoon. Marahil ay meron siyang paniniwala na ang pananalangin, pakikipag-ugnay sa Panginoon ay parang hangin na atin pong hinihinga, na kung saan ay ito ang nagbibigay ng buhay, lakas, sigla sa isang tao. Ang sabi pa po ng kasaysayan o di kaya ng tradisyon, dahil sa ang taong ito'y mapanalanginin at kung manalangin ay mahaba, ang sabi ang kanyang tuhod ay kasing tigas ng tuhod ng kamelyo. Sang-ayon pa rin sa tradisyon, si Santiago na may akda ng sulat na ito, siya po ay pinatay noong 62 AD. He was cast down from the temple and then beaten to death with clubs. Kaya nga't bago siya mamatay, mga minamahal kumapatid, siya ay nanalangin ng kanyang panalangin ay, Father, forgive them, for they do not know what they do. Alleluia to the name of God. Isang lalaking may paninindigan sa katotohanan. Isang lalaking laging nakikipag-ugnay sa Diyos. Isang lalaking ang kanyang buhay ay nakalaan para sa Panginoon. Kaya nga sa kabila na siya ay ginawan ng hindi maganda, nagawa pa niyang manalangin ang sabi niya, Panginoon, ipagpatawad po ninyo ang kanilang ginawa sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ang katanungan na dapat po natin pang maintindihan ngayon pong umaga ay kanino isinulat ni Santiago ang aklat na ito? Sangayon po sa James, ayan ninyong akin pong basahin. James chapter 1 verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations. So, ang aklat na ito ay ini-address ni Santiago, kanino daw po? Sa mga Hudyo sa labas ng lupain ng Palestina. Ano po ang ibig sabihin? Sila ho yung 12 tribo ng Israel na nung panahon ng pagsakop ng mga Assyrians at Babylonians, sila ay tumakas, sila ay nagkawatak-watak at nagpunta sila sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya nga't itong sulat ni Santiago ay para sa kanila, mga minamahal kong mga kapatid. Isinulat ni Santiago ang kanyang aklat sa mga Kristiyanong Hudyo. Ano ho? Kaya nga't tinawag po niya sila na mga kapatid. Sangayon po sa James chapter 2 verse 1, my brothers and sisters, believers in our glorious Lord Jesus Christ, inangkin na kapatid, saan? Sa atin pong Panginoon. Ganyan ang pagtanggap, pagkilala ni Santiago, bagaman sila'y nagkakawatak-watak, bagaman sila ay magkakalayo na sa isa't isa, subalit iisa pa rin ang kanilang dalang pangalan, iisa pa rin ang kanilang mensahe, at ang mensaheng ito ay pag-ahatid ng pabalita sa kanila na meron pong mga kapatid na nagmamalasakit at nagmamahal, katulad po ni Santiago na kapatid ng atin pong Panginoon. Tinawag silang mga kapatid sa atin pong Panginoon. Alam po ninyo, mga kapatid, ang kalagayan po ng iglesia. Nung panahon na naisulat ni Santiago ito, mga kapatid, it is most likely na ang mga Hudyong Kristiyano, sila po ay mga mahihirap at sila po ay pinapahirapan. Ulitin ko po, ang mga Kristiyanong Hudyong ito ay tinanggihan ng mga Hentil. Maliban na sila'y tinanggihan ng mga Hentil, ang mga Hudyong Kristiyanong ito, mga kapatid, ay tinanggihan din po sila ng kanilang sariling ano po? Sariling lahi. Kaya nga't ang sulat ng aklat ng Santiago ay para sa mga mananampalataya na mga Hudyo may hirap at pinapahirapan ng mga taong mayayaman nung panahon ng ano ho, ng panahon na kung saan sila ay tumakas at nagkawatak-watak. Ang tanong pa ngayong umaga, mga minamahal ko mga kapatid, ay bakit isinulat ni Santiago ang aklat na ito? Alam po ba ninyo, merong problema ang mga mananampalataya nung pangapanahong iyon. Problema sa kanilang personal na buhay, maging problema din po ang kanilang pananampalataya. Bakit? Ang dahilan ay sapagkat ang mga mananampalatayang ito ay dumaraan sila sa mga mabibigat na mga pagsubok sa kanilang mga buhay. Umaharap sila sa mga tukso ng kasalanan. Marami sa kanila ang nakikinig lang, subalit hindi nakikita sa kanilang buhay, sa kanilang gawa ang kanilang pinapakinggan. Marami sa kanila ang kumakampi sa mayayaman, samantalang ang mga mahihirap naman ay pinapahirapan ng mga mayayaman. Marami sa kanila ang nakikipagpaligsahan sa posisyon, nakikipag-agawan sila sa posisyon sa iglesia. Ang iba naman, ayan ho, ginagamit ang kanilang bibig ng walang para-para, masaktan ang masaktan, matisod ang matisod. Ito ho ang problema, mga salitang lumalabas sa bibig ng bawat kaanib ng iglesia. Ang mga salitang makasanlibutan. Ang iba naman ay lumabas na sa iglesia. Ang iba naman ay lumabas na sa pananampalataya. O kaibigan, mga minamahal ko mga kapatid, ang pinagdaanan ng bayan ng Diyos nung naisulat ang aklat ng Santiago, ang siyang pinagdadaanan ng bayan ng Panginoon sa huling kapanahunan. O salamat Panginoon naming Diyos, sapagkat ang mensaheng ito na sulat ni Santiago ay hindi lamang nakalaan sa mga Kristiyanong Hudyo, kundi nakalaan para sa amin sa huling kapanahunan, sapagkat ito ang kalagayan ng iglesia. Bago dumating ang Panginoon, ito ang kalagayan ng bawat kaanib ng iglesia na naghihintay sa pagdating ng atin pong Panginoon. Are there not in churches people who are suffering for one reason or another? Hindi ba may mga kaanib tayong mga sa iglesia na nagsasalita subalit hindi nakikita sa kanilang lakad, sa kanilang buhay ang kanilang sinasabi? Hindi ba ang makasanlibutang pamumuhay, pag-uugali ang siyang nakikita sa atin pong kalagitnaan, ang problema na pinagdadaanan ng iglesia sa kasalukuyan? Hindi ba ang mga mananampalataya, bagaman hindi ang lahat, ay hindi napipigilan ang kanilang mga bibig sa pagsasalita? Matisod ang matisod, manlupaypay ang manlupaypay, sasabihin ko ang dapat kong sabihin. Ito ho ang kalagayan ng iglesia na kung saan ini-address ni Santiago ang kanyang sulat. Ito rin ang kalagayan ng iglesia sa huling kapanahunan, na kung saan meron pong mensahe ang langit para sa atin mula sa sulat ni Santiago, mga minamahal kong mga kapatid. I would like to believe, my dear friends, na ang sulat ni Santiago ay very up-to-date sa atin pong kapanahunan, sapagkat makikita po natin ng hantaran kung ano ang kalalagayan ng iglesia, at makikita rin natin ng hantaran kung ano yung ating pinagdadaanan, at lalong higit, makikita rin po natin kung ano ang payo ng langit sa kung papaano tayo magiging matagumpay, papaano tayo natin mapaglalabanan ang mga bagay na pagsubok, kahirapan na pinagdadaanan ng bayan ng Diyos sa huling kapanahunan. O mga minamahal ko mga kapatid, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. Nawa sa panahon na atin pong kinabubuhayan, na kung saan nagbabadya na ang Panginoon ay malapit nang dumating, kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibuhos sa atin pong kalagitnaan sa buong iglesia upang maranasan natin ang tinatawag na revival and reformation, upang ang bawat isa ay tumugon sa panawagan ng langit para maglingkod na may katapatan sa Panginoon, maglingkod upang akayin ang tao sa paanan ng Panginoon, tanggapin siya bilang personal na tagapagligtas. Mga minamahal ko mga kapatid, meron pong mensahe ang Panginoon sa bawat isa. Na ang mensaheng ito ay napapanahon na dapat po natin malaman at matuklasan sa atin pong pag-aaral ng Aklat ng Santiago. Bukas ay atin pong itutuloy ang atin pong pag-aaral. Muli akong makikiusap sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Maging bukas ang atin pong isipan, maging bukas ang atin pong puso at mga buhay, na kung tayo man ang binabanggit ng Biblia, ng Aklat ni Santiago, sana'y hindi tayo masaktan. Bagkus sana ay mabuksan ang ating isipan, bagkus sana'y mabuksan ang ating puso, at makilala natin ang ating katatayuang spiritual sa harapan ng Panginoon, upang kung magkagayon ang banal na Espiritu ang magiging kapangyarihan, upang tayo ay akayin pabalik muli sa biyaya ng Panginoon, upang tayo akayin pabalik muli sa katwiran at katotohanan ng Panginoon. At kung magkagayon, mga minamahal ko mga kapatid, totoo at tunay, na bagaman ang ating iglesia ay hindi sakdal, subalit ito ang iglesia na kinalulugdan ng Panginoon at ito ang iglesyang kanyang ililigtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Kaya nga't bukas, muli ang tabayanan po natin ang pagpapatuloy ng ating pag-aaral na may kinalaman sa mga palatandaan ng atin pong paglago bilang mga Kristiyano. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Muli po ninyo kaming inakay upang pag-aralan ang napapanahong aklat at mensahe ng langit para sa inyong iglesia sa huling kapanahunan. Yan ay walang iba kundi ang sulat ni Santiago. Panginoon, ang kalagayan ng mga mananampalataya kung saan ini-address ni Santiago ang kanyang aklat, ang siyang kalagayan din po ng inyong bayan, ng inyong iglesia sa kapanahunan. Kaya nga't Panginoon, tulungan po ninyo kami, akayin po ninyo kami sa paglakad ng matuwid ayon sa inyong katwiran upang ang inyong iglesia ay mahanda sa inyong pagdating sa ikalawa. Tanggapin po ninyo ang aming panalangin alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.